0: speaking mga katropa, apisar nga hindi nato makaibahan it live si Attorney Darren May Astu Stokes. Kaya una gihapon ro anak ko niya presensya bangod nag-send imawit anak karon niya recorded mga katropa para makatao gihapon katon it explanation may kaangtanan sa aton karon niya pagatalakay niya tupiko makaron nga agahon. Hindi kita believe kay attorney mga katropa no nga maskin gaano imo ka busy. Kasi daywa-daywa ro anak ko niya trabaho ito sa Amerika pero nasisingit na gihapon kita. And we are grateful kasi grabe ta baho do time difference it Amerika ag Pilipinas. Ikara mo kita makita ro tawo nga sincero, dedikado, ag passionate gid ang mga katropa sa anak karon nga trabaho. So if you're looking mga katropa, it bias ko gid ana abi sa attorney which is makita mo gid ana abi ro anak ko niya dedication. Kausoy kang mga katropa, it legal help. Na pwede gina na kang mag-agto saan nagkaroon nga law office iya sa aton karon nga Banwa Italico. Una man naroon mga katropa, sara karon nga may Kalibo Pastrana Park. So sa Hilera, malangman doon, it kilang fast food chain una. So di ka na, gidron mga katropa. I think nasa second floor, imaw so madali, malanggid makita. Kasi purple. Daan na karoon niya color, it, ang na karoon niya signage runa. So makita nyo gagiron. Pangutana ka mo ag mga legal matters ng mga katropa o mag-tote ana ka mo sa EAA Law Offices and Associates. So anyway mga katropa, hindi itong pagpabuhayin, papamatian naton ro pagpaathag, pag-explicar ni Attorney Darren May Astu Stokes may kaangtanan sa aton karon nga tupiko nga pag-abot sa quorum sa aton karon nga Senado ag Kamara.
1: Good morning katropang yani. Good morning mga satanan nga nagapagamati sa ring programa nga Experto Legal. So sa makarang aning nga agahon ay pagkaistoryahan natin rin kitatawag nga quorum and voting majorities sa Legislative Department. So under sa Legislative Department natin, may ginatawag kita nga quorum and voting majorities. So alin nga ni Roraya nga rin nga quorum? Pro quorum haga refer sa minimum number of members of a deliberative body such as the Legislative Assembly nga naga-required na maging present para maka-legally transact it business at para makapasa it mga legislation or mga layi. Under nga ni sa 1987 Philippine Constitution naton, may mga rules hanungod sa raya nga ranga quorum sa aton nga legislative bodies nga nakabaghag sa Article 6. So sa idalom ko Article 6, Section 16, Paragraph 2, nag-provide nga ro quorum hay in either House of Congress, the House of Representatives ag do Senate, shall consist of majority of each House's members. Specifically sa Senate, the majority of all its members, total of 24 members, ay required to form a quorum. This means nga at least 13 members must be present. Sa House of Representatives matwa, the majority of all its members depende sa current composition. So, kagabanan, raya ay from 152 to 155 members do required para maka-form it quorum. So kung uwa it quorum do sang ka-legislative bodies, hay hindi pwede nga makakandak it business. However, mga members nga present, aber may una nga absence of quorum, hay allowed to call attention of presiding officer to the lack of a quorum or to compel attendance of members who are absent. So sa voting majorities, may pagkakaiba ro majorities nga required sa Congress. Depende sa nature it na matter nga pagabotohan. Under sa Philippine Constitution naton, nagamando nga may mga specific thresholds based sa importansya it mga action nga akinhanganon nga pag-aistoryahan. So raya haya simple majority. Do simple majority ha nag-refer para mag-vote it more than half of members present during quorum. So Rumo's basic threshold for passing general legislation under sa aton ng Article 6, Section 16, Paragraph 2. Do simple majority of members present constituting a quorum is required for ordinary legislation and motions. Kamana kung pagpasa it bill or general legislation or kung kinahangan nga aprobahan do ang mga resolutions. Say for example, if 20 ng mga senators do present during session, do vote of at least 11 senators ay kinahanganon para makapasa it sang kabil. So sa House of Representatives mata, assuming abimana nga quorum of 152 members is present. So simple majority ay mag-require it at least 77 ka affirmative votes. Pag-abot mata sa absolute majority or majority of all members, ro absolute majority ay nag-require it vote of more than half of all members of a particular House of Congress. So, required in some cases, kamana kung expulsion of a member under sa Article 6, Section 16, Paragraph 3, ro sang ka member it Congress ay pwedeng ma-expelled with the concurrence of 2/3 of all its members. This means nga, decisive ka senators or around 200 House members. So, kinahanganon para ma-expel dusang ka-member. So, may ginatawag nga override of presidential veto. Under the Article 6, Section 27, Paragraph 1. So, para ma-override do president's veto, the Congress ay kinahanganon nga 2/3 vote sa tanan nga miyembro, no? 2/3 vote of all its members. Butang bagon nga 16 ka mga senador ag 2/3 of all members of the House. May ginatawag man kita nga special majorities. So sa 2/3 majority, may mga certain critical actions nga nag-require it 2/3 vote of total membership of either or both houses of Congress. So raya haya including ro declaration of existence of state of war under sa Article 6, Section 23, Paragraph 1. So both the House of Congress haya mag-vote separately. So kinahanganon do 2/3 majority of all members para maka-declare its existence of state of war. Buot ang bagon nga 16 ka vote sa Senate ag approximately 203 votes mata sa House of Representatives. Sa pag-amend mata or pag-revise its constitution under sa Article 17, Section 1, do Congress ay pwede makapropose it amendments or revision sa aton nga constitution upon a vote of 3/4 of all its members. So sa raya nga ra nga kaso, ro total it 18 ka mga senador ag 228 representatives ro required for such measure to pass. So pag-abot mata sa 3/4 majority para maka-grant of emergency of powers to president under sa Article 6, Section 23, Paragraph 2, in times of national emergency. The Congress may by law hay pwede nga mag-authorize sa President para mag-exercise its powers necessary to carry out a national policy. Suraya ay mag-require it 3/4 vote of all members of both houses. Pag-abot mataas ang impeachment proceedings under sa Article 11, Section 3, may ginatawag kita nga initiation of impeachment. So, kinahanganon do 1/3 of House members. Ag re-verified complaint for impeachment ay pwede nga i-file by any member of House of Representatives or by any citizen upon a resolution of endorsement by any member thereof. So, dapat ay supported ra it at least 1/3 of all members of the House para makaproceed ro trial sa Senado. So, kung kinahangan mataro conviction it a Senado, raya ay nag-require it 2/3 majority. So, ro conviction ay nag-require it vote nga at least 2/3 of all members of the Senate sitting as an impeachment court. So, this means nga at least 16 ka mga senador do dapat nga mag-vote in favor of conviction. May ginatawag matakita nga plurality vote. So, sa election of Speaker of the House of Representatives and Senate President, do plurality vote is typically applied. This means nga ro, sang candidate nga makaangkon it highest number of votes among those president present hay magadaog even if they do not obtain do ginatawag nga absolute majority. So ro key points kara ro effect of lack of quorum. So uwa it business nga pwede igatransa kung uwa it quorum except kung ga-adjourn from day to day or maga-compel it attendance it sang ka-absent nga members. So, raya ay nakabagag sa Article 6, Section 16, Paragraph 2. So, may attendance during sessions. So, members of Congress ay sanda ay constitutional required nga mag-attend gid its sessions unless excusenda or may una nga official mission under sa Article 6, Section 16, Paragraph 2. May ginatawag man nga participation in voting. So, each member of either house ay magakast it anda nga vote on every question to put a vote unless disqualified by a legal reason. So, kung may failure to vote, ay pwede sanda nga masubject rusang ka member to disciplinary measures. Do constitution naton ay nag-provide it mga specific nga mga guidelines for quorum and voting majorities sa both houses of Congress. So do quorum or majority of all members ay kinahanganon gid for any legislative action. May simple majority, may absolute majority, 2/3 and 3/4 sa majorities are used depending sa a significance or importansya itsang ka-legislative action. May mga special threshold kita for constitutional amendments kamana kung declaration of war, impeachment, and emergency powers for president reflecting critical importance of these decisions. Suraya nga nga mga structures ay ginasiguro nga ro Congress ay mag-operate it sufficient participation ag mag-reflect sa ginatawag nga democratic principles para na ma-safeguard ro integrity ag important decisions nga mag-require it more than simple majority in special cases. So ro yun nga ni raya nga ra nga pilang kusya pilang adlaw hay naging matunog aga viral do ginatawag nga ra nga quorum sa Senado. So abo nga nagapangutana kung may una gid man nga quorum in sa Senado with 12 present. So root 12 senators nga present ko June 3 2026 sa Senate plenary ay nag-cite sanda it existing jurisprudence aga precedent from 2015 ag nag-declare nga may una nga quorum to hold a session. Suro arrival ni Senator Chis Escudero ay nag-brought it physical attendance to 12 after nga the previous minority of 11 ay couldn't master do ginatawag nga needed quorum para ma-resume do session ko previous 2 days. So dahil nga ni sa 12 ka mga membro ro present ro senators in the black led nga ginapangunahan ni Senator Sherwin Gatchalian ay nag-declare it quorum aga nag-initiate sanda it leadership changes. So raya nga nga move ay nag-trigger it mga constitutional debate over how legislative quorum is legally defined. So under nga ni sa Article 15 Section 44 the Senate rules the majority of senators must be present to conduct official legislative business. Since nga do Senate ay nagakonsist at 24 members, at least 13 senators do required to establish a quorum. So, the new majority block ay naghambal nga base sa number ay dapat raya ay reduce dahil nga ni ro daywa ka mga senador ay hindi pwede makompel nga mag-attend. Raya nga ni si Senator Jinggoy Estrada nga under arrest ag si Senator Ronald Bato de la Rosa nga reportedly haya na nagapanago ag may anak kara nga mga pending warrant of arrest from the International Criminal Court. So dublak ay nagamaintain nga 20 do majority black nga ni hinagamintin nga 22 yang ka mga senador do currently active. So do quorum ay 12 senators based on majority of 22 senators. May historical and legal precedence nga nira para ma-justify ro ginatawag nga 12 member quorum. So, the new majority ay nag-cite it 1949 Supreme Court landmark case, Avellino versus Cuenco. So, sa ruling nga right, Korte Suprema, gin-recognize nga the quorum baseline ay pwede makalculate using only members nga nag-possess it legal capacity to perform their duties rather than full constitutional roster. The black ay nag-point out nga kung May 5, 2015 nga session ro president during that session ay 12 ang mga senador do physically present up at karahay sa abroad agro tatlo ay naka-detain. Do presiding officer nag-rule nga 17 ang mga senador do available thereby validating a 12 member quorum. Ro National Union of People's Lawyers or NUPL president nga si Efraim Cortez ay nag-agree nga ni saraya nga ra nga current move ang ihamba na nga raya ay may legal merit. So kung majority it quorum ay para makakandak it business do arrest abi ni Senator Jinggoy Estrada aga ro pagpanago ni Senator Bato de la Rosa ay bukon it counted in the determination of quorum. Aroon nga ni naghambang man si Senator Alan Peter Cayetano nga imaut agihapon do legitimate ng Senate President dahil kinanganon taro 13 ka senador para maka-elect it bago ka Senate President. So ambangan ni nanay may illegal kodita nga may una nga kaibahan nga pagbasura ita constitution. Samtang si Senate President Gatchalian ay nag-issue mata statement gindeclare na nga si Cayetano ay bukod nyo tay mauro Senate President. While may new majority nga nag-claim nga quorum ay 12 is enough to conduct basic business. Aga gin-admit nga they cannot officially elect Gatchalian as the new Senate President yet. Dahil nga ni sa 1987 Constitution, nag-require nga 13 votes raw majority of all 24 senators to elect a new president. So ano nga ni Kararo? Klaro. Do klaro ag importante makara hay tanan nga ni nga positions hay vacant. Sa previous agdo previous nga leadership hay tapos yuta. No? Agdo mga ubrahon at mga senato senador hay magapadayon para sa mga tao. Ro indo hamba ni Senator Win Gatchalian. Samtang do Integrated Bar of the Philippines 27th Board of Governors hay naga tauman it anda karang statement aga ginsight ro Article 6 Section 16 Paragraph 2 it aton nga 1987 Constitution naga-provide nga ro majority of each house shall constitute a quorum to do business but a smaller number may adjourn from day to day and may compel the attendance of absent members in such manner and under such penalties as such house may provide. So paano nga ni ma-determine duraya nga quorum? So under sa case nga ni Avelino versus Cuenco gi-interpret duraya nga ra nga provision agraya nga ra nga mo wording sa Article 6 Section 10 Paragraph 2 Article 6 Section 10 Paragraph 2 ko 1935 Constitution. So majority of each house ay mag-constitute it quorum to do business but a smaller number may adjourn from day to day and may compel the attendance of absent members in such manner and under such penalties of such house may provide. So ging explain nga ni Rait Korte Suprema. So sa Senate session ko June 3, 2026 do Avelino Doctrine high applicable suno sa IBP Board of Governors in relation to determination of quorum despite sa physical presence of only 12 senators. So rosang ka senador hay hindi pwede makumpel nga mag-attend it session dahil nga ni imaw hay nakaditin aga in relation sa mga non-bailable offense. Agrosang ka senador matahay hindi makita. In fact, Roana, karang mga whereabouts ay unknown since May 11, 2026. Therefore, do daya karang mga daywa ka mga senador ay considered as beyond reach of the Senate and cannot be compelled to attend its sessions. As such, ay pwede sanda ma-exclude from the count of members to determine quorum. So, they were excluded from the count of members to determine quorum. With their exclusion, the total number of senators ay ma-consider ang available was only 22. So, 12 senators ang ro mag-constitute it majority of those available. So, valid quorum was constituted for the Senate to conduct official business. In short, the Senate session ko June 3, 2026 ay lawful ag valid following the doctrine of Avelino because the quorum of 12 senators was constituted. All acts, resolutions, and decisions nga ging obra ko Senado during its session of June 3, 2026 are presumed to be official acts of Philippine Senate following the presumption of regularity in the discharge of official functions. So doon man lang man katropang yani ro mga significant provisions at ginatawag nga ra nga quorum no sa legislative body nga ginakomponihan it House of Representatives ag the Senate. Although sa sempre ra aton nga pinaka hot topic makarais ro quorum sa Senate. So good morning gid ag happy listening sa tanan nga nagapagamati ag nagantabay sa ring programa nga Experto Legal. Gabiyon gid sa akon nga number one fan, former Warden Teddy Masad na Eso, si Tatay, akong nga magmanghod, si Manang Dorothy, si Cheche, si Tintin, si Dindin, aga akong nga mga gumankon, Bella, siya, Chloe, Dane, Khalid, ag Noynoy. Good morning and happy listening. Maghasa sa masunod na Domingo, Rayo ro inyong Experto Legal, Attorney Darren May Estes.
0: Alright mga katropa, nabatian natin ha, rumanami kami niyo pag-explicar. Klaro, brief and concise mga katropa. And accordingly kay Attorney Darren May Astustos, ay valid ag lawful reo natabo ko June 3, 2026 or ko adlaw nga to it Miyerkules. Doon man yan ni Rohambait, aton karon niya Malacanang Palace mga katropa, no? Pinaagi kay Undersecretary Claire Castro. That's why ginakilaga ag gina-honor ng Daro Liderato ni Senator Sherwin Gatchalpan. Well, anyway, good morning kay katrapang Wowie Season. Happy happy listening kita na Kimo and thank you so much ito si mo kanya pag-comment. Ag si katrapang Jeneline Arceo Amaro. Good morning. Happy watching una Kimo sa San Francisco Agusan del Sur. Thank you so much ito nakin yung mga katropa. And of course, si Auntie Bo, si Auntie Gemma Revisencio. Una kita na ron sa Barangay Kalakabian sa Banwa, It, Libacaw. Okay, thank you so much ito ha, sa imo kanya pag-comment. Matana, thank you, gita na sa umen. And good morning, kamusta man kamuna ni Angkola. Well, mga katropa, kung abos man kita sa oras, thank you so much ito sa inyo kanya pagtutok, pagsubaybay. And kabay pa naklaruhan ka mo pag-abot sa quorum nga raman sa tropa. Ayon sa makaroon, mainit gihapon rang ginabantayan. So, inaga, bantay ka mo ha sa aton karon niya Senate. Kung ano mataro mga masunod ka rang hitabo. Ito nga it aton karon niya mga senador. E doon gidana ro aton karon niya ginabubantayan. At sa series, kat ang ani manara eh. Kami pamanarang tan-awon mas exciting pamanarang mamason yung hitabo kaysa mana mag chill kita diba no or magtan-aw it iba karon nga tagan-awon. So man, thank you so much ito nakin yung mga katropa sa tanong nag-comment nagpa-shout out sa kanyang Facebook Live nagtutok nagpamatisan na kanyang accept ang radio mobile app at sanda kanyang mga radyo. And of course thank you so much man sa tanong kanyang technical partner kaya pang Super Kit Palmon. Kasi sa pasod yung Domingo mga katropa para sa itong kanya panibagong tupiko. Bantay gamang kamoy sa itong kanya programang Experto Legal. Ako sa gapan yung karma kay Bahan. Ako si katropang Mariani Tolentino.
2: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Knowing to stop.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Ako si Lailani Montaño, it is Tansya Calibo, 54 years old. Ako hay nagagamit it Santon Plus Gold subragon nga sang dagon. Ag dahil di kara hay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso, ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kun sino man una nga may ginabatyag parehas ka kon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotice yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas ka kon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paag di kara ay magmayad ka mo.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Anpo, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: X FM.
5: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mga barikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at sinis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Sister Pain. Si Michelle Nagali, isa ka sales

0: Sister Pain, ang galang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
1: XFM.
2: Mga katropa, exciting dito.

0: oras, mga katropa Philippines, at our time, alas 8:40 sa agahon.
1: Live mula sa XFM News Center Calipo, ito ang Express sa Balita. Express sa Balita. Araw-araw may mga pangyayari, may mga balita na ikaw at ako dapat malaman. Sa bilis ng ikot ng mundo, sa balita, hinding-hindi ka maiiwan dito sa XFM Express Balita. Express Balita sa Agahon.
0: Mayadad nga Gaon, Luzon, Visayas, Mindanao. Mayadad nga Adlaw, Filipino, sa Lover the World. Ako si Katropang Marian Tolinto. Headlines, makanadla, Domingo, June 7, 2026.
1: Headlines.
0: At para man sa kanyang headlines, sagupang na balita, lokal. Tatlong individual arestado bangot sa paghahampang ito. Sa santang wanted person sa kasang alarm and scandal arestado sa Barangay Halas, New Washington. Sa tumani headlines, balita, National Ombudsman Remulla ginpamalibaran na ginagipag-istorya ka na si Senator Jinggoy Estrada. Sa Kandity ay nagpagawa at price guide para sa mga school supplies makaroon school year 2026 to 2027. Sa headlines, balita, International Israel Lebanon nagkasugot sa ceasefire nga may pilang kondisyon. Samtang 49 na matay bangod sa uhaw, kung bangod sa uhaw sa desierto at Niger matapos masamaran road traffic. Sa headlines, balita, entertainment, Jillian Ward gustong ubraho niya private ro anang love. Sa tumanya balita, sports, New York Knicks sa bansigon sa 2-0 lead kontra sa Spurs sa score nga 105-104. Sa tumanya health news, polikat simpleng sakit ukon paandam it mas grabe nga kondisyon.
1: Express balita sa agahon, balitang dukan, balita sa
0: lokal. Ag sama detalye man balita lokal, narito man kato ni Santon Vitamin C. Arestado na tatlo ka mga individual matapos madakpan niya nagatong it sa sangka unit sa Sitio Iloquip National Housing Project sa Barangay Fatima ni Washington ko Webes it hapon. Kasal dahil ginpatigan niya anti-illegal gambling operation at ni Washington Municipal Police Station. Tatlo ay nakipanit daywa ka mga babae nga nag-edad 36 at 27 anyos at sangka 36 anyos nga gaki para residente na sambit nga lugar. Kapit mga otoridad o baraha ang gamit sa paghampang agro 346 pesos nga nagserbing taya sa sugal. Sa magkaroon unang sa kusodi at ni Washington PNP 3 ag posibleng magpangatubang sa kasong paggabag sa Presidential Decree 1602 o kung anti-illegal gambling law.
1: Express Balita sa Agahon.
0: At susunod man yung balita lokal, arrestado sa sangka wanted person sa kasong alarm and scandal sa Sitio Tugpungan parang ihalas ni Washington kadlaw it weapons. Finger akusado nga sa hangka 47 anyos nga yaki residente na sambit nga lugar. Sumagin aresto sa Bisaya warrant of arrest sa kasong alarm and scandal ng may criminal case number 3474 nga gin-issued Municipal Trial Court MTC 6th Judicial Region ni Washington Batalaklan na may petsang Hunyo 4, 2026. Kapin sa 3,000 pesos sa grupyansang gintanit korte para sa nang temporaryong kahilwayan.
1: Express Balita sa Agahon, balitang nasyonal, balita sa nasyonal.
0: Oras mga katropa Philippines at our time, alas sa 8:44. Ag sa malitalyo man balita national nga tumangkaton Santo Plus Gold Herbal Caps. Ngayon po malibara ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang nakangkonsent at pag-istorya ni Senator Jinggoy Estrada angot sa plunder graft case. Ano kay Remulla nga may nakabot ka ng impormasyon nga may nag-istorya sa nasambit nga senador. Minister pa karang kung ano rebidensya ay Rairo dapat nga sundon. Sigon, ima magpasugot niya maging kapartero anang opisina sa anuman niya political agenda. Presidente na kulong si Estrada ang iba pa bangod sa kasong plunder matapos magpuga at warrant of arrest. Rosandigan bayan niya may kangtanan sa anomalya sa flood control.
1: Express Balita sa Agahon.
0: Usan man ni balita national nagpagawa raw Department of Trade and Industry kon DTI bagong gabay sa pamimili ng school supplies para sa school year 2026

0: to 2027 na gudbuligan ng mga bumulakal nga magkumpara at presyo samtang nagapahaom ng pamilya para sa pagbukasit klase. Sa DTI tweet price ganyan magtayot gabay sa ordinaryong ginabaka nga gamit sa eskwalahan kaparet notebooks, papel, lapis, ballpen, crayola, pampaga, agatahag, agruler. So sa DTI ro gabay ginpagwagod babuligan o publiko makapilit abot kayang school supplies samtang ginapasigurado sa gihapon o kalidad at tamang label it mga produkto. Para man sa kanyang foreign exchange rate update, rotong US dollar nagabalar 61 pesos 0.62 centavos.
1: Express, balita sa agahon, balita sa international, balita sa international.
0: Ag sa madetalyo man balita international nga tumang katong Santo Plus Coffee. Nagpasugot ang Israel ag Hezbollah nga umani buhion ro ceasefire sa tungait mga pagabag sa noong kasugtanan. Kasugtanan ni tawanan katumanan sa pamagit US ag may hugot nga mga kondisyon para sa magtimba nga pato. Ang kondisyon kasugtanan hir pag-atras it Hezbollah sa Aminhan it Litani River nga kapin sa 30 kilometro iro kayoon halin sa border it Israel. Ang kondisyon ramat-amat pag-atras it mga tropa at Israel sa southern Lebanon pagto sa parte it andang border. So, Lebanese Armed Forces ang mga tropa at United Nations Peacekeeping Rama or pagpasugtan niya mag-istasyon sa buffer zone sa nabagatnan it Litani River. Maro Israel sa kinamatarong nga magahuwag o kung magbagos kontra sa Hezbollah in kaso nga may mga nakaplanong pag-atake o kung pag-abag sa ceasefire. Mga libo-libong nagbakwit yung mga residente na nakabalikon sa tagsa-tagsa ka mga bagay sa southern Lebanon.
1: Express, balita sa agahon.
0: Ang balita international kapin sa 49 katawo ro patay bangod sa uhaw sa sangkaliblib nga disyerto kon distrito sa disyerto sa Sahara sa Niger matapos masamaran ro andang truck nga ginasakyan. Matay kay ban sa sangka grupo nga pabalikon kunta halin sa Mali para sa sangka kapistahan it Muslim kat maubusan Sunday supply tubig. Sa Maka, haisang ka nagapangunang tabukan sa tungkat Niger ag Algeria apang mapit manraya sa hangganan itma. Samtang daywang tawo ro nahimo ang makawas matapos magtikang itma sobra 50 kilometros agad maabot ro sangka mapit nga impakan ni tubi ag nagpadayon paagto sa Azamaka kung sa siin nahimo nanda magtuit paandam sa mga otoridad.
1: Express, balita sa agahon. Showbiz News. Showbiz Balita.
0: At sa madetalyo man balita entertainment katamang kataon ni Premium dito. Padayon ni ginaangot si Jillian Ward sa pila ka mga personalidad agrabagong sparkle artist nga si Kobe Brown. Apang katusisaan sa programang Fast Talk with Boy Abunda Cuevas, rumay kang tanan sa anang love life, nagapabili niya kay Po Rubibig, ita star of the new generation. Samtang nagtauman kay Jillian ng magkaibahan na nga kahurado sa The Clash Teens nga si Christian Bautista angot sa love life. Kay Jillian, Christian at si JL at BGYO ro nagabilog sa panel of judges at The Clash Teens.
1: Express, balita sa agahon, balitang sports, balita sa sports.
0: Ag sa madetalyo man balita sports nga tamang kato ni Turbo Dietary Food Supplement for Men. Nakuhit at New York Knicks so 2-0 lead kon series lead matapos perde hon at San Antonio Spurs sa dikit nga hampang sa score nga 105-104 sa Game 2 at NBA Finals. Nagyabi sa dagaan si Jalen Brunson na naghimo at importanteng steal ag free throw sa uling minuto agad mag-wash ro Knicks. Daywang dagogon lang o kinahangan ni Knicks agad mabuuro andang kauna-una niya NBA Championship halin pa ko 1973. Ang masagihang pangig na umani maging mas matindi samtang ginahana it Spurs nga makabawi ag pungganon Knicks sa andang championship run.
1: Express, balita sa agahon. XFM Health News.
0: At para man sa health news portion, rubulikat o kon muscle cramp sa isang kagulpihan nagbukon ikontroladong pag-contract ikalamnan ng masami ng may kaibahan niya grabing pagpaganakit. Posible rin matabusan naman yung parte at gabas apang madali nga ginatamaan ni pulikat hayro aton niya likod aton niya abaga, batiis, paa, liog, agdukan. Sa rin ang kondisyon, bukon it maayos o koordinasyon sa tungait ugat ag kalamnan. Sabay doon maayos ka mag-contract at mag-relax, nakakangkon itugungan at tayo niya pag-iswag at muscle fibers. Apisar nga ito, temporaryo lamang sa kabuuan niya kaso, posibleng mag-aiwan o pulikat at residual soreness o kung pagpanakit matapos ayang humupa gabigon kung grabe ro naging pag-contract at kalamnan. May nag-iinyay nga rason kung haman nakakaangkon ni Policarpo sang katawo ag kabuan kara hay may kaangtanan sa lifestyle ug physical nga kondisyon itgawas. Policarpo masami nga bukon seryoso apang may makaginan nga posibleng konektado sa mas madagom nga problema sa atong ikaayong gawas.
1: Express Balita sa Gahod.
0: Oras mga katropa Philippines sa their time, alas 8:50 sa aga. Agawin mong balita ang tipong pilog ng Parsat Exapam Network Philippines, 96.5 kalibo mga kaniadlaw kita ito Domingo, Hunyo, Asyata, 2021. Agawin balita dagan na Santo Plus Gold, Santo Vitamin C, Santo Plus Coffee Mix, Turbo Detter Food Supplement for Men, at Premium B3. Vision X Plus Optil Capsule, Rukapsula para gid sa ato niya mamata, Santo Plus Herbal Capsule, Santo Plus Cement Oil, at Santo Plus Herbal Soil. Ang mga produkto ito, Yes to Halt Incorporated, Rupim Dietrich Coffee Mix, Santon Gold Herbal Tea, Santon Gold Coffee Mix, Sus the Pain, and Clear Skin Gluta Codex. Sa nagkakisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Marian Tolentino Agrayaro, Express Balita sa Agahon.
2: XFM.
1: Mga katropa, exciting dito!

0: Kusya Donis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
7: XFM.
8: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
9: Ako si Marin Lau, nga taga Kalibo, nagapasayamat sa XFM ag kay Dr. Rivelito Oy sa akon nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Kamong mag-intra man sa Santon, KXN, libu-libong papremyo.
8: O, ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
10: Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
11: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hawson, isang call center agent.
12: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
13: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
1: Sunflow Plus Herbal Oil, garantisado
0: maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
0: Kaya para sa maginhawang pakiramdam,
1: Sunflow Plus Herbal Oil,
0: ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
0: Sunflow Plus Herbal Oil,

0: Phantom Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Zantone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Zantone Plus Gold, mampibili sa mga butika.
1: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Zantone Plus Coffee Mix araw-araw.
2: Zantone Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Zantone Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: XFM.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Po si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
8: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, Magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
9: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selson Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicardia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid balang ipikto?
11: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: Symptoms persist. Sister Pain.
11: Mabibili sa mga butika.

0: Jason po. Hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.

0: Simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanzone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella, isang
1: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Kapoy ilis-ilis ang hapon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
4: Mag-Sanzone Plus Herbal Oil.
3: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
4: Siguradong sisiglang pakiramdam.
3: Sanzone Plus Herbal Oil.
4: Ang pamahid
3: na all-in-one sa presyong magaan.
4: Sanzone Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ang makapa na duha o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang pa agedi kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
7: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
8: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit nga di akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasing lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: Symptoms persist.
0: Sa mga butika.

0: Line. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibigay sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
3: Coffee break na naman?
1: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: XFM.
6: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Frisky and Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan? Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
2: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
3: Sanfon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako balik si Niloan Laguna. Laging nga CD kaharing gabi, matake, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga kong napakagaling ng Santon Plus Gold.
0: Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa uling patak.
0: Dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Daig pa ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na palingin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Sister Pain.
8: Ako kali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. The one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mabibili sa mga butika.

0: si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Mabibili sa mga butika.
6: X FM.
7: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
8: Ako si Marin Lau, nga taga Kalibo. Nagapasayamat sa XFM, agay Dr. Revelito Oy. Sa akon nga nadagaan nga 3,000 pisos cash. Kamong mag-intra man sa Santon, ya XN, libu-libong papremyo.
7: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
9: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
10: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
11: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
12: Ha?
11: Oh? Ma? Ikaw na?
12: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
11: Clear Skin Herbal Soap?
12: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
11: Hala, tingala ko naghuben ka.
12: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
11: Ma, baklan mo mang kusina ha?
12: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagali mabayad sa tuition mo.
11: Oh, galit. Diriyo.
12: Ah, dali na.
1: Santon Plus Herbal Oil.
13: Ako po si Isel Komplikado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan palagi. Narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
14: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
14: Santon Plus Herbal Oil.

0: XFM. XFM. Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilitoy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
0: The Secret of Health. Santon Gold Live Testimony.
2: Ang hinita po, itwork po ako. Halos po yung pananakit ng aking katawan, ang aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng umilom ng Santon Gold at marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. Na ipapayo ko po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa. Umilom ng Santon Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Halos yung kanilang mga nararamdaman sa buong katawan nila.
0: Santon Plus Gold, mambibili sa mga butika.
1: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Santon Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold, natulungan na mapawi ang pannakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay merong magic? Wala po itong magic, bagkos ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santon Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating naririnig ang tungkol sa pamamaga na negatibong bagay, pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
0: The Secret of Health. Mission next! Marami na ang natulungan!
3: Ako si Jet, isang online manager ng TeenJoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi, lagi akong mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang. Kasi naka-Vision X Plus Capsule ako.
0: Mission next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigilan at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Vision X Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masasamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
0: The Secret of Health.
1: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel.
0: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Spyro, isa kong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at Santon. santon, suwabe sa lalamunan.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na parabang hindi kumplito ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
0: The Secret of Health.
1: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo.
0: The Secret of Health.
1: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Visionix Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
0: The Secret of Health.
1: Hanggang sa muli, ito po ang inyong Bantay Kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ang hinita po, sigur po ako. Itali po yung pananakit ng aking katawan, aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
0: Mampibili sa mga butika.
2: Nagausi ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkapiperme imnon ro kapeng nga manamigon healthy pa ro kapeng natural magkabulig sa tanan nga bagatian mabahuro mega bulig it paginomit Santon Plus Cup Mix bangod raya misang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga classic kape uwa it side effects Santon Plus Cup Mix, may kape kagawin, may buong kapa. Santon Plus Cup Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Norma Oda, Kagatibalo. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Bili na!
6: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: It's Gary. Saka service crew. May harap sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis. Nagtumara kasi. Batyag ko tayo. Nawala nang sakit ang ako ni Kud.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist.
0: Sa mga butika.

0: nakakainis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape. May vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: XFM.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.

0: si Rose. Ang tatay ko diabetic. Mabilis mapagod at nagsimula na rin lumabo ang mata. Kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar. Exercise at nagsasanton Plus Gold araw-araw.
1: Santon Plus Gold. Mabibilis sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man nahaganhaga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibilis sa mga butika.
4: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
5: Vision X Plus, marami na ang natulungan.
6: Nanlabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
5: Vision X Plus, epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. Your Reyes family and your certified premium D3 user.
7: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
10: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
12: Na tropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
13: Ako si Winston Husa sang Barangay Anilao, Pabia, Iloilo. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Oy sa akong nga nadagan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
12: O ikaw man ka tropa, may chance ka pa magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue X CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
15: Oh.
14: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa

0: exciting!
1: Mga katropa, exciting dito!

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Mayong adlaw naman sa inyo tanan mga suki gid naton nga mga tagpanamati sa programa The Secrets of Health. Ululupod naman kita sa pag-inistoryahan na kung paano naton maamnigan ang ato sa kayong lawas. Paano naton mapabilin nga healthy? Paano kita makalikaw sa mga pamalatian? Dulaon tang negativity sa ato sa nga paminsaran. Ang sobra ba lang nga worry nga nagadala sa aton sang stress? Ang stress sa mo ina nagadala sa aton sang chronic inflammation? Ang chronic inflammation magsigisigin nagadala sa aton sang infection? Nagadala sa aton sang komplikasyon? Ang komplikasyon na muna ng balatian. So nag-evolve man daw tao man halin sa paghimo, pagkadto sa pagmabdos, pagkadto sa pagbunag, pagkadto sa lapsag, hasta nga nagdinalaga kag nagsinultiro. Hasta ang iban, ti, papas na ang iban, bago palang bunag. Daw mo na, it's a cycle. Life is a cycle, ladies and gentlemen. Pero kung ano kadasig ang cycle, ano kadasig bala ang pagbaylo, pag-ilis bala sa tawag nato siya ni offspring. Ano ka lawig ato siya nga tinerdis kalibutan kag kung ano kalipot. Most of it pwede naton makontrol. Pwede naton siya ma pwede naton bala man no, magiyahan. Nga maglawig-lawig man tani eh. Galing kay ti ang mga tentasyon kag makapalain sa ato ni kayong lawas. Ay, sa kanamit gidabi. Sa ato si rin nga pagparagad, live kitang mabatian sa tanan si rin nga mga XFM station sa bilog si rin nga Isla Sang Panay, kag Negros Island Region. Mabatian man kita sa ato si rin nga live streaming sa tanan si rin nga mga XFM station Facebook pages. Pero kung may ara ka mo si rin nga palamagutan nun, please direct it and i-comment sa ato sa rin nga live Facebook streaming via XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page para mabasa ina sa ato sa rin nga consultant and certified naturopath practitioner. And syempre, sa ato sa rin nga pagparagad, upunta sa Gyapon na ato sa rin nga partner sa sininyang programa, our certified naturopath practitioner and consultant, we have Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa rin nga programa.
1: Thank you, Sir Josil. Kag-welcome sa ato sa rin nga pagpangalagad. Syempre, upunta sa liwat sa ato sa rin mga suki nga mga tagparamati nga nag-aabang-abang na naman kung anong aton topiko nga pag-diskusyonan sa edisyon sa ato sa rin nga pagpangalagad. Kag-kabay pa sa ato mga tagparamati sa Josil, ano? Mga viewers naton sa Facebook Live, manaya-naya ang inyo sini palibot, manaya-naya ang inyo sini paminsaron, paino-ino sa piyak sang mga nagakatabo sa aton sini palibot, kay isa sa nagahatagali sa aton, Sir Josil, sang risgo sa aton ikaing lawas, ining imbalance sa aton sini paminsaron, negatibo naton sini panghuna-huna, kag iban pagid sini nga mga hindi mayo maidulot kung nagapadayon kita dere.
0: Ah, mga musta kita, bisubong. Kamusta ang inyo sining pagbugtaw? Kamusta ang inyo sining paningkay-singkay? Kamusta ang inyo sining mudo, subong yung adlaw, Dok Leo?
1: Mm-hmm.
0: Are you happy? Are you sad? Excited, Dok Leo?
1: Actually, tanan niya feeling, kag emosyon, Sir Josil, is valid man eh.
0: Mm-hmm.
1: Why man sing emosyon nga kung baratsyagon nga hindi valido? Kahit paghabal kita, Sir Josil, sa baratsyagon, subjective bin eh.
0: Oh.
1: Para sa iban, daw kasimple lang, kang kagamay lang, pero sa nagabatsyag, yan, para sa iya, something na kinanglan niya express o kung react sang amusina.
0: May mga langlango, gani kon kaisa, medyo masakit ini, pero ambal nila, may ara, ya ko nung kakalipaya do kon may mapatay mo.
1: Mm-hmm.
0: Number one, sila niya libre naman panyagat at tumaglubong.
1: Mm-hmm.
0: Ikaduha, sila niya kung bata ka kaga manunubli ka, sila niya salamat niya, ako nam nubli siya manggadya.
1: Mm-hmm.
0: Masakit matuod na nga kamaturan, but let us all imagine niya kung may hara kapropidad, laban-naban sini, kung may sakons pamilya, sa manunubli, Dok Leo, kakalipay gid.
1: Amugid, Sir Josil, ano? Hindi man tani maayo. Pero may dugang pagkita na, Sir Josil, eh. May ara man kuno nga nagakabuhi sa patay, eh.
0: May nagakabuhi sa patay daw dalom haw.
1: Punerarya.
0: Oh, pierde ni gusto ko may patay mo no. Amo ni ati para sa ilang pangamuyo nila sini adlaw-adlaw may patay mo.
1: Actually Sir Josil sa current nga lifestyle kag mga pangginawi kun hindi ma reform Sir Josil no. Bisan di mo na pagpangamuyo ne because what we sow, what we reap abi. Natural law. Ang resulta Sir Josil sa hindi nato paghalong sa ikaing lawas dito magiging pakanto Sir Josil eventually sa kamatayon and ang masubo Sir Josil premature death.
0: Muna nga instead nga manumdom kita makapalipay sa aton la. Dapat amulgin na ang aton panumdumon maninguha kita para nga i-finance ang aton sa ninyo once pagkatapos manumdom kita kung ano makapalipay sa aton i-treat mo kagalingon mo kagpamilya mo sa pagkaon i-treat ni mo abi sa travel dapat nga amun ang aton sa ninyo panumdumon pero kung ka masakit ka ang ina panumdum mo permi sila nga no yan mga sitwasyon sa balayaan ko man na hindi ka bala mapahamtang pagkatapos ini gapanumdum kasi niya ti mga pila ng kadlaw kag pila ka bulan tiner kuman pagkatapos ti isa mo gidra kadako nga ginapanhumdom ang acceptance nimo nga bangod kay may balatian ka mahambal ka nga anytime from now ready ako to go mo nang pinakamasakit ha pero subong istoryahan ta balatyagon mo nang always and every day dapat in love do playo eh. Hindi mga ma in love ka sa mga tanan nga taos palibot ha. Dapat nga in love ka adlaw-adlaw sa kogalingon mo, Dok Leo. Kay kung in love ka sa kogalingon mo, hindi mo na pagsakiton, hindi mo na pagpabayan, hindi mo na pag pakanon sang hindi maayos ko galingon mo nila Dok Leo.
1: Correct Sir Josil no kag kun in love kita sa aton sa ni kaugalingon Sir Josil mangin mahigugmaon kag mapinalanggaon makita una-una sa aton familia especially sa asawa. Kita ginahambal Sir Josil dira sa mga spiritual counselor mga guidance counselor nga ang bana ko no kag asawa isa lang sila kalawas. Kung ano ginahimo mo sa asawa mo kung laki ka, bido, pero sila ginhimo mo sa lawas mo. Amo man, kung ano man kung ginhimo mo sa imo isig katao, kasubong ginhimo o man sa imo sa inyong kaugalingon. Ganyan pinakapunto kung nasa ni Sir Josil sa maayo nga pang ginawi, maayo nga pang lawas, hindi lang Sir Josil sa physical, kundi lakip sa spiritual kag mental health Sir Josil, higog mauna to ng aton kaugalingon, kag lakip man ng aton sa isig katao.
0: Amo nang ginisiling nga, hindi mo man mapakita abisa imo sininga partner ang pagpalangga mahambal nga ga palangga tagid ikaw mo sininga bire-birahi inom siya soft drinks palangga matod sa hambal pero buhat hindi na parehas na ginaampalan mo sa nga palangga mo pagkatapos do ginahiluan mo bla
1: may ara man Sir Josel palangga ya ko no kada adlaw handaan niya sang tanan yung mga manamit ng mamakalamay
0: para nga dasing nulas kalibutan galing kay may mas palangga siya
1: yes
0: asawa ya palangga lang pero may mas palangga pag isa sa asawa niya galing protidari hambalan tayo ning feeling nga ginatawag sini loneliness maghambali ko sa Ilunggo sini nga loneliness Dok Leo pagka masinulubon.
1: Yes, Sir Josil. Pagka masinulubon, in a sense nga may feeling ka nga ikaw sini ang nag-isahanon. Pero lain man, Sir Josil, ang alone kaysa sa lonely, ha? Two distinct na sila nga ginatawag sitwasyon. Pwede, Sir Josil, nga alone ng isa katao pero hindi siya lonely. Pwede nga we are surrounded by our families, work, ginatawag co-workers, tanan nga tao. Dira nga gusto na to ni upo. Ukon, pwede makaupon sa aton. But still, we feel lonely, Sir Josil.
0: Oh, the feeling of emptiness kung sa mga kanta pa.
1: Isa, Sir Josil?
0: Oh, daw nag-isahan nun. Kahit sa sif niya, daw ay kaya bi kagrupo, ay kaya abyan, or if not, bisan pa tuod niya, sinadyang iban, ang ikaw ya, gamuni-muni, gihapon. Feeling of loneliness. If we speak about loneliness, Dok Leo. Nga, serious health risk ini, risk go ini, sa ikayong lawas ta, Dok Leo?
1: Sa una, Sir Josil, sa malawig yung mga tinuyag yung loneliness, ginatanaw, ini sa mga ekspertong mainly as emotional problem. Kay tiyak ko na balo na itong lo ni Sir Josiel occurs when there is a gap between the relationship you want and the relationships you actually have. May gusto ka Sir Josiel pero why ma-meet? Kung wa'y mamit ang imo sa nga gusto, o kung ara ka sa sitwasyon, Sir Josiel, o kung sa relasyon, nga hindi mo gusto.
0: Mm-hmm.
1: That's why, bisan surrounded ka pa sa ang damo nga tao, Sir Josiel, pero hindi mo gusto, as if nga daw ka sa ang ginatawag connection.
0: Oh.
1: So, feel mo gapon nga lonely ikaw. Kag, gina-view ni sa nguna, Sir Josiel, nga mainly emotional problem. Pero sa subong mga panahon, Sir Josiel, ang mga siyentista na kilala ni Sir Josiel, nga ang chronic loneliness, mahimo maka-affecto sa halos kada, o kung sa halos mayor nga sistema sa aton sa lawas, lakip sa aton sa utok, lakip sa aton kurason, sa immune system, sa pagbalance sa aton sa hormone, afektado man lakip sa aton sa pagtulog and even our mental health.
0: It's all about sa aton sa utok, Dok Leo, if we speak about feelings, no? Utok ta rin nag-adikta sa aton sa mood. Muning ako napiktadong utok ko, no? Asta sa punta sa imo buhok, punta sa imo sining ako sa tiil, apiktado, Dok Leo?
1: Correct, Sir Josiel. Kung hindi balanse, no? Ang aton sining ginatawag kondisyon. Nakip sa aton sining utok, sa aton sining baratsyagon, Sir Josiel. Mangintuman kita sining ka-sensitibo. Gamay nga bagay. Nakodako na sa aton nga pamatyag.
0: Oh. Pero kung maghambal kita nga, ining masamini mo sa ining feeling of loneliness, pagka masinulubon permi, amo nang hambal nila nga, tama ko no kamahal ang yuhom sa imo sina. Anong epekto ya sini, Dok Leo, if you speak about that, balatsyagon, pamatyagan, balatsyagon, heart na. Diktas ang utok, pagkatapos batsyag sa ato sa nga heart or kurason. Anong epekto ya sa isang always ang masami sini nga masinulubon ikaw, Dok Leo?
1: Tungod ng chronic loneliness, Sir Josiel, can affect nearly every major system in the body. Ang research nagpakita, Sir Josiel, nga ang prolonged loneliness is associated with higher risk of early death or premature death. Ara, Sir Josiel, ang ginatawag heart disease. Ara, ang stroke, depression, anxiety, dementia, poor sleep, kag weakened immunity. Because of these widespread effects, many public health experts now consider loneliness a major public health concern.
0: Okay. Because it's a feeling. Balatsyagon ining loneliness, Dok Leo. Ang reaksyon sa ato sa ninyo kaugalingon, especially our feelings, amo mani nag-determine kung kaisa kung daw ano kabaskog ang pitik sa aton korason. Kaya kung kulbaan ka, grabing kuba-kuba sa imo sininga korason. In short, grabing palpitations mo.
1: Actually, Sir Josiel, kung malipayon man kita, gadasig mo na nga aton sa ring heartbeat eh.
0: Oo. Oh. Pero in the sense, Dok Leo, nga mas malala kung you're feeling lonely.
1: Correct.
0: Because everything negative niya daan could also affect sa ibang paginato sa ring pagsinalayon. But speaking about this loneliness, nga makapikto ini sa aton nga blood pressure, how if it affects ato sa ninyo kurason, Dok Leo, makapikto ini sa aton sa ninyo blood pressure, that delikado ba na abikon magtama kataas aton BP, amo na natawag na aton mag-high blood bala, Dok Leo?
1: Yes, Sir Josiel, since nga ang chronic nga loneliness o kung na madugay bala nga pagka masinulubon tungod sa feeling waay ka connection, Sir Josiel, maka-affecto sa aton sa ninyo kurason, maka-affecto sa aton sa ninyo blood pressure. Pila sa kapag toho, nagpakita Sir Josiel ng chronic loneliness is associated with higher blood pressure. Initungod, ang stress system, system naton, Sir Josiel, remain activated. Ang blood vessels naton stay under greater strain. Kagti ko nagpabilin kita, Sir Josiel, sa sinino nga ginatawag kondisyon bala, mataas permi nga ton sininga blood pressure because of loneliness. Ti samtang nagalipas sa mga panahon, Sir Josiel, because of elevated blood pressure, nag-increase nga ton sininga risgo sa heart attack, stroke, and even kidney disease.
0: Okay, so may epekto generally sa ato sa ninyo lawas. Ngayong mga negative nga epekto ya may cause further nga pag deteriorate sa ato sa nga health condition. In short, sini, gapalipot kabuhi in short. Pero anong epekto ya sini sa mental health naton, Dok Leo? Ang masami sini nga pagkamasinulubon.
1: Ti posible Sir Josil nga ang ginatawag loneliness makadto ni siya o kung makonect Sir Josil sa depression.
0: No, and that's the worst, no? Ang depression, no, Cleo?
1: Yes, Sir Josil, kati ang loneliness and depression are closely related, eh.
0: Mm-hmm.
1: Pero hindi sila parehas, Sir Josil. Ti magambal kita sa ninyang loneliness. I don't feel connected to others. Why? Kasing connection sa iban, bisan damo pataas palibot mo. Samantala, yung depression na Sir Josil is broader condition that can involve persistent sadness, loss of interest, fatigue, hopelessness. Kadulaan, ano, pagkadula sa paglaom, Sir Josil, changes in sleep and appetite. Loneliness can increase the risk of depression, Sir Josil, sa mga tagparamati na to na. At the same time, depression can increase loneliness. This creates a two-way relationship.
0: Moni, ang may mga feeling, ano ba, lonely. May kanta siya na eh. Kung lonely ikaw, ang iban sinihambal nila may sariling mundo.
1: Mm-hmm.
0: Ang iban naga inugyak-ugyak mas kalipay, ang imo yaway gihapon niya ekspresyon, ang imo nga reaksyon, ang imo sininga guya.
1: Mm-hmm.
0: In short, sinidaway kaya paki, bahala ka muda, basta ako ya, ari lang diri. That could lead to a serious other health problems. Pero in totality, Abidok Leo, ang lawas naton, kung pago naton immune system, hindi kita dali-dali sinimog masakit mo. Di bisan gali feelings naton, being lonely and always lonely, masami nga nagapangasubo ikaw, makaapikto sa ato ni kayong lawas. Sa overall naton sa ninyong immune system, pagdepensa sa lawas ta, against sa mga masakit, ano ang mangin epekto yun sa ninyong, Dok Leo?
1: May manudumahan ko, Sir Josil, no, isa ka naka-istorya akong medical doctor long time ago.
0: Mm.
1: Medyo matugay-dugay, nag-ibang itong panahon eh. Mag-utod din silang apat ka mga medical doctor, Sir Josil. Ang hambal sa isa ka utod sa kon. Sabi mo ko na nung isa sa maayong kalidad sa isa ka doktor, magluwas sa paghatag sa reseta. Unang-una pa lang kon mapakadlaw, kag mapahalipay niya nga sir nga pasyente.
0: Oho. Sa muning daw tawag nila si Nikki ng lan ang PR, good PR sa doktor. Kaya dito na, gasunod ka mo bala sa paborito ninyo mga Korean novela, mga short novel, ang arada sa inyo sa mga Facebook or social media pages, makita ninyo na mga istorya bala nga, the hopeless na bala nga mag-ayo.
1: Mm-hmm.
0: Pero bangod kay maayong connection sa doktor sa iya bilang pasyente, napilitan sa to undergo treatment process. Mm-hmm. Kaya nag-ayo.
1: At tani, Sir Josil, several individuals rin nga nabaraan to nga may ginabatsyag bala. Feeling nila mungkin na ginabatsyag, mungkin ang lanto gin ni Dalon sa doktor, ipakonsulta ko gin.
0: Mm-hmm.
1: Pero kapasulod pa lang sa clinic, sa ilasan ng Dr. Sir Josil, nagnami na matyag nila.
0: Oo.
1: Why pagani sila ma-istorya? Why pagani? Mas more kung maka-istorya pagani.
0: No, feeling secured sila, no?
1: Correct, Sir Josil.
0: Oo. Pero ti, pagsulod mo pa lang, habang doktor, ay, ti, kabalik ka na, Dre, buhi ka pagali. Kung kaysa pang shock mo lang na sa doktor mo, para ba lang hindi mo pagpabayaan ang schedule mo for treatment bala kung kaysa.
1: Kag mangin seryoso kaysa mo, sanay nga pagpapayaan konsulta gid eh.
0: Pagkatapos mambal nga, ate, sino pabayaan mo, nagligat to, ay kadi ka balik. Pagkatapos, siling niya, ate, kamusta ang bulong mo? Siling niya, sa sunod sila, hindi ka magbalik. Basi, hindi ka nag-indi, siling niya kalabot sa sunod. Kung kaysa may mga doktor, lango-lango mula na tood, pero gadulot bala, para nga, mangin religious ikaw, buta mo rin masunod na imo bala sa pag-inom ang dapat na imo imnon, sa paghimo sa dapat nimo sining hilibuon, Dok Leo. It's a shock and oh sometimes.
1: Correct, Sir Josil. Kaya nga man, ang pinakapunto, Sir Josil, kung nga ang balatyago na ton nag-aafekto gali sa ton sining ginatawag immunity, ang kabakod naton sa pagpakigbato, Sir Josil, sa resistensya tungod nga ang masamigali nga pagka subo, Sir Josil. Feeling of being lonely, why connection, emptiness, kadulaan sa isang paglaom, Sir Josil. Tikabalis karan ang effects ni sa kalipay eh.
0: Mm-hmm.
1: O kung sa happiness, ang research nagasuggest, Sir Josil, nga ang loneliness can alter immune system functioning. Kung masami kita sini masinulubon nga ang iya sining mahimo mga epekto, Sir Josil, nagaupod sa ginatawag reduced immune efficiency, increased inflammation, slower recovery from illness. Amo ning problem naton, Sir Josil, gede kung magluya ang aton sining immune system, madali kita malatunan sang infection na kun badatian.
0: Mm-hmm.
1: Pero madugay kita, Sir Josil, mag ayo. Amo ning problem na ton diri kag nga ang ining gidatawag social connection nag-affect sa aton sininga immunity tungod nga aton sininga body system are interconnected. Kung ang isa ka tao, Sir Josil, nagpabilin nga stress, nag-elevated ang iyan sininga cortisol because of chronic gidatawag loneliness, ang immune regulation may change, inflammation may increase, and disease resistance may decrease. Di ang mga gidatawag even mga autoimmune problem ganin naton sa ni Sir Josil nagalulutaw. Bisan pa ang palanakit sang lawas mo sang una, Sir Josil, nga sang malipayon ka pa, hindi mo mabatsagan. Subong yung Sir Josil kadaliso mo doon nagangilo, doon ka palanakit ang imo sining nga kalawasan, Sir Josil, kag iban pagid sining mga discomfort nga imo mabatsagan.
0: Ang nanghambal nila, do not be like Atlas.
1: Mm-hmm.
0: Pasan ang mundo. So, dapat makipagsosyalan kita.
1: Mm-hmm.
0: Do not focus on your gadgets, social media accounts and your pages. Dapat makipagsosyalan. Kay ang human interaction is very, very important. Sang sa cellphone because ang inyong gadgets has no emotion. Hindi sila ka-sympathize, kag hindi sila ka-empathize sa imo, Nokloyo.
1: Correct, Sir Josil. Doon makabulig kung may punto man, pero balaan mo ti lain gidiyakon personal kag actual kita, Sir Josil, nga nagapakigatubang sa aton pareha. In fact, dano bala kadamo sang mga misunderstanding, mga naglinaway tungod sa chat, tungod sa text. Nga waay man gani intention tani to nga amugid tong imo sir nga ipalabot.
0: Ang iban sini auto correction lang gani bulagay mo. Oh, to da. Auto correct lang bala sa cellphone. Instead nga padalan mo kon tani ano bala? Wala gid.
1: Mm-hmm.
0: Ha. Pagkatapos mahambal nga wala ga.
1: Mm-hmm.
0: So niya sang kasanom na ko gintawag nga ga.
1: Mm-hmm.
0: Para kay sino to, galing mo kay gusto mo dapat nga i-text, wala gid.
1: Mm-hmm.
0: Ang nag-send niya kay autocorrect, wala ga, GHA.
1: Mm-hmm. Tapos gede.
0: Oh, kanining tawag yung sa sawa, yung sino si ga.
1: may madamduman magaling ko sa nasang una nga nasa nag-agib na nga bagyo, Sir Josil. Nag-message, kahit para nga constant communication, magpa-load.
0: Mm-hmm.
1: Nag-message. Sinya day, palid ko. bisang isa din na palid, gaman sa ngangin, kaya madman sa ngangin mo. Galing, pa-load ko.
0: So, dari kita sa feeling of loneliness. Gapikto ini sa ato sininga utok, Nokloyo. Buta mo lang sininga stability sa ato sininga paminsaron, Nokloyo.
1: Ang loneliness, Sir Josil, mahimo bala maka-efekto sa ato utok. Siyempre, sa ato sininga memory, sa ato sininga thinking. Ang research, Sir Josil, nagapakita ang chronic loneliness may be associated with poorer cognitive performance, faster cognitive decline, increased dementia risk. Kag ti ang pila sa Sir Josil ka posibleng ma-explanation, nagaupod, Sir Josil, ako nag-include siyang tungod sa stress, tungod sa reduced mental stimulation, tungod sa sleep problems, kag even cardiovascular effect, Sir Josil. Amo ni nga, hindi lang gali, Sir Josil, pati nga itong panguna-una, pati nga itong sarang utok, afektado, kag pati nga aton sini nga ginatawag social interaction, nga suppose, Sir Josil, kinanglanon para ma-stimulate ang aton sini nga brain. Kaya nga man, ang aton sini, Sir Josil, nga social connection act as a workout for the brain. Kuntani.
0: Muni nga ang natawag din nga social interaction, it's a matter of making our brain maka-exercise.
1: Mm-hmm.
0: Muna nga dapat ang ato sininga utok makaprocess ang lain-lain nga feelings. Hindi lang feeling of loneliness, feeling of happiness, being excited, and sometimes being surprised. So kinanglan naton ina, kay ina bilang patimaan sang pag-exercise ato sininga utok para kay balo kita, kay madasi kita, mag-react if given the situation kung ano ang dapat nato sining i-react, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josil. Pero halungan to man, hindi lang madasig lang ato sining ba-ba, ah. Sa mga kutso-kutso, dress pa di bota.
0: Ay, ba, huwag pa maproseso kung sa kautok, isa na ka magasin kung sa gagawa sa ba-ba mo. Amo nang hambal nila nga, siya, ay, tapos pamangkot ko siya niya. 200 words dun hambal mo ba?
1: Ano siling wala nga tungod sa wai gina patapos ng istorya, badasig sa proseso. Mas badasig yung baba kaysa sa utok.

0: Kaysa kung ano kadamo nga abyan may ara kita.
1: Ang manami lang kung may social connection kita, Dok Leo, because amo nang ginasiling nila, hindi man natanan niya tao nga maayo si imo, dapat abyanon mo.
0: Mm-hmm.
1: Pero makapangita ikaw, sang ginatawag nila sininga compatible man sa imo nga line of thinking, compatible sa imo sininga feelings, compatible sa imo sininga paminatasan.
0: Correct, Sir Josil. Kaya kami ang bala nun nga sa mga ginatawag positive thinker, bala Sir Josil, even bad people ko, no, can serve as good example.
1: Mm-hmm.
0: Kung tanawin mo, Sir Josil, bala sa beyond. Mm-hmm. Sa imo sir makita, kahit makita mo nga hindi mo dapat girisundon kati abo ng mga mangin resulta niya.
1: Mm-hmm.
0: Nangin leksyon nga daan sa imo beforehand kaysa sa gamito na to para Sir Josil lang habalan nun nga experience is the best teacher.
1: No.
0: Pero sanglit nga tao kita Sir Josil, may ara ganyan nga bisa nabalaan mo na kung isang hambal sa kilala ko lang ingin man ko na ikaw mag-experience siya kaya madudla ka gede.
1: Nga mo na hambal nila nga ay tama na gid blaka vulgar, tama na gid blaka atag. Pero sabi kita mo karon na manok na gitis babaw sa lamisa ko iton pagkagasimutan mambal ba baho gid man galing iti balan mo na gid nga baho simutan mo pa
0: At least na confirm mo.
1: Journalist guro to. Always needs confirmation.
0: Okay. Lain ka dyan eh. Kung valid ka dyan, Sir Josil eh.
1: Mm-hmm.
0: Pero siguro exempt lang ng mga iting na. Kaya Raya, tama na ganun ka-obvious ya. So, ang ginatawag social connection, Sir Josil, tuman gid ka importante para nga maproteksyonan na ito ng atong tugaringon sa loneliness. Pero quality is usually more important than quantity. Nga aman, one deep supportive relationship may be more beneficial than dozens of superficial connections, Sir Josil.
1: Hmm.
0: Kaya kung kaisa ang abyano ba, kung kaisa mo pa na mahatag, simo siya nagawa nga stress. Kung hindi, nimo maginatawag, mahandle ang ila sa posible nga mga reaksyon. Kaya una, hindi na kabalaw sa ila sa mga motibo sa aton. Kaya nga man, ang key qualities para Sir Josil mahalungan aton ng aton tugalingon, batok sa ginatawag loneliness, maproteksyonan naton, ara dapat Sir Josil ang trust, ara ang understanding, ara ang acceptance, ara ang reliability, kag ara ang emotional support sa mga tagpalamati naton. Kung may amo kamo sininga abyan, nga may amo sininga mga kalidad o kung mga pamatasan, maswerte kamo sini, Sir Josil.
1: Oo. Oh. Ating hara kita, Dok Leo, in terms of acceptance, no?
0: Mm-hmm.
1: Bisan sa relasyon ng sa magpartner, nga ginapangita gid kag mas madasig maakseptar sang partner.
0: Mm-hmm.
1: Ang isa ka joker kaysa isa ka too serious.
0: Mm-hmm.
1: Nga daw ara na sa boundary nga pirmi lang lonely. Mm-hmm. Dok Leo.
0: Actually, Sir Josel, kasi nabaki-baki man mo.
1: Oo.
0: Kung ang bana tuman ka seryoso, ako ng asawa, tuman mo ka seryoso, kasi gaan man sa partner nga medyo, na medyo kalog-kalog gamay ah.
1: Mm-hmm.
0: So, para ko na mabalanse man.
1: Daw, ano na, langis at tubig,
0: mm-hmm,
1: asin at kalamay.
0: Daw, pareho ko na Sir Josil, sang adlaw kag
1: gabi.
0: Gabi, o kung adlaw kag bulan, hindi sila makita ay.
1: Mm-hmm.
0: Pero sang lit ko nung ginapanangga sang Ginoo, nagtugas sa eclipse.
1: Pero speaking about supplementation, dere kita ha, to fight loneliness, ano ba lang, amo to mga problema nga madalas ang being lonely. Kay balo ka mo sa pagkaon, actually, may ara makabulig sini, parang hindi ka always feeling lonely. For example, taking Sunthorn Plus Gold Capsule, Dok Leo. Anong may ara sa Sunthorn Plus Gold Capsule nga nagabulig to fight loneliness, Dok Leo?
0: Actually, dire kita, Sir Josil, iya sa patag sang nutrisyon.
1: Oh.
0: Ang aton sini problema sa panghuna-huna, ang aton sini nga nagahina nga ginatuwag brain function, mga imbalances nga nagresulta, Sir Josel, sa physical naton sini nga mga mabatyagan sa lawas o kun mga balatian, may papel, Sir Josel, ang nutrisyon.
1: Mm.
0: So diri naton karon pasudlon ang aton sini nga ultimate trio.
1: Okay.
0: Anong iya sini nga papel sa loneliness? Anong iya sini nga mabulig sa mga tao nga masami, masinulubuon, masami nga feeling empty sa mga tao nga hopeless? Of course, ang isa sini Sir Josel nga makabulig, may abiyan ka taning supportive gid.
1: Mm-hmm.
0: Kay mahapos Sir Josel mo

0: Baga, sang una ba lang panahon, Sir Josil, sa mga, I don't know, sa mga pamatanon, sumungway, nakamusan yung ka-experiensya, ya? Why ka mo yung kakita, sang kwan mo, sang balay nga nagalakat, sa karasada mo?
1: Oo.
0: Tungod sang una yan, magsaylo, kaya balaya, ginatuangan mo?
1: Ginaligaw, tawag nila.
0: Ginaligaw, o kung may bayanihan, kung sa Tagalog pa, Sir Josil, ano?
1: Oo.
0: Tungod niya mamagaan ng isa katrabaho, Sir Josil, kung ginabululigan, pasaan, ginabululigan abaga. Amo na ngayong isa tani ka ginatawag buligid para sa mga lonely, may social support tagad pinaagi sa tampad nga mga abyan.
1: Mm-hmm.
0: Kag, ano naman yung papel sang nutrisyon? Basurate niya kung may abyan ka nga matampa, ang tampad sa imo na makabulig para sa imo sari nga ginabatsyag dira. Kag sa imo sari balatsyagon kag nabaton niya. Dira kita kadto sa papel sini sang sunthorn plus gold. Paano na ton masulod ini sa mga lonely nga mga ginatawag tao nagabatyag sa nisang padayon nga pagkasubo. Nga ang garlic, Sir Josil, gina-consider nga health supporting super food. Tungod na ang garlic nagaangkon sa nisang compounds kasumong sa nisang alasin. Kung kanon mo siya nga hilaw, makahangkahang lang, pero may alasin ni nga ginapakita, ako nagapakita sa mga pagtuon nga makabulig sa cardiovascular health, immune function, and anti-inflammatory effect. Ang garlic, Sir Josil, may long history niya eh, kag ginatawag record niya bisan pa pag-abot sa ni sa traditional medicine kag sa modern na medicine. So paano sa karon makabulig iya sa mga tao nga lonely? Tungod ang tao, mga tao, Sir Josil, nga ginatawag masami, masinulubon, gina-associate ni sila sa ginatawag may higher risk, ginatawag kung may higher nga inflammation, may greater cardiovascular risk, kag chronic stress sa sila. So ang garlic, Sir Josil, makabulig para masuportahan ang kurason, ang kaugatan, nga makabulig para, Sir Josil, nga ton sa nga physical health concern associated with chronic loneliness, ang aton, Sir Josil, nga ma-defensahan, kag kita sa niyang maprotektahan.
1: Hindi malikawan nga makasubo gid kita, Doc Leo.
0: Mm-hmm.
1: May best gid ya nga nagakasubo kita kag kun kaysa nagaprolong ang feeling of loneliness. Ang mga worst just ini nga mga epekto amo ning posible pagdevelop sang cardiovascular problem. High blood, for example. So parang hindi ina iya magdevelop, parang maaway sang aton sining lawas ang iya nga mga komplikasyon of that feeling of loneliness. Dapat nga ti may konsumo kita just like that of garlic. Nga hindi man naton sining makaon gid kag hindi tanan makauyon it hilaw, pero pwede kita kainom sa Sunthorn Plus Gold Capsule, Doc Leo.
0: Correct, Sir Josil. Isa ini sa pamaagi nga maproteksyonan naton nga aton sining kaugalingon sa mga health risk, Sir Josil, tugas ang loneliness.
1: So ti we have magustin ang palaya, malunggay, may spirulina pa kita sa Sunthorn Plus Gold Capsule, Doc Leo.
0: Yes, Sir Josil. Halimbawa, ang spirulina no may ara protein, may iron, may B vitamins, may minerals, may anti oxidant. So paano siya makabulig sa mga taong lonely? Para ma-reduce man lang abi ang loneliness, sabi. Nagasulod niya, Sir Josil, no? Through improvements in nutrition, through energy, through physical health, rather than social or emotional mechanism, Sir Josil, no? Kaya tipila sa dikapagtuon, ngayon spirulina makabulig rido sa oxidative stress, makasupport sa immune function, may improve ang certain measures of fatigue. Ang tao, Sir Josil, nga lonely, nagahina ang iya sa nga resistensya, nagaluya pero may iya sa nga lawas, kagtaas ang iya sa nga inflammation, nga mabuligan mansang Sunthorn Plus Gold, tungod nga may garlic na may spirulina pa.
1: How about ang sa premium D3, Doc Leo? The presence of virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3. Anong mabulig iya sa ni Doc Leo para makalikaw kita sa mga komplikasyon sa pag-set in sang loneliness, especially kung magprolong ang pagkamasinulubon sini sa imo or always feeling lonely, Doc Leo.
0: Base sa pagtuon, Sir Josil, vitamin D receptors are found in many parts of the brain involved in mood regulation.
1: Mm.
0: Kung lonely, Sir Josil, sa katao, yung mudo dyan affectado, ganyan
1: siya. Oh.
0: Imbalance sa katama. Kag, ang manubo sa vitamin D levels have been associated with depression, low mood, fatigue, kag reduced motivation, Sir Josil. That's why, balikon to naman ni, ang isa gani kasimple na ito niya panugyan, Sir Josil, sa mga tao nga depressed, mga masunod lubon, expose yung kagalingon nyo sa silak sa adlaw.
1: Bulad nyo kagalingon nyo.
0: Correct. Gwa ka mo, hindi magsigip ako ribong deras kwarto.
1: Pero hindi mag-sunscreen, ha?
0: Hindi mag-sunscreen.
1: Oh.
0: Of course, Sir Josil, kahit nag-sunscreen ka pa, yakaroon ka mapabulad kasi pilin ka lang na sulod.
1: Ano, parehos lang ako, no? Kapamulad ka, ginbutangan mo atop.
0: Correct, Sir Josil. Pero pwede ka man magpamulad, Sir Josil, ginbutangan mo atop, kung air dry yung purpose mo.
1: Oo, pero te, kung inog pagaling mo na garoon nga humay, hindi niya magpagtok.
0: Hindi ba itong galingan? Ang punto lang natin, Sir, Sir Josil, both ang silak sang adlaw gang kasanag, Sir Josil, nga makita sa nga taon sa nga mata, may maayong benepisyo ini sa mga depressed and stressed ng mga tao.
1: So, magaling ang pinaka-importante, no? Kung buringot ka per me, Dok Leo, lonely ka per me, or if not daw, hindi, bala balansi, ang imo sining nobla, mudo, pwede gali nga mapabulad ka sa init. Sini mapainit ikaw, Dok Leo, ha?
0: Correct, Sir
1: Josel. Ang gali, mas stabilize ang imo sining mudo, no?
0: Correct, Sir Josel. Pero are kita, Sir Josel, sa realidad. Ang tao, abing stressed, depressed, tao, abing lonely, tamaran man gini, Sir Josel, magwa.
1: Irritable, abi.
0: Isa pa gini, Sir Josel. Hindi man gini magpakita sa iban nga tao, Sir Josel.
1: E parehas na karon, bisan magkanto lang sa tawag nyo, balkonahe, bugnos ang iban, mambal, pa-tauhay na ganini, ari naman niya. Sulod ko, ah.
0: May harap mga nisa niya, ang unang bugnos ako ni Kron, ma...
1: Siyagin mukpan mo.
0: So, amo ni Sir Josil, yung pinakapunto dere, kaya ti, do tamaran ganing iban sini magginuwa, bisan pa mahambal kita nga, pasila kasadlaw. Diri sini Sir Josil, masulod ang premium D3 capsule. Kay bagay ini sa mga tao nga hindi makapabulad sa silak sang adlaw tungod gani nga depressed, tungod nga lonely, tungod gani nga stressed. Kundi tumara ka na lang premium D3 capsule, Sir Josil, kay bisan di ka masilakan sa adlaw, napasulod mo sa imo sa nga lawas nga may ara, Sir Josil, binipiso sa aton sa nga modo, sa aton sa nga energy, sa aton sa nga motivation and general psychological well-being.
1: We're talking about supplementation na. Para nga makalikaw kita sa mas malala pagid sini nga complication, especially kung masami sini nagahari sa inyong feeling of being lonely. Especially sa mga hindi pagid maka painit-init sa tiyon pagbuklat sa adlaw, kay na sini nga duty daytime, lugar magwa, sunset na, hindi ka muka kuha bala sang silak sa adlaw, hindi ka muka pabulad sa adlaw. That also affects sometimes sa ato sini nga mudo. Kiti ang adlaw, gali silak sa adlaw, dako ang ipiktoya para nga magnami nga ito sininga mudo. But ang isa pag yun rin, Dok Leo, ang vitamin C, for example. Taking, for example, vitamin C, just like Santon vitamin C, ang alkaline niya vitamin C. Anong bulig niya sini, Dok Leo, labi nang ito sa mga masami sininga depressed, masami sininga lonely?
0: So balik ko naman ato, Sir Josil. Kung masami ka depressed, masinudubon, Sir Josil, affectado yung masaring immune system. Ang masaring inflammation dira nagataas, Sir Josil. Ang papel yes ng vitamin C, bantog diri ang pagpabakod sa aton immune system. Antioxidant activity and collagen production, but also participate in the production of neurotransmitters involved in brain function. Ang pamangkot, can vitamin C improve loneliness?
1: No.
0: Ang aton sa nga sabat, Sir Josil, hindi direkta, pero ang nagkakaigo sa nga vitamin C, makabulig para masuportahan ng aton sa nga overall health, energy levels, kati nagaluya ka kung na lonely ka eh. Recovery from illness, kaya nagahina imo immune system and brain function. Nagaburingot ka, affectado ang imo sa nga mudo. Poor nutrition can worsen fatigue and emotional well-being, making social engagement more difficult. That's why, diri naton pasudlon, Sir Josil, ang Santon vitamin C, para nga pag-abutya sa nutrisyon, maka pian-pian nga bisan paano nga ton sa dibalatiyagon sa pakikipagsalamuha, hindi kita madalman nga mag-isolate na gid kita.
1: Ano naman, Dok Leo, mabulig sini sa Santon Plus Coffee Mix? Actually, Santon Plus Coffee Mix, coffee ang ngalan niya, pero why niya coffee beans? Pero may isoflavone. Yung isoflavone, kung inyo sering i-research, dako ang bulig yas ini sa pagbalansi sa mga hormonal imbalances. That also affects ang ato sering mudo, ang ato sering feelings, Doc Leo.
0: Ang isa sa Sir Joseph, sa worst nga scenario, if kunara ka na para sa pag-menopause. Sa mga kababayinhan na, kunara na kumusta sa age bracket, bala like 14 up, nga nag-experience yan sa mga sintomas, sinyales sari sa pag menopause, tapos feel ka, Sir Josil, nga lonely kapagid. Nga ang iban sari ultimo ang ila sari nga nabilinta ni nga sa landiga ng isila sari nga bana naman lang.
1: Wow.
0: Kati kontra sila sa ila sari mga ugangan, mga bayaw, etc. etc. Sir Josil, realidad na eh. Nagakadalman pagid Sir Josil, alas nang iban sari ma-depress, ma-nervyos tungod sa sina Sir Josil. Which is, makabulig Sir Josil, diri ang ginatawag mga sangkapias ang Sunthorn Plus Coffee Mix. Isa sari ang soya bean powder nga may isoflavones. Makabulig balansi sa hormone Sir Josil. May lecithin nga makabulig sa aton sa ring brain. Kati affectado Sir Josil kung lonely sa katao. Aton sa ring hormone, aton sa ring brain eh. Idugang pagid naton dira Sir Josil ang ginatawag mga sangkap niya. Kasubong sinisang balunggay nga makabulig man bulo balansi sa stress Sir Josil. Pagabot sa nutrisyon iya, ara man ang spirulina, ara man ang garlic. Kagiban pagid sa ni Sir Josil nga masustansya nga mga sangkap nga makabulig para nga bisan paano mapanayanaya nga aton sa ni panghuna-huna Sir Josil. Katihang balon ta nagiman actual niya nga response ako na feedback sa ato na sa dokon feeling ko naga isahanon ako kag daw disconnected ako. Sunthorn Plus Coffee Mix ang upon ko.
1: Tao.
0: Oh, amo nang iyaya nga kuno pangapikapis. Maulian siya.
1: Oh. Kag pati bata pwede kay inom sini kay waya coffee beans kag caffeine Doc Leo. Ha?
0: Correct Sir Josil.
1: May isa diri ka nagapamangkot Doc Leo. Sila niya pala inom ako sang kape mo pero nabatsagan kag maagyan ko ina. Kung kaisa nga daw nagadugay ang pagka ano ko bala masinulubon. Ano man, untatan kong pangapi ko, Doc Leo.
0: Wala man na-mention kung ano ginainom niya Sir Josel ng coffee.
1: Wala, wala.
0: Pero kung gusto kaya sa coffee nga nakapangapi ka na, may health benefit ka pa, isa Sir Josel, ining Sunthorn Plus Coffee Mix. Kagang isa man Sir Josel nga makapaboringot, makapadali sa atong pagtigulang Sir Josel, loneliness. Magluwas nga, masaling, hindi ka magsigi, upodra, doon ka mang ganahan, sana kay kaboringot, sana saya. Nagarugang pagyan ng kurinot, Sir Josel, sa panit sa katao nga may amo sila nga kondisyon. Ang isa nga makabulig sa aton, Sir Josel, no? Kati, sa area, sa mga lonely, Sir Josel, nga nagapangapi, ha? Kati may mga lonely, may nga gusto mga api mo.
1: No.
0: May ara mo niya nga, bisan kape, hindi niya gusto, pero may ara mo kung nabalaan niya, Sir Josel, nga sa akon pag-isahan nun, kape ang akon sa nikaupon.
1: No, kape lang gidyang, amo nang kapa, nga mayo ka pa way ka pagareklamo bahaw kag init siya imnon ta ka way kag gidya reklamo
0: daw relasyon ko na Sir Josel mo nga samtang mainit ko no nami imnon mo
1: pero ang iban niya nami gidya kon bahaw Doc Leo kay siling niya isa lang kalag-o kubos dayon
0: ari Sir Josel way ka per dihon sa ni kon Sunthorn Plus Gold Coffee Mix sa imo sa nga inom nga man ang sangkap Sir Josel kasubong sa spirulina garlic nga makabulig para sa aton sa ninga nutritional support ara siya. Magluwas Sir Josel sa antioxidant protection para sa mga bukol-bukol ngalin sa panit sang mangustin ara man. Kag may ara pagid Sir Josel sa ninga beauty benefit tungod sa duha ka beauty ingredient nga glutathione and collagen. Munang din sa ring blan aton Sir Josel kung Sunthorn Gold coffee mix ay mo ginainom, nagkafe ka na, nagtahom ka pa.
1: Kag kung kulang ka sa nutrients ini actually sa imo sininga panit Doc Leo ang pagka masinulubon da sigman magkorinot kag magtigulang imo sininga panit data nagadamo kag nagataas ang demand imo sang collagen na Doc Leo sa lawas no?
0: Correct Sir Josel kag the mere fact Sir Josel nga makita mo ang imo sininga panit nga nagakolorinot black nagapuloyakot dra
1: oh.
0: Maka affecto man sa imo sininga mudo eh.
1: Tiga dugang depressed mo na.
0: Isa sa radio sil, dugang pagkamisunod lubon, mga ibang siri. Na hindi naman ganyan mag-exposed sa bago sa nga mga tao. Kaya titungod sila sa nga physical appearance. Pero mabuligyan kita sa radio sil, kung adlaw-adlaw, ganyan ginaugali, na ito ang ginapasunlan na ito sa dugang supply sa collagen and glutathione. Bisan pa sa pag-inom galing na ito sa kafe, mahimo na ito din na kung Santhon Plus Gold na ito sa ginagamit.
1: Kung vitamin D sa makabulig, Dok Leo, sa pag-panami sa ato sininga mudo, ha? So, ang premium D3 coffee mix, somehow, kung mga pi ikaw, ha? Another variant sa cafe sa Yes to Health Incorporated. The fact na ini may vitamin D, Dok Leo, makabulig inigali panayanaya man sa imo sininga pamatsyagan kag mudo. Unconsciously, Dok Leo, gapangapi ka lang, tingnan lang ako na may pamatsyagan ko, kung sa premium D3 coffee mix because of the presence of vitamin D.
0: Correct, Sir Josil. Kag more nga feedback din mabato na ton, Sir Josil, kung nagainom sa resa sa premium D3 capsule, nagapagsik sila.
1: Mm-hmm.
0: Ang ilang kaluya, Sir Josil, maulian na yun.
1: No.
0: Kag hambal pa sa isa gani na kung Sir Josil ka texter, nga sinya daw may fast charger kundok mo.
1: Aho.
0: Full charge na yun, sa kadali lang. Kaya nga man, tungod sa vitamin D3 kag sunthones nga ara dira. Kag damalun yun man na ito na. Ang iban, Sir Josil, nga feeling empty, lonely, hindi malikawan, Sir Josil, nga magpangapikape. Ting isa nga makabulig, may benepisyo pa, bisan sa aton sa nga mudo, ang vitamin D, Sir Josil, eh.
1: Mm-hmm.
0: Which is ara sa sangkap sa aton sa nga premium D3 coffee mix.
1: So kung mudo ang paghahambalan na aton, actually, sa may mga partner, sa may mga asawa, kagbana, somehow ang intimacy sang magpartner sang babae kag lalaki sa asawa sa bana sang babae nga partner kag lalaki nga partner helps a lot agud to nga mapabilin ang manayanaya sini nga mudo. Ang problema sini, Dok Leo, kon gapanguhit na karon ang munga pagkatapos ang sulog tulog gihapon.
0: Mm-hmm.
1: In short sini nang hindi bala healthy nang inyo sini nga sexual relationship because gakadulaan ikaw masami sini sang gana. Bangod man kay ti prolong kung kaysa nagalawig balang imo siniya feeling of being lonely. Gaabot giniya sa tawo mo. Nagaabot gini na. Cases like that, Dok Leo, mabuligan na yan sang turbo dietary supplement for men.
0: Before sang turbo dietary food supplement, Sir Josil, may ara kita sang love hormone. Nga dira pala, Sir Josil, sa paghako, sa touching, mamotivate na nga ton sa ni kaugalingon, Sir Josil. Ang aton sa ni feeling of loneliness, emptiness, sadness, mamatamat umpawan, Sir Josil. Dira pa lang sa simple nga paghakos, Sir Josil, ha? Pero kung kaisang iban, Sir Josil, uti mo sa paghakos, daway na sanggana.
1: Oo, mahambal nga siya. Kinanglan ko, guro sa linya, mag-gym.
0: Mm-hmm.
1: Painat-inat ko, anay siya sa konsining, but-konsinet, din ako tabo si mo.
0: Hambal ka na sa kilala ko, Sir Josil. Sanya, hindi ka pa gani, hindi mo pa gani mahimo, imo sa nga obligasyon. Kug-un na gininginigtan mo. Doon din sa ni Sir Josil, masulod niya ang papel. Uko ng suggestion na ton sang turbo dietary food supplement.
1: Uh-oh.
0: Especially sa mga kalalakinhan nga, nadulaan na ba Sir Josil sang gana? Or may ara man, Sir Josil, gusto niya. Pero physically, daw alang-alang gid ang kapasidad, Sir Josil, tungod nga stressed, tungod nga maluya ang yasaning pamatyag. Somehow, makabulig, Sir Josil, ang pag-inom sini sang turbo dietary food supplement tungod sa yasaning sangkap nga maka kaglavo waska.
1: Oh.
0: May istorya pag inis ni Sir Josil mo sa kundi nag-originate ining maka kaglavo waska bala.
1: Mm-hmm.
0: Nga before sila, Sir Josil, magkadto sa patag-awayan ang mga soldado sang una bala.
1: Oh.
0: Ginapatumar ni sila sining maka kagaklavo waska. Pero Sir Josil, nga endurance nila pag-abot sa nisa patag-awayan.
1: Mm.
0: Kag-permis sila daog, Sir Josil, pero ang isa nga ginahimo sa ila sining general pagsulod nila sa lugar nga kung sa diin ila nasakop.
1: No.
0: Ginaproteksyonan na yung kababayanan.
1: Delikado.
0: Kay delikado kay hindi gyapon, Sir Josil, naghupa ang pwersa ara pa. No. Base kung madelikadohan.
1: Oo. No. Sensitive man sila kung arang pwersa, grabing pwersa.
0: Mm-hmm.
1: Sensitive man ang imo sining nga nerve endings sa ginatawag mo. mo?
0: Baskog ko na, Sir Jose, lang reaksyon sa kurente.
1: Gano, hagalupok ko, no, ha?
0: Kagamo ni Sir Jose, ang pila ka feedback ang mabato na ito kung makatumari sila sa Turbo Dietary Food Supplement for Men.
1: Actually, isa sa mga nagpa-depress sa ito, Nukleo, feeling lonely ka. Ari, ha? Kung magkurap-kurap na ganyan mo sininga panulukan, bata ka pa, mm-hmm. estudyante ka, pagkatapos ng study ka, mambalga kurap-kurap na mata ko, I need to see an expert. Mm-hmm. Kinang lang ko nabutangan, windshield mata ko. Mm-hmm. Actually, nagapa-depressed pag inadugang, nagapa-pasubo pag inadugang sa imo sininga balatsyagon, Dukleo mo.
0: Correct, Sir Josel. Kag ang iban, siguro, maybe you think na kung mente para ka, mas okay ang sitwasyon. No. May iban, Sir Josel, nga dokadamos ang hassle kung sila sanay ang may eyeglasses.
1: Dok, kasawaan na.
0: Correct, Sir Joseph.
1: Sa gabal, bila sa pagsinalayo mo. Pero may remedy dara, Dok Leo, if you speak about supplementation.
0: Dili kita, Sir Joseph, liya sa patag sang nutrisyon. Mm-hmm. Pasudlan na ton sang dugang o support ng aton sa ninyang mata. Sudlan na ton sang lutein, siya sang thin, beta-carotene, kag vitamin E. Siyempre, kaon kita, Sir Joseph, sa mga pagkaon nga kundiin makuha na ton ina.
1: Oh.
0: Pero para sa inyo sa nikahapusan, kanto ka mo sa butika, pamangkot ka mo sa nikang magbakal sang Visinex Plus Soft Gel Capsule kay adtong mga antioxidant kasubong sa nisang lutein, sa santhin, beta-carotene, and vitamin E, ara na, Sir Josil, bugos kag concentrated sa kada soft gel capsule sang Visinex Plus Capsule.
1: So, inita na nagtali mga quality products ni sang Yes Wells Incorporated. Duly approved sang Food and Drug Administration. Ang mga produkto sa Yes Wells Incorporated, available ini pwede ka makabakal sa mga branches sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, Generica, Watson's, even sa TikTok Shop kag sa Shopee. Sa siyudad sa Bacolod, available ini. Kompleto, ha? Arada, kadto lang mo dara sa Yes to Health Store. Ang address dara sa Bacolod City is Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Ang landmark, atubang ina sang Marayo Bank. Arada may Yes to Health Store. Dari naman sa siyudad sa Iloilo, available ini sa clinic. May clinic, dari may libre nga konsultasyon. Sa Yes to Health Wellness Center, address A, Young Building, Yulo Street, atubang ina sang Midtown Hotel sa City Proper. So ang landmark dira is Midtown Hotel sa Iloilo City Proper. Ara da ang Yes to Health Clinic bukas ina from 9 o'clock in the morning. Sa mga waay sang store kag waay sang clinic ang Yes to Health, available ini sa mga branches ang panglawag tama pharmacy kag sa suki nyo nga mga butika. Pamangkot lang kabo dira sa produkto sang Yes to Health Incorporated. Kag Dok Leo, speaking about this, after all, if you speak about stability sa ato, sila nga balatsyagon, paminsaron, mudo, dako, tuod ang nga disturbo ini kon daw ay kabala, tawag na to, sila hindi ka komportable, no? May mga katol-katol ka spanit, pagkatapos may ara ka sang alap-up, may ara ikaw body odor. So ini nagapadugang actually sa depression sa tao, ini may mga depressed na nga daan na kapag katapos sa daw feeling lonely ka, nagadugang sina lain pag idang pamatsyaga nimo. So mga amo na nga bagay ini nyo na pagpadalmi. Ari na lang tistingin nyo bala gamit sang Santon na herbal soap kag Clear Skin na herbal soap, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josil. Kaya ang aton sa nga physical appearance, isa, Sir Josil, nga makahatag sang aton sa nga ginatawag boost sa pakikipag-sosyalan. Kaya balon man gid naton, sino man nabi ang ganahan? Although kung kaysa, ang iban, why naman choice, Sir Josel, kasi amun na ng panit nila. May mga dark spots, may mga pikas-pikas, kung ano pa. Why ka man sin choice na, alang-alang bilin mo panit, mantis ka mapakipagsosyalan, Sir Josel, ano?
1: Mm-hmm.
0: Pero lain iya kung nami imo kutis, hamis imo panit sini, pag-abot sini sa social interaction, Sir Josel. Kag hindi man, Sir Josel, sala, kung mas panamion na to, nga to, sa nga physical appearance, eh.
1: Tao.
0: Hambal sin kilala, kasi nga iba, gani ga pabuli, I mean ga padugang sang bat bala,
1: mm-hmm.
0: Ibang gani ga pailong ga pataas ilong, pero sa simple galin naton, Sir Josil, sa nga paghimo o kon pagpili sang sabon, pwede galing mapahamis na to nga ton siya nga kutis.
1: No, hindi sala magpahamis sa kutis gamit ang Clear Skin ha, kagang Santhon plus Herbal Soap.
0: Correct, Sir Josil. Kagang manami, sana, kahit readily available, kadtolag kita sa mga butika, parmasya, mahimo na ton sa Sir Josil nga mabakal. Kagang manami, sini, kahit lakip na Sir Josil body odor na ton, lakip na Sir Josil ang mga katol-katol nga dugay sinong pali kung pabalik-balik, mabuligan yung ginagamit aton Santhon plus herbal soap kag sa aton guya sa aton si Sir Josil nga gitawag liog butkon gusto nga magsalalamang kolor sa ni pwedeng pwede gamitan sa isang Clear Skin herbal soap.
1: Damo pagkikamis ang dapat sinidiscuss Doc Leo, galing doon lang alang kami sa tiyempo. We are just also reminding you, kung mga katul-katul mga gagmay ni Bala, kung inututa sa sapat, para hindi ka mo makututan from the very first place, ibanyusin nyo Bala sang Santhon plus Herbal Oil. Nagapayo, panasang palamuy po isang lawas. Pero kung sakit-sakit kid lawas ninyo, sakit sa ulo, may dysmenorrhea, sakit sa ngipon, sakit sa tutunlan, dautrang kasuhon ka mo, inom ka mo sang Sisdapain. Pero rin yung paghimuon niya, the vitamin sa Sisdapain, if needed lang kung kinang lanon. Dawain na ta-tiyempo sa ato sa ringa pagparagad sa palatuntunan, The Secrets of Health. Thank you gid sa inyo sa ringa pag-upod, ha? Pero lastly, kwanta na isa niya sa ringa parting words sa ato sa ringa certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Doc?
0: Sa ato sa ringa ikaing lawas, ang mayo gani sa ringa social connection, ang mayo sa ringa relasyon sa ato sa ringa pamilya, sa ato sa ringa isig kaparehas, ang may tuman kadako ng impact sa pag-abot sa ato sa ringa disease prevention. Kagang masami nga pagka masinulubon, feeling of being lonely, kagang loneliness makahatag sa ato sa risgo gani sa nagkarinlain nga problema sa aton sa nga lawas, nag-afekto sa aton sa ni physical, nagahatag sa aton sa ni mga balatian. Pero pag-abot niya sa nutrisyon, para kita mabuligan yung aton sa nga modo, mangin manianaya, may beneficyo sa aton sa nga brain, immune system, sa aton sa nga kurason, ugali yun ang pagtumar sa ni sang Santhon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C, isa ka pamaagi para aton na proteksyonan ng aton sa nga galingon, batok sa ni sa negatibo nga mga efekto kag impact sang masami kag nagapadayon sa nga pagkama sinulubon gani agto ka kadto kita sa aton sa mga butika pagbakal kapag tumar sa aton sa nga ultimate trio sa kinanda ng inyo certified naturopath practitioner Doc Leo Amos nga nagabilin aton lawas salungan ang test paman mangin ulihi ang tanan kay sa ropa sa siling health is wealth more than gold cherish it before you're old.
1: Salamat sa ato sa ringa certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Nagapasalamat lang si Mark Joy Arivalo Alayon sa Cadiz City. Salamat gid sa address sa Yes to Health Bacolod. O sa liwat, ara da sa Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City, at Tubang Ina sang Marayo Bank. Magkita nyo da sa Marayo Bank, sa Tubang niya sinaara ng Yes to Health Tour. Tob-tob sa masunod naman yung edisyon sang programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay kag Negros, ako naman si Katropang Jose Albanias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tob-tob naman sa masunod yung talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: FM. XFM.
1: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-asawa. Ang mga salita ng Diyos na nagmula sa banal na kasulatan. Efeso 4:2. Kayo'y maging mapagkumbaba, mahinahon at matyaga. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahalan sa isa't isa. 1 Pedro 4:8. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat, sapagkat ang pagmamahalan ay pumapawi ng maraming kasalanan. 1 Corinto 13:13. Samantala, nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Manalangin po tayo. Kayo po ang lumikha ng babae at lalaki upang magmahalan. Kayo ang nagtatag ng pag-aasawa at kayo rin ang nagtataguyod nito. Salamat po sa kaloob ng pag-ibig. Sa kabila ng masalimuot na sanlibutan, kayo naman ay naglaan ng isang katuwang upang maging matatag sa mga suliraning kanilang babatihin. Ama, ipagpatawad niyo po ang kanilang pagiging makasarili. Ang mataas na boses at masasakit na salita na nabibigkas tuwing nagkakaroon ng pagtatalo at pag-aaway. Alisin nawa sa kanilang kalagitnaan ang galit, pagtatampo at selos. Linisin po sila sa kanilang pagsisinungaling at pagtataksil. Kayo ang Alpha at Omega. Kayo po ang nakakakilala sa bawat isa ng lubusan. Kaya naman aming idinudulog ang mga mag-asawa sa inyo. Isang malaking hiwaga na pag-isahin mo ang dalawang taong nagmula sa magkaibang pamilya. Ibang kaugalian at kultura. Kayo po ang masigit na nakakaalam kung bakit ito ay inyong pinahintulutan. Tinuturuan niyo po silang magkaroon ng pag-ibig na tulad sa inyo. Isang pag-ibig na hindi humahanap ng kapalit. Isang pag-ibig na handang magtiis, umunawa at mapagpatawad. Kayo nawa ang maging sentro ng kanilang pagsasama. Dahil malibang kayo ang magtayo ng kanilang tahanan ay magiging walang kabuluhan. Sapagkat sila po ay mga taong puno ng kahinaan. Sila po ay madaling matukso. Sila po ay madaling manghina at mawalan ng pag-ibig. Ituro niyo po sa kanila ang tunay na pag-ibig. Ang pag-ibig na masusumpungan ng banal niyong kasulatan. Ang pag-ibig na matyaga at may magandang kalooban. Ang pag-ibig na hindi maingitin. Hindi mayabang. Ni mapagmataas man. Ama, ituro niyo sa kanila ang pag-ibig na hindi nagtataglay ng magaspang na pag-uugali. Ang pag-ibig na hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Ang pag-ibig na di nagagalak sa paggawa ng masama sa halip ay sa katotohanan. Ang pag-ibig na matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtatyaga hanggang wakas. Ang kanilang tahanan nawa ang maging larawan ng isang maliit na paraiso dito sa lupa. Ama, iiwas niyo po sila sa mga tukso na sisira sa kanilang pagsasama. Ipaalala niyo po palagi ang tipang kanilang sinumpaan sa panahon ng kanilang kasal. Tulungan niyo po sila na maging matalik na magkaibigan. Maibahagi nila ang kanilang mga kahinaan sa isa't isa at magdalanginan para sa isa't isa. Nagpapaabot po kami ng espesyal na panalangin para sa mga mag-asawang nabubulid sa pangangalunya at naghiwalay. Kayo po ang dakilang karpintero at anumang bagay na nasira ay kaya niyong maitayong muli. Sagipin niyo ang kanilang pamilya. Papanumbalikin ang kanilang pag-iibigan. Papanumbalikin ang kanilang tiwala. Hilumin ang mga sugat na dulot ng puot, masasakit na salita, pagsisinungaling, pagtataksil at anumang mga naging dahilan ng kanilang paghihiwalay. Amin pong pinagsusumamo ang biyaya ng pagliligtas sa kanilang mag-asawa. Ang pagpapatawad dawa ang mamayani sa puso ng mag-asawang ito ngayon at magpakailanman. Tulungan niyo po sila na magkaroon ng isang pag-iisip at magkaroon ng isang desisyon. maiwasan nawa nila ang pagtatalo at di pagkakasundo. Ipaalala niyo nawa sa asawang babae na siya ay magpasakop at igalang ang kanyang asawang lalaki tulad ng pagpapasakop sa Panginoon, sapagkat ang lalaki ang itinalaga niyo ama bilang ulo ng kanyang asawa, tulad rin naman ni Kristo na siya ang ulo ng iglesia. Maalis nawa sa kanila ang paghahari-harian at pagmamataas sa sarili. Gayun din naman, ipaalala niyo rin po sa asawang lalaki na mahalin at ingatan ang kanyang asawang babae tulad ng pagmamahal at pag-aalaga niyo sa iglesia. Kayo nawa ang maluwalhati ng mag-asawang nagtataglay ng tunay na pag-ibig. Maisakatuparan nawa nila ang inyong kalooban sa pagtatatag ng pamilya. Salamat po sa biyaya ng pagkakasundo. Salamat po sa pagpapadama ng tunay na pag-ibig tulad sa inyo. Salamat po sa pagpapatibay ng pagsasama ng mga mag-asawa. Salamat po sa inyong pagdinig ng aming mga dalangin. Hindi dahil kami karapat-dapat, kundi dahil sa dugo ng aming mahal na tagapagligtas, na si Jesus. Amen.
0: XFM.
2: Mga katropa, exciting dito!

Alright mga katropa, good afternoon. Siyempre, welcome na sa ito ka programang Pabaili sa Baryo with DJ Chen. Siyempre, yamang ron mga katropa sa XFM 96.5 kalibo ang katropa mo. Na nag-loading ka pa man na DJ Chen. Isang pilang Domingo, abin na ito mga katropa, nga huwag kita ka rin naghilibati sa kanginan. Hidlaw si DJ Chen. Pero anyway, importante makaroon ka rin adlaw, ka rin nga Domingo. Abay, it's June 7, 2026 na mga katropa. Hidlaw, okay niyo. Hidlaw, kita magsilinaot sa kahanginan. Pero anyway mga katropa, ha? Syempre live na live anay kita. So sa ito ka nga Facebook page, pwede nyo i-follow. Para ito ka nga Facebook page, XFM Kalibo 96.5. Pwede ka comment mga katropa, ha? Hindi mo mag-uyahuyang kay DJ Chan. Ako bahala. Kamu kawawa. Anyway, sa ito na ka ng mga katropa, ha? Busy pa sa mga nakapangulasan sa nakapag-uilabas. Aba, si katropa siya, man. Tutaas-taasa lang abin ng katropa siya, man. O, siyempre, na sa ito ka ng mga taga-Kalibo Public Market. Kaway-kaway naman dyan, mga chong. Uy, ako na ka kay Kapromi ni Agustino sa Agustino Store. Kaya nangindahin na ang Aida, Romney, Norman, Blanco na kay Nungoklat. Kay Allen and Maricris Fernandez, yung malakas Santon Gold Coffee. Mix sana all. Siyempre, yung pag-end. Prata ka naman, tricycle drivers, bus drivers, jimny drivers, van drivers, multi-cab drivers. Sa Western, Eastern Terminal, basta driver, loyal gauge, sandang lover. Weh! Nate! Ilang beses, nga mudakpan, simenteryo. Ita nyo ron. Babo nga mga pensyon na sa simenteryo, pag mag-itong-tong. Tagangkas nga daywa. Ay, syempre, yung pag-idara. Itong mataga GM's Terminal na kayo nung Janing Arenas, Altawas Terminal, Westman Terminal, Westman Transport na kayo nung Bing Kabataka. Siyempre, yung pag-id. Wow, ratong ka lang matagpagamatipag sa itong mataga Kalibo Shopping Center. Itaas ang kamay at iwagayway. Sigurado sa pag-alsat ninyo ka ng alima na katawas ka mo. Base kung maapektuhan rin yung ka ng makaiping. Siyempre, ratong mataga Chamsi Refreshment. Ratong ka Chamsi's Angel ni Boss Ellie, Madam Clarita Navara. Sa itong mataga Lutong Fiesta kay Chef Dan, kay Dan Mantak. Sa mga apostoles, yung mga guwapo, macho. Sa itong mataga Beltran's Electronics kay Nung Jun Beltran, ang repairman ng bayan na kay Nung Ray M. Sa itong mataga Wellrend Sounds and Radio Repair Shop na kay Tayo Olong, sa Sacristan, sa Dakar Family, kahit barangay Alaminos, Madalag. Sa itong mataga Sitchon Mega Barbershop, SNN Boogie Points, Linway Beauty Parlor, Clean Cut Salon, Ronald Barbershop na kay Nung Art Nama Viray, Einel's Beauty Salon, Hands of Fate Salon. Ag syempre, iapagid. O, rato ka rin matagpagamatipagid do. Sa itong mataga Esta Carendera, Rolls Meat Shop, kay Nang Miriam. Apo pa, shoutout to Potoski Riders Club. Iya, aron doon, iya makara sa station, nagbubisita. Eh, kung may nagbibisita, kung ano, may bagon, kung saan daron. Ano ron, mabatliog? Ag syempre, iapagid, mga katropa. Si Sir Ninyo Carmen no motion mamat-amat sa silo sa Bailian ba ratong mataga MDR arimo malinaw iyan man mga katropa grabe ro suporta sa pabaili ni DJ Chen ang syempre ya paged ratong may dayang ba sana all arot amay ice cream magaming-gaming mo nam is nam is. Uy, kay Sir Miller Lagunza, blessed Sunday DJ Chen. Happy Sunday and happy listening sa lahat ng mailing sa Pabaili sa Baryo. Let's go, pati Sir Miller Lagunza. Ang syempre, pag-isatong ka ng mga tagpagamati. Mula ito ka ng mga kargador. Sa ito ka ng Altawas at Banga Public Market. Ito ang makaroon ay adlo ka ng Domingo. Tapos ang siguro tinda sa itong karang banwa karat kalimbo. Sin para may tinda makaroon ay eh barato at abig ko ito kung may tinda. Makita mo tanan ng mga produkto at probinsya at aklan. Pero anyway, it's 27 minutes after the hour of 12 mga katropa. May comment yung mo sa itong karang comment section sa itong karang live. At syempre habang nagka-comment ka mo, nagka-pamati ka muna kung gusto nyo ka na mag-saot-saot. Pag-waria-waria o na. Pag gusto inyo ka nang ginhawa, sa inyo ka nang maugsaran.
Boxing ang mga radyo. Itutok mo, call sa XFM 96.5 Kalibo. Ang itutok mo man, call ay mabaili na kita, call. Aba, sniper ang call.

0: Aaron man lang.
1: Sensual.
0: Ano na mga soltero? Dagagaw na ba sa guwa? Amat-amat yung kamo. Ha?

Shout out kay Cole Calom, nagahulid maskin 40 kay initon it pa na. Cole! Si Cole uwing ibardolasa. Ay, tumo makaroon gahulid. Si ang Cole Calo, abag dahil bagay ka ng music ha. Cole uwing ho. Ah, nagita ng hampangon sa Bailian. Bawo si Lola mo ho. Gary King King si Lola mo. Yoy ka. Bawo si Apod Sabi, Rapi Sinan, shoutout kid po, diya sa Tambuan, Haragawaswas, on si Mamang. Yoy ka, Mang. Ayot, bika-bika, kid.

paborito, ho. Aron! Temprano pa, idol, dyan, ni Eric King King. Eh, temprano, magkita matapos, Ma'am Ruelen. Bawag ito, may extend naman ni Kapitan.

Ang mga tropa ha, may bisita kita makaroon sa Magalin, sa Sitio Baho, Barangay Munay. Ay, dahil sila kuno ro, eleksyon mga katropa. Mahambal na ikon no sanda mga nangan.

Si Chen. Oy, ako makalang sa Libertad kapang matising live. Oh, thank you, Norman. Si Norman Black. Madali yung makatropa, ha. May bisita kita. Magaling sa Sitio Baho, barangay muna yung mga katropa. Oy, yung makaroon makatropa, si Lioski, ratong ka ng Pototski Riders Group. Oy, dali yung makatropa, wapat ka. Ano, galero, kamera ko, no? Oy, mga guwapo, guwapa kita, ha. Lioski, ka dyan, tadlo nga rin, ngawas. Abe, haron macam nagabuktot kating abi Ryan.

0: Adali yang, may pahambaro na itong sanda makatropa, tigsang bilog, mumpisa na kita kay Lyotsky. Lyotsky, good afternoon. Ha, microphone ho. Ano yung padagagan ay kagawad? Ha? Ano yung padagagan ay kagawad? O, oh, anong spokesperson? Sino nga ni? Sino si Sir?
1: Vincent.
0: Vincent? O, oh, bebe, pambawin natin si Sir Vincent. Pag-apin sa microphone, Sir Vincent, ikaw maling ka ron. Bebe. Oh, shoutout, anay ko, no? Shoutout, anay Biro Putoski Riders. Bo, grabe si Lusky, o. Oh, Sir Vincent, go.
2: Kinasahan daw si Sir, si Lusky nga. Mm. Namihan ng bugo.
0: Bo? Sino, buhay pa ka na nagbugo ka ron?
2: Buhay pa, no?
0: Ah, buhay pa. Ginawa pa. Oh. Ah, alin, buligal lang natin to. It mamuok ko.
2: Ikaw mo, Sir.
0: Ang matamatan yang. Ikaw mo, Sir. Sino pag ito? Ah, si Guwapo. Uy, huyak. Guwapo, si Kamir, Guwapo. Ipakita sa bilog ng Pilipinas. Basi karon nung magawa si Senator Bato. Basi kayo mo magpakita si Senator Bato ron. Sabi, sino guwapa sa piyak ng linyada,
2: be? Ako, galing sound out na.
0: Be? Hamba yun. Di, maguya-uyag.
3: Hello, aba. Taga ano, Putus Ski Rider sa Aliputus naman siya.
0: Mm-hmm.
3: And sa mga taga...
0: Tagasin. Taga Aliputus.
3: Aliputus.
0: Ba, sakto kita ako, may mga piyesta ka mga ginagtunan.
3: Sa mga rider dyan.
0: Oo. Abo ka may ito.
3: Opo.
0: Mga pilang bilog. More than two. O yung mga tagalipot.
3: Matapos lang naman mag-ride.
0: Sige mo halin.
3: Tapos naman siya ako.
0: Sige mo halin.
1: Nag-charity ride.
0: Charity ride. Sa sino nga charity ride din yung madam?
3: Sa Aliputus.
0: Sa Aliputus man mismo. So, may nabulig. Ano yung karang purpose, madam?
3: Nabulig kami sa mga ano, nangangailangan.
0: Ako, nakinangan man ako. Basi mabuligan ninyo ako. Nga pautang ka mo. Tuk, katropang si April. Oh, si ano pa, madam? Yuski, ikaw, ambay man, Yuski.
1: Oh,
0: nagturaan yun siya ng mga tropa.
4: No.
0: Oh. Sino pa? Yuski.
3: Shout out mo sa
0: naibdo sa likod. Oh, shout out Milioski, doon na magsunggod. Oh, mat. Kasi madam pagi doon nagatindog na ron. Madam, pakilala ikaw. Ano microphone, no? Microphone gani nga. Kuan gina, buitan mo paro microphone tapos ang bilog.
2: Oh.
0: As si ma'am, sino nga si ma'am ra?
1: Jonaline.
0: Oh. Ay, nagturaan yung... Oh, baby, say hi lang sa mga kuha natin, mga live viewers natin. 19,000 live viewers natin.
1: Really?
0: Oo. Oh, nag 17,000 lang, naduga siguro ng data eh. Ah, si madam, kapagapit sa microphone, yung microphone yung nagamit, kinapagapitan mo, gid.
1: Iain mo tatos.
0: Again mo tatos microphone. Oh, dahil may microphone, mabaho-baho aron.
1: Ah, oo, sakto, sir.
0: Sakto lang na yun. Paalin na ba, Ramon? Gra. Ah, sige.
3: Hello, sir.
0: Say hi sa mga...
3: Hi sa mga taga Banga.
0: Ah, sasin sa Banga.
3: Do yun.
0: Bilog, gid. Kung galera, kasi manwa ni Papalando.
1: Ay, oo, sir.
0: Kay ba yung mga may Papalando? Nagaling ka mong...
1: Sir, sa office, ha?
0: Ah, sa office. Abi, kung sino ka mong magkaibahan niya, daywa. Hindi naman na katropa DJ chan, eh. Dali man ako ni Mrs. Ah, sino pa?
3: Lyotsky.
0: Si Lyotsky, matsawa. Ay, makamba si Lyotsky. Lyotsky. Tita mo gilang ron.
1: Pero kung naka... Ginginuyot na kami.
0: Ginginuyot na nakamot. Tapos di mo magambay. Dapat ay PM nun. Anay kong tara. Sigurado kit. Aba! Sino nang crush ay?
1: Nagsi ano na to?
0: Sino? Sino mong crush Lyotsky ay? Hiyotik, may hiyotik. Nagdugsing akong daywa na ako. Ah, sino pa? Wala gan?
1: Oo, sir.
0: Awot ako.
1: Hindi, may maghambag.
0: Hindi, makamang maghambag. Makatropa, si Lyotsky. Nauya.
2: Sa cellphone, sa balusan na lang.
0: Babaan. Sa cellphone, ay babakas mo. Dapat pinainom yan. Isang kalungnik. Agod basko, grabot.
1: Wala, sir. Tumakas Yan, imo igto.
0: Againom
1: gon.
0: Againom mo takong taigto.
1: Gin mix.
0: Ba, ka na mito na. Hindi mo kung tayo. Agod, yan kita sa mga baili-baili. Kita may table man kita to. May basket man. Uske. Gain na tara ng tuyo kakon. Basi, hibayot ako katropa sa amin. Yoske, yan na. Oh, sige, padayin ito siguro itong pagbili na ilay, mga katropa. Be, haraw ka na mito nun sunatan ni Dino.

Tropa, oras natin, 57 minutes after the hour of 12. At syempre, sa tunong nakarang makakinag, bow, haroro ka na miton, ha? At syempre, kung gaay kita sa trabaho, wakit at oras kay Mrs. Maglabing-labing, what pwersa? Abay iarong sabat, the Turbo Dietary Food Supplement for Men. O ginapanami, rato ka na performance at satisfaction kay ban si Mrs. May natural drive, ginabalik rin na karang gana si relasyon, ag labing-labing. O ginapahaba pro energy and confidence, paghulid kay Mrs. Sana all! O, syempre, mag-Turbo Dietary Food Supplement for Men. Available doon sa pila na itong mga butike yaron sa aton karang probinsya Itakla. May manumbalik si DJ Chan after yamang ipila na itong mga reminders. Kindly stand by.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
3: X FM. Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
3: Santon Gold. Live Testimony.
4: Juanita Badaho. Sarakit ang katawan. Tapos laging na mamaga ang binti ko. Subukan ko. Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng bintik.
5: Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa alima. Pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahiupirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang kung pwede. Pero yun lang, ay uwagid ko no, sis ko no. Ay naguli ako, nag-inom ako, eat Santon coffee mix. Ay naduga, tagrato nga, bukol nga. Parang hulin yun, imaw itbaho, di karasang alima. Ay kung mag-inom pa ako, eat Santon, ay manami lang pamatiyag. Gani, ay, kung kamu man nga may ginabatyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
3: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.

Oras mga katrofa, 3 minutes and make it 4 minutes after the hour of 1. Alright mga katrofa, nagaburong balik si DJ Chen. Siyempre, sa nakarang programang pabayari sa baryo mga katrofa. Alright, okay, bago kita magpuro pa dahil sa nakarang pagbili na hili ha. Mag good news raton ka na mga katrofa. Siyempre, iro aton ka na nga Sanson and XFM libo-libong papremyo. Abay, hararo chance niyo mga katropa nga magdaog. 3,000 weekly and more or less 100,000 pesos sa nukarang grand draw. Siyempre, mga produkto pamati ka mo mga katropa. May ato na nakaroon sa live i-flash ni Kwanon Katropang Shamin. Yung mga product na ito, mga katropa nga pwedeng-pwede sa itong karanga promo. Siyempre, atong karanga Santon Plus Gold. Premium D3 Soft Gel Capsule, Santon Plus Gold Coffee Mix, and ay karanga Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Siyempre, mga katropa, hatod ka itong right yes to Health Incorporated. Siyempre, sa Sangga Blizzard, Banigit Santon Plus Gold equals to 1 entry. Agdaya karaga sa bilog nga entry or sa ka-blistered banikit premium D3 soft gel capsule equals to 1 entry. Lima ka masashe at Santon Gold Coffee Mix equals to 1 entry. At syempre sa bilog nga blister o banigit turbo dietary herbal supplement for men equals to 1 entry. Syempre sa sobre mga katropa. Isu atraton ka nga pangalan, address, proof of purchase, contact number, ag pirma. So yung hugamang ron sa mga drop boxes, pwedeng-pwede yan sa XFM Kalibo sa AJS Bert Road, Barayti Gayon Kalibo Aklan. Ang pwedeng-pwede pagid! Sa ito ka ng Pharmacia Gomez na sa Kalibo Shopping Center. So every Friday, 9 a.m. among ginaga pick up. Yung ka ng mga entry. Ang syempre sa Barangay Poblasyon, sa Ruel, and Junior Barbershop. Sa Poblasyon Banga, mga tropa, pick up time natin karon every Thursday at 12 noon. Diba? Ano ba itong ginahugat? May intra na sa Sanson and XFM libo-libong papremyo mga katropa. Anyway, no, thank you kita mana sir. Thank you kita. Welcome na welcome na kay Mike De La Torre. Also man mga tropa, happy listening sa mga taga Villanueva Construction Supply, Tita Alma kay Tito Nuno kay Gina, Villanueva Audio System, Mama Lida, Papa Lloyd. At syempre, iapagin sa Windrolls Bake Shop kay Auntie Emma, Colron kay Paring Errol, kay Paring Erwin. Sa mga taga Streetline, itinero na kay Nangdona Peñano, kay Nailulit, kay Nungkok. Aking kagawad, da, Fred Malakas, kay Nang Lilibet Malakas. Sa itong mataga, Puok Tali Papa. Ang syempre sa itong mataga, DJ Chance Lee, Chon Mandok, and Liempo na sa Barangay Tambuan. Sa Revis Meat Shop. Maraton ka ng mataga, Genuine Gas Station. RLH Shop, happy listening. Syempre, yapagida sa itong mataga, The United Teams. Siyempre na kay nung Georgian Histories, kay nung Owing, kay Paring Ryan, kay Tito Ibardo Lasa. Yakara kay Bao Harapagido. Happy listening man una kay Mama Tina, kay Maring Revy, kay Auntie Jean. Kay Auntie Lina. Abusan daw na ron. Siyempre kay Engineer Halang, kay Engineer Marjo. Kay Paring Kalo, ikawalo. Auntie Villa, ikawalo. Vicky Yasul. Mama kay Leopoldo Cesar Martinez Jr. Good afternoon katropa Chen. Shout out sa Pututski. Yes, dakina. Manaw, tangani. Trip-trip mo lang siguro ng pamanaw yung ato. Anyway, it's 8 minutes after the hour of 1 para hindi ka bumabitin mga katropa. Mapatahin kita sa itong karapag. Was-was. Siyempre, yamang ron sa pabaylis sa Barrio with DJ Chen.

ha. Grabe rato ka ng mga senior citizen. Ikaw na iya. Grabe rato ba taga-batan? Ma'am Rowalina. Sa hinakol.

Sa dalayang gin, usoyon ko to. O si paring Erwin Dorita, shout out pre. Dayang-dayang bao sa Joe and V Marketing.

paborito ni Rince Ilian Bailian. Shout out kay Dodoy Jomel at Dodoy Reynan Postorio. So Doy, kao! Yag ni Sanda! Anda kitang gampangon sa Bailian da. Biskan, di si City Anjos po at sa Rince Ilian nga ra eh. Mga chat-chat, ano na paborito ka lang.

shout out mga soltero, dalaga. Tawad ang mag-oras. Bossin ang LC Rivaldo, DJ Changlit mo kami sa Tambuan, LC Inan, Christian Inan, at sa mga unga.

0: chique.
1: Basket kita tumaran. Nirens Elliot 4 mil.

2.45. 4.000 pesos. I'm sorry, Rince Elio. Inutubaran ng basket ni Rinan Posterioso. It's 5.000 pesos. 5.000 pesos, alas 2.55. Bonget. Alright, alas 3 rong oras. Abog isayamat kay Rinan Posterioso. Sa pagbakit among karang basket, sang kakaing alimango. Masunod yung basket. Kani Archie Sousa, pabasket niya sang kasako nga tungaw. Nga tinuhog pabor sa nagausar. Sang 1,000 pisos, alaw na oras. Basket ni Archie Sousa, mga katropa. Sang kasakong tungaw nga tinuhog pa. Alaw na media ng oras. Alaw na media. Alaw na 45.

sorry, Archie Sousa. Nina tumara ni 2,000 pesos ni Dodoy Jomel. Wrong sa kasakong atungaw. Natinoho.

humot-humot pagidra. Shout out pre kay Tagol Gapala sa Liso. Gol! Shout out yung gol! Ba, paborito ni Dagol da. Lili dyan, mabuhay, rasyapi, kaduyog, ingitahay. Oh, mahumot-humot. Bagong paligot.

napakatropo kita at oras na ito ka programa nga. Pabaili sa Barrio with DJ Chan. It's 58 minutes after the hour of one. Pasinsya kita sa ato ka naman uli ng mga bisita natin. Una pasagawa, ako magsugod yun. Hi. Bawi, umagita sa sunod ka ng Domingo nun, mga katropa. Right. Thank you kita sa pag-iba kay DJ Chan. Ha? Sa ato ka ng programa Pabaili sa Barrio. Siyempre, asa makaroon ng last dos sa kara sa hapon. Sa ato ka ng mga live viewers, thank you again. Sa 9,000 o 10,000 viewers na natin, no? At syempre, yapagid sa ito ka ng mga suki matag po yung matinga naka-tune in sa gihapon sa ito ka ng mga transistor radio, mga katropa. Maglipati kita sa sunod ka ng Domingo at same time, same program ron, mga katropa. Bye, DJ Chan. Halong sa pag-uli. Haba ni Chanda Tunnel Paruhino ba? Nakahabol ka po, pre, ha? Anyway, naging ka-partner na itong technical side kay Inabaw, si Katropang Zipro Kita Palmon. Nagsamakaroon, si Katropang Noel Esteliero, mga katropa. Once again, this is DJ Chan of XFM 96.5 Kalibo, ang katropa mo.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
3: Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
3: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang baybay Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
8: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
9: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santon Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
10: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
0: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
3: XFM.
11: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
12: Ooh, wow! Guwapa ni Goroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
13: Ha?
12: Oh, ma? Ikaw na?
13: Oo. gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
12: Clear Skin Herbal Soap?
13: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
12: Hala, tingala ko naghuben ka.
13: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo ni Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
12: Ma, baklan mo mang kusina ha?
13: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
12: Oh, gali, diri yo.
13: Ah, dali na.
14: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
15: Girl,
14: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
15: No more!
14: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dito sa akin. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Visionex Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Santon Plus Herbal Soap.
6: Yan is Galona, senior citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
4: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
0: System pain.
7: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na gatay ko kung lalisa. System pain para dire-diretso ang training.
0: System pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! System pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibili sa mga butika.

0: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
4: XFM.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Tila ba may hangin sa tiyan?
9: At masakit sa pakiramdam?
8: Kabag yan!
9: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang,
9: tanggal agad ang kabag.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid
8: na all-in-one.
9: Sa presyong
8: magaan.
9: Santon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño, it is Sancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso, ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon ag sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Anpo, hindi ako mahilig sa kape pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil X na X yan.

0: ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya, huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: Sun Plus Herbal Soap.
5: Kaya, Cordero, taga-Butiki. Itong-itong balasakang panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Sun Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
4: Sun Plus Herbal Soap.
6: Nanamigin.
4: Sun Plus Herbal Soap.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sarah sa aking kutipan ni Lilo. Ako sa call center agent. Burmig, ako nagkakamigrain. Tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibagay na ito sa akong sang Sister Pain. Nasigda, sige na matulang pagsakit ang akong ulo.
6: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist.
6: Consult your doctor.
8: Ibigay sa mga butika.

0: Oras, alas 3 ng hapon. Oras, hatid sa inyo ng Windsor. Para sa kadagdagang detalye, bisitahin ang aming website sa windsor.ph. Gaming is for 21 years old and above. Keep it fun. Play responsibly.
1: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Shantum Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
6: Bili na!
4: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
8: XFM.
9: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-aaral. Ang salita ng Diyos sa Kawikaan 1:7 ang nagsabi, "Ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali." Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay namamanhik sa inyong trono sa ngalan ng inyong anak na si Jesucristo. Sapagkat kayo po ay nangako na kung anuman ang aming hilingin sa ngalan ng aming tagapagligtas ay kami inyong diringgin. Pinupuri po namin kayo sa napakalaking pribilehyo na ito na ibinigay niyo sa amin na makapag-abot kami ng aming hiling sa inyo. Bago pa man po ang lahat, pakalinisin niyo po kami sa bisa ng dugo ng inyong anak na si Jesus. Alisin po sa amin ang galit, sama ng loob at di mabubuting pag-uugali. Amin pong isinusuko ang aming sarili sa inyo ngayon. Likhaan niyo rin po kami ng isang mapagpatawad na puso upang mapatawad rin naman namin ang mga taong nakasakit sa amin. Kayo na bukal ng karunungan at kaunawaan, amin po kayong pinapupurihan. Alam po namin na kayo ay makapangyarihang Ama at lahat ng bagay ay posible para sa inyo. Amin pong ipinapanalangin ang mga mag-aaral na may dakilang pagnanais na matuto at makatapos ng kanilang pag-aaral. Ibaling nawa ang kanilang mga pandinig tangi lamang sa mga sasabihin ng kanilang guro. Iiwas sila sa maiingay at walang interes na mga kaklase. Iiwas po sila sa mga masamang impluensya na makapaglalayo sa interes nila sa pag-aaral. Iiwas sila sa mga bagay na maglalayo sa focus sa pag-aaral tulad ng mga bisyo, masamang barkada at paglalaan ng mahabang panahon sa paglalaro ng mga gadgets. Guguli nawa nila ang kanilang salapi at panahon para sa pagpapalago ng kanilang kaalaman at kakayanan. Alisin nawa sa kanilang puso ang pagkatakot, lalo na sa mga pagkakataong mahirap intindihin ang kanilang mga aralin. Ipaalala niyo po sa kanila ang inyong pangako na kung sino man ang nagkukulang ng karunungan ay humingi lamang sa inyo Ama at tiyak na ibibigay ng masagana sa kanila. Dagdagan nawa po ang pananampalataya ng mga mag-aaral na nanghihina at nawawala ng lakas ng loob sa pag-asa, sapagkat kayo ang Diyos na nagbigay ng talino kay Daniel na 10 ulit na higit kaysa iba, ay gayon pa rin Diyos na makakapagbigay ng kakayahan sa pag-unawa ng mahihirap na aralin. Ama, samantalang ang mga mag-aaral ay maghahanda sa kanilang mga pagsusulit, ituro sa kanila ang mga dapat nilang pag-aralan at ituro rin sa kanila ang pinakamainam na paraan ng pagsasaulo at pagbabalik-aral. Ama, dagdagan nawa ang pagsusumikap ng mga mag-aaral na maging maayos ang kanilang mga grades. At sa mga sandaling sila ay matanyag at magkamit ng karangalan, ipaalala nawa po sa kanila na dapat sila'y manatiling mapagkumbaba sapagkat ang karunungan nila ay tanging nanggaling lamang sa iyo. Ama, bigyan niyo po ng malulusog na pangangatawan ang mga mag-aaral. Ilayo sila sa mga naglipa ng sakit na nakakahawa. Ilayo sila sa mga aksidente at masasamang tao. Samahan at patnubayan nawa po sila ng mga pilinyong anghel sa loob at labas ng kanilang paaralan. Bigyan po sila ng karunungan na pawang ang katotohanan lamang ang kanilang paniwalaan at talikdan naman ang mga turo na kataliwas ng inyong mga salita. Ama, pagpalain niyo rin po ang mga magulang ng mga mag-aaral na ito. Bigyan nawa sila ng sapat na kita upang mabayaran ang matrikula at mabigyan ng sapat na allowance ang kanilang mga anak. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa inyong katapatan at pag-ibig. Salamat po sa pagtugon sa aming mga hiling at dalangin, hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil sa inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen.

0: Biscayne Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Kating, babalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Sanford Gold Live Testimony.
2: May linda ka sa inubuan ba na parang lunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako lang. Sanford Gold, thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako lang Sanford Gold.
1: Sanford Plus Gold.
3: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santor Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
1: Santol Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Halagang paalala, ang Santol Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Balanced diet?
5: Check.
4: Regular exercise?
5: Check.
4: Vision X Plus?
5: Check.
4: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: X FM.
4: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
1: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
1: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: X-F-M.
4: FM.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako nga pala si Herina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gulat ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Ooh, wow, guwapa ni Goroy. Nami kutis, ha miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo. Guwapa sa akin ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
6: Oh, galit. Diri yo.
7: Ah, dali na.
8: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
1: Mag-Santon Plus Herbal Oil. Garantisado.
8: Maaasahan.
1: Sa sakit ng katawan.
8: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
1: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
8: Santon Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Canton Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Canton Plus Gold.
0: Plus pinalakas, Canton Plus Gold.
2: Ako si Alicia Ibardula sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang. Hay uwa, gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, eat Canton coffee mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang Alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Canton, ay manami lang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Canton, ay gamayan. Ako na patunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
3: XFM.
0: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
4: Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Canton Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Canton Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Canton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Chronic pain?
7: Ang sakit.
6: Pag-assisted pain.
7: Muscle fever.
6: Acute pain.
7: Kahit ano pang pain.
6: Basta pain.
7: Pag-assisted pain.
6: Pangkarang pain.
7: Fast and safe.
6: Yahoo!
7: Sister Pain.
6: Symptoms persist. Consult your doctor.
7: Sister Pain.
6: Mabibili sa mga butika.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: XFM.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
6: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso, ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo base daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon ag sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang, mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: X FM.
0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at sikol. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Sister Pain. Ako si Heide, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong serbikardya o pagkalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid
8: Sister Pain, hanggang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor.
9: Sa mga butika.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA-FR number 108357.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: XFM.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells. Agad malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Glota Kojic with virgin coconut oil. Rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Lin Anyo Sapo, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kabot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
2: XFM.
0: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
3: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Santon Plus Herbal Soap.
5: Norma Oda, taga-Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap.
6: Bili na!
4: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
7: Ako Galiciardio. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit gid akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Hanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sister Doctor. Sa mga butika.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
2: Mag-Salvon Plus Herbal Oil.
1: Kahit mo lang sa iyong buong katawan,
2: siguradong sisiglang pakiramdam.
1: Salvon Plus Herbal Oil,
2: ang pamamahala
1: all-in-one sa presyong magaan.
2: Salvon Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Wanita Badahos, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Canton Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Canton Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Canton Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Canton Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Canton Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bakterya at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
6: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Yan is Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
7: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Ako bali si Lisa. And I'm proud Sister Pain Nisra. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agin sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng
0: Sister Pain, ang galang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: 9. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Santon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na.
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
7: XFM.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
8: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
11: Edgar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Landa Baga sa Pandakan, Manila. Tumong aking kamay kung may bukol. Minom po ako ng iminom ng Sandon Black Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Minom ng Sandon Black Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
1: Sandon Plus Gold.
2: Iba ka sa lahat.
1: Sandon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Sandon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
5: XFM
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Mga Barcoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay.

0: Dairy Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo.
1: Santan Plus Herbal Soap.
2: Ako si Ken Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
1: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na. Santan Plus Herbal Soap.
3: Sister Pain.
4: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko tayo. Wala nang kasakit ang ako likod.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.

0: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantung Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantung Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Suntone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Suntone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Suntone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Mabibili sa mga butika.
3: X-F-M
4: X-F-M
1: Suntone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payatot dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Suntone Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Suntone Vitamin C.
1: Suntone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, galit. Diriyo.
7: Ah, dali na.
1: Suntone Plus Herbal Oil.
8: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan palagi. Narinig ko na radyo ang Suntone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Suntone Plus Herbal Oil.
6: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan. Suntone Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon, itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nag sugot ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang kung pwede. Pero yun lang, ay uwa gid ko no, sis ko no. Hay naguli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbahong, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Santon, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zin Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3. Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
6: System Pain. Ay, ako si Dan, isa ka professional doctor. Sa adlaw na ang training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na gatay kung akumulali sa Sister Pain para diri-diritso ang training.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: XFM.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa pusog.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Santon Plus Herbal Oil.

0: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: XFM.
6: Dati, kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Santon Vitamin C, nawala na ang pagiging sakitin ko. Ako pala, si Kathleen, and 7 years old.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan?
2: At masakit sa pakiramdam?
1: Kabag yan!
2: Mag-Santhan Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang,
2: tanggal agad ang kabag.
1: Santhan Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one.
2: Sa presyong
1: magaan.
2: Santhan Plus Herbal Oil.

0: Manila. Itong aking kamay, itong may bukol. Mayroon po ako nang iminom ng Santon Black Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom ng Santon Black Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
1: Santon Plus Gold. Iba ka sa lahat. Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: XFM
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
4: Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
4: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
7: Sister Pain.
8: Si Gary, sa ka-service ko, may harap sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko tayo. Nawala ng kasakit ang akong likod.
2: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe.
4: Yeah!
2: Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga butika.

0: ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: FM. Madalas akong puyat sa trabaho ko. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako na Santon Vitamin C, magaan na pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Reince Orbel.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon, itry man ninyo base daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot ay masakit, tambay ko hay kung may pakupos lang kung pwede, pero yun lang ay uwa gid ko no, sis ko no. Hay naguli ako, nag-inom ako it Santon Coffee Mix. Hay naduwa tagrato nga bukol nga parang hulin yun imaw itbaho di karasang Alima. Ay kung mag-inom pa ako it Santon ay manami rang pamatiyag. Ngani ay kung kamu man nga may ginabatiyag katulad sa rayang bukol ay mag-inom kamu it Santon ay gamayan. Ako napatunayan ko mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zin Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zin Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. Altogether, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3 para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
0: System Pain.
6: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa adlaw na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akumulali sa Sister Pain para dire-direcho ang training.
0: Sister Pain, hanggang ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.

0: Kuya Donis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
5: Bili na.
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
7: XFM.
8: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthone Vitamin C, ay Diyos ko, nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center agent.
9: Xanthone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
10: Clear Skin Beauty Soap.

0: taste ng iyong skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
3: Mag-Santhol Plus Herbal Oil.
2: Garantisado.
3: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
3: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
2: Mag-Santhol Plus Herbal Oil.
3: Ang pamahid na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
3: Santhol Plus Herbal Oil.

0: Gold, mas pinalakas.
1: Doon si Kaya Biev ko. Nagkape ko sa call, pinagpatuloy ko po na ano, ininom yung Santon Plus Gold. Take some pictures ko po, wala na. Sa'yo yung nakatulong, yun sa paa ko yung bukol na maliit. So, wala na, bumalik na siya sa dati.
2: Santon Plus Gold. Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
4: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako si Aida Cordero, taga-Putike. Itong-itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kung Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Nanamigin!
6: Santon Plus Herbal Soap.
9: Sister Pain.
10: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadulas ang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
9: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: Symptoms persist. Consult your doctor.
9: Sa mga butika.

0: to pain.
1: Ako si Heider, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagkalanakis ang akong liog. Ang sister pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang epekto.
0: Sister pain, hanggalang pain, fast and safe. Sister pain, symptoms persist. Sister doctor,
2: Claire Skin Beauty Soap.

0: Whiskey and Beauty Soap, a quality product of Yesterhealth Incorporated.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagi ko sa kape. Nadamo health benefits. Muna kintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa uan ko gid. Patsyag ko gid niya relax akong kalawasan. Ibagit ko healthy coffee.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na. May santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
3: Santol Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santol Plus Gold.
4: Islamista po, Sandoval. 23 po, masakit ng katawan. Gumamit ng Santol Plus Gold. Unti-unti nang nawala. Ngayon po, wala na. Asa mga kaibigan ko at kababayan, subukan ninyo gumamit ng Santol Plus Gold. Kung kayo po may makaramdaman sa panalakit ng katawan, lalo sigit sa ating mga senior citizen. Maganda po, maganda.
3: Epektibo sa anumang uri ng

0: 21 minutes after 9 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo.
1: Exciting!
0: Basta dara nun, kagakirit away, kagigaliin, no? Kung may
1: yes,
0: mangibot, no? Ala!
1: Kung ikaw man, be!
0: Ala, 2 years na lang, masala-sala ka na ginaiya, 63 ka na subong, gamay lang akibang, ay!
1: Yan bala.
0: Ma-develop pag it be, no? Ay, salamat mayari na kami naidara nun ng sunong logo. Hindi to naman nagaling mo kwartahan subong kay Pigado na ginang vlogging subong yan, no?
1: Mag 65 lang ko, ah.
0: O gani, arang gusto namon daran nun kay para mayara kami pang content ba? O galing kay hindi ka naman namon magamit kay nga, ah. Wala na gid jasilduhan na isa meta.
1: Ang mula gani. Kasi kadamo-damo na nga ang sing nasilduhan niya.
0: Eh, mayo man na gani para mabuhin-buhinan man ang mga nagalalabay sa akon nga news feed bala. Nga mga nagapakuno-kuno nga vlogger, kaga-vlogger-vlogger, hindi man ang ayan pareho sa imo.
1: Ang ula makuha yung ka-vlog.
0: Deny tayo na, wala mo kuya ka-vlog. Okay, dali lang git. Buwas, umpisa na ang klase. May estudyante ka, wala?
1: May ginatsuturan.
0: Scholar namin kuya, hindi kay tutor. May ginascholar kasi buong nga 2000 year 2026, 2027.
1: Scholar, man kuya siya.
0: Wala na gano, wala. Wala nag-deal, wala
1: nag-wala.
0: Nagintindihan na yung presyo sa isa kag isa?
1: Wala.
0: Ano abi, kay ginakulang ka na, mapresyo ka pa? No problema, siya mo kayo kapakilala ka japon na kwarta, bisa nung na kwarta.
1: Ay, bahala.
0: Sa tood lang mga katropa, ang amon diriyaya, boses ng giniya kang itsura, ang amon bulsa de, tsaktuhan lang. Tsaktuhan lang.
1: Amon lang ginang amon, yung kapital.
0: Oo, oh, tsaktuhan lang 100k a monthly.
1: Buhi-buhi kami diya.
0: Salamat po si Rem sa gayon nga makatrabaho kami sa imo kampanya.
1: Correct. Kadiri nga istasyon.
0: Oh, kag sa tanan naton nga mga ano colleague man nga kasabayan naton sa sini nga trabaho, no?
1: Wala diya gutom sa amon.
0: Ah?
1: Wala diya gutom.
0: Kamo mo lang na ginagutom permi kay ano kagani?
1: Patay gutom.
0: Apo, sugi siya na yun. Ang ako nung sugo niya. Dula tama ka gani, ginano? Dula tama ka giyotikan nga maabot. Sugi na ano ako.
1: Sige na, iambal na lang balang patungkod. Kita mo damo, pati gani, bilyon yung mga chichiria. So,
0: ah, oo. Oh, ang ano na, ang sobra na sa feeding, wala nyo ginatag sa mga kabataan. Kay makaon mo ko ng mga dlag ko mo to bilyon. Pero okay naman kay duha na tuya ka hanot ang aton.
1: Ay, correct ya.
0: Bali sa Purok Mahugan ni sa Old Sagay, nagpa-feeding ta. The same day, nagpa-feeding man kita sa ano, sa Kalye 7, sa Aguilar Subdivision, Poblasyon 1. Diba?
1: Correct.
0: Hindi naman ta na magabaan, guro, kung may ara kita ginbilin para sa dlag ko.
1: Oo, ah. Kita mo kagay na. May paksyo pa gani, nga litson.
0: Ang, ano mo lang gina, ang, gin self-keeping mo gin ang super crunch ba?
1: O ginpainan ko yun ni mother. Yeah.
0: Sige lang ka may Gold Eagle maginta. O, oh, matiton mo naman ang premyo sa Gold Eagle.
1: Magic, magic.
0: Lawala. Kaya pa lang. Okay, welcome to natalan ng mga XFM radio stations sa Negros at Panay Island. Sa Bacolod, mabatean kita sa XFM Bacolod 103.9 o punta si Katropang
1: Chris
0: Joderi. Sa Kabankalan, mabatean kita sa XFM Kabankalan 106.1 with Katropang
1: Papa Rodel
0: Win Salinas.
1: Okay, tama mo yan. Mister, iba ba lamang ko bala?
0: Sa Kanlaon, mabatean kita sa XFM Kanlaon 101.7 with Katropang
1: ay, hindi, okay na siya ipag-isla niya. Baby Ron
0: Shorty Boy. Sasagay, klaro kita mabatian sa radyo, pinaagi sa XFM Sagay 87.5, kag sa XFM Sagay Teleradyo, Analog Channel 13, and IPTV Digital Channel 29, via Star Cable, Silay, Ibi Magalona, Victorias, Manapla, Kadisagay, kag Iskalante. Sa Iloilo, mabatian kita sa XFM Radyo Patrol, Iloilo 100.7, upunta si Katropang
1: Alec.
0: Correct! Sa Kalibo, mabatihan kita sa XFM Kalibo, 96.5 with Katropang. One, two,
1: John Ray?
0: Noel. Sa Rojas, mabatihan kita sa XFM Rojas, 106.5 with Katropang.
1: Neil?
0: Correct! Sa Antique, mabatihan kita sa XFM Antique, 93.3. O punta si Katropang
1: John Ray
0: James Dean. Sila sakto mo?
1: Duwa.
0: May pinitla pagkid karon sa endorsement. Pila na lang gani sweldo mo nabilin gani sa imong mga pagkapitla gani. Pila na lang bilin sa imong sweldo gani kay buhin nga buhin.
1: Wala pa ko ibuhin sa...
0: Wala man!
1: Wala pa ko buhin sa...
0: Ha? Gini-remind mo git ko, ha? Buhinan taguro mga ano, ha? Mga 2-5.
1: Mga dami! Manilig na lang ko talan.
0: Sa mga gusto magpasakop kag magpangalipay subong ang Domingo, pwede nyo na masave ang amon nga XFM call and text line sa Smart kag TNT.
1: Sir 912 Sir 912-0076-793
0: kag 0915-8311-431 0915-8311-431 kag syempre nag-live man kita subong sa Troy Tisoy 2.0 kag sa tanan nga XFM pages sa Panay kag Negros Island. Ang aton oras, 28 minutes after 9 o'clock. Mabalik pa ang phone pal. Upon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy Langka.
0: Guwapo na loy-loy pa.
1: Bigalan na tamsi pa.
0: Ini ang XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-Premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
4: Para sa dynamis?
3: Para sa turnyo ni Mrs.
4: Tour?
3: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
4: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
5: Exciting ba?
3: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
4: Sige, sugayon na ako na, miss.
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
8: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.

0: Ano na subungan imo ano man? Sino ka subong gani? Edo si San Gohan ka naman. Sino ka subong?
1: Abisan sinulang.
0: Wala ka naman napinsaran?
1: No, wala pa kong alam, subong.
0: Hindi. Da si Bong Rebilia ka subong.
1: Ha?
0: Da si Bong Rebilia.
1: Minus the priso.
0: Eh, bago na subong mo, gusto mo mo Bong Rebilia?
1: Ha?
0: Gusto mo mo Bong Rebilia?
1: Hindi, kuya.
0: Jingo Estrada.
1: Mas naging.
0: Alan Peter Cayetano. No comment. Win Gatchal yan.
1: Pwede.
0: Ah, balaan ko na kung ano ka kolor.
1: Kolori, no ka kolori.
0: Pues, nakita na kita sa payroll.

0: Generica drugstores in Watson's Pharmacy nationwide. Ngayong gabi, Anay, kay Remark Vlog, nagalantawa kami dere. Happy watching from Panitan Capiz, Rulin Guarino, from Paglaom Village, Barangay Mansidingan, Bacolod City. Happy viewing, Nining Doke, ngayong gabi. Kay Crystal, Maria Joy Librado, good evening. Sweet Dalen, Helen Canero, sang Antique, good evening. Mayong gabi manda sa kay Alma Sumalinog sa La Castellana, Negros Occidental. Good evening kay Edmar Torbella, Juna Fundador, June Mark Pedroso sa Malipayon Village, Roa City, Capiz. Kag kay Erox Latoza, shout out lang sir. Naglantaw kami diri sa St. Michael Subdivision, kaupod si Idol Romel Guanzon Liza. Julieta Tapalya, naglantaw kami, nagikan diri sa Bayawan Negros Oriental. Kag mayong gabi kay Marisa Valdez ang Hinigaran, Lifar Digno, mayong gabi. Leslie sang La Carlota, Negros Occidental, good evening. Grabe ato ng mga listener ba, no? La Castellana, La Carlota.
1: Ang mga social pa sa mga apelido.
0: May mga taga Sigma Capiz man. Kag Junella Bato Darna! Happy listening. Pwede na ka maka-call sa XFM call and text line. Smart and TNT subscribers.
1: 0912-007-6793.
0: Kag 0915-8311-431. 0915-8311-431. Ari-ay. Are you ready?
1: Yes.
0: Kung magpungko, mataas. Kung magtindog, nubo. Kung magpungko, taas. Kung magtindog, nubo.
1: Sigurado ka nga hindi na ako? Ano sa pagkaon, hindi?
0: At ng sapat.
1: Sapat.
0: Oh.
1: Kung magpungko,
0: taas. Kung magtindog, nubo.
1: Kuring?
0: Lapit na.
1: Napit na lang sa kuring. Ido?
0: Kuring!
2: Balaan niya dahil yun mo.
0: Ari-ay, ari-ay, ari-ay. Duha ka mag-utod, hindi magkilit, Anay.
1: Mata!
0: Sigdasig ba? Grabe ba? Ari-ay. Naglupad ang pispis, nagtupa sa sapa, ng itlog sang bulawan.
1: Ano na iya po? Kluwa na iya.
0: Naglupad ang pispis, nagtupa sa sapa, ng itlog sing bulawan. Ah, bagay.
1: Nakaon?
0: Ginagamit.
1: Ginagamit? Luwag?
0: Ah, pwede.
1: Kutsara?
0: Dito talapit sa luwag. Naghahatag sing kasanag kung madulom ang palibot.
1: Bulan.
0: Lapit na.
1: Bulan gani.
0: Lapit na sa luwag.
1: Lapit sa luwag.
0: Naglupad ang pispis, nagtupa sa sapa ng itlog sang bulawan.
1: Lapit sa luwag ko naman.
0: Oh, sirit.
1: Oo, oh, ah.
0: Sulo. Lapis. Binayaan ko, no? Lapis.
1: Sino gambal?
0: Si, ano? Si Binayaan. Lapis ko, no? Iya.
1: Uye, lang kita.
0: Ano?
1: Mayang kapilang tagalik kay Nang Alicia sa Capitol Heights. Sa kabalo siya, nga updanay kita nga duwa.
0: Oo.
1: Ginbayaan niya tong tigulang.
0: Ah, pabayida kay tigulang naman.
1: Lala mo man na, ah.
0: Line number one, good evening. Hello? Hello?
1: Hello? Wala ka pa mati, oh.
0: Hindi, itagurong batian ay. Dahil nga da, mahilo ko din sa piyak, oh. Hello, mayang gabi.
3: Hello?
0: Ah, nga pa mati lang sa aton. Black oh, na nirikta. Oh, wala mang kasabat, oh. Eh. Dial. 0915-8311-431. Ari pa yun ay. Puno sa idalom, sanga sa babaw, dahon sa tunga.

0: daon sa tunga.
1: Ano ni siya ng sapat? Nabilong siya sa kalanon nga... Ay, butang na lang, para dasig ah. Ano? Seafoods.
0: Seafoods?
1: Puno sa idalom sa nga sa ibabaw, dahon sa tunga.
2: Rinchel? Di ano magali?
1: Ano, ano, ano sa batong migo?
3: Tahong.
1: Otro ka man?
2: Mahilig lang imoy sa tahong niya.
1: Oh, the matag po koklo?
0: Oo
1: ah. Oo mo na gani, seafoods.
2: Seafoods. Mm. Isda?
3: Talaba.
1: Seafoods. Talaba, talaba sala.
2: Na, ang isda hindi na seafoods.
1: Ha? Akay galangoy ang isda sa si, amo ng seafoods.
2: Oo eh.
1: Oo. Oh. Oo, oh, may ara ka pa na amigo? Sabat?
3: Ari pa, dama ko na yung seafoods.
1: Oo, oh, puno sa idalom, sanga sa babaw, daon sa tunga. Paborito sa mga taga-Kapis.
2: Talaba?
3: Wala ba wala eh?
1: Sala gani.
2: 1A ng kasag.
1: Ha?
2: Kasag.
1: Okon?
2: Okon alimango.
1: Correct. Napaktan sa animal. Amigo, mayang gabi. Ngalan mo, kagtagadiin ka.
3: Inayaan
1: to. Ah, muna siya nag-comment pag ulang.
2: Nang pinayaan na imo radyo.
1: Ang imo na lang ginalan, ihambal ang mga binayaan. Muna imo yaman. Ngalan mo na lang. Si? Taga din. Taga din.
3: Taga Kadis.
1: Din sa Kadis.
3: Barangay Mabini, solid supporters. Yung mga automatis, yun yung nasi gabi.
1: Gabi ka, dali lang gid. May upod ka da? Sinupod mo naman gaho naman?
3: Atin mo sa second floor, tro. Yari ko sa third floor.
1: Aba, mansyon ang inyo ginobra?
2: Eh.
3: Ano, tro? Balay, tro. Ginobra naman, tro.
1: Amo gani, mansyon ginobra nyo?
3: Second floor lang.
1: Oh, bali, ikaw ang trabaho mo, construction worker.
3: Oh.
1: Wow.
2: Type.
1: Ang mga type ni Dolphy, ang mga naghahakwat sing ano,
2: mga semento,
1: semento, aloblocks, ang arang naga ano bala, naga tulo-tulo gid ang ano gani Dolph.
2: Ang bala.
1: Pila na edad mo, Migo Jake? 30. Single ka pa?
3: Oo.
1: Hmm, natingala ka pa.
3: Sentero
1: nang
3: kapero pero
1: ay tapos na hindi. Ah. Sino man tong babae ang imo natiruhan nga naintuan mo?
3: Eh, dere na damon tro.
1: Hmm, mayo kay naintuan mo pang tagadira sa inyo no. Ano anong imo nga ginpaon para maintuan mo?
3: Hindi lang tro.
1: Ano?
3: Pasayan nang gamay.
2: Hipon eh kay gamay mo.
3: Hipon.
1: Grabe ba? Ginano pagluto ang hipon?
3: Ginano ang troy?
1: Torta.
3: Torta, patangan itlog.
1: Wow! Tapos dugay-dugay, ang imo na itlog yun pa ko mo sa iya.
2: Kasi no, kay Brenda?
1: Tinga, nagpatilaw na sa imo, wala ka na lang gin forever, kay.
2: Gani man?
1: Ara naman ah.
3: Mas, ano ang try mo? Ano try mo?
1: Hindi ka mo... Hindi ka mo para sa isang isa?
2: Hindi ka mo match?
3: Hindi ka mo para sa isang isa?
1: Pero nagtilawanay ka mo, sumining, nagsawanay ka mga dua.
3: Siguro miro eh. First time yung pagkakita na, hindi ano, biglang maano ko mo, tulog, maano ko mo, tulog.
1: Pero sa pagbirhanay nyo, nakapila ka mga dua.
3: Talo
2: yan,
3: nakatapli
2: ni Sarsam
3: eh.
1: Oh! Gakang ang agi, no?
2: Oo, eh!
1: Ha?
3: Diwa sa gabi, isa siya sa Landry, namin gabi siya magkuka, isa siya sa Landry.
1: Wow!
2: Gabaka sa pagkatapos, eh, no?
1: Nagabaka o kung nagambal nga, oh? Amo lang tong tatlo ka round? Jake?
3: Ano, Troy?
1: Wala mo sa nagmuno si oh? Amo lang tong tatlo ka round?
3: Why man, Troy?
1: Why man? Te, pagkatapos natuyo ka mo pagkaaga eh, no?
3: to you eh, siyempre si Pabla.
1: Di, nakaagi ka man pamaol.
3: Na maaw niya ang dilig mo na awat, Roy.
1: No, di ba? Lapyo-lapyo ka na iya.
2: Namanyos ka.
1: Santon plus herbal oil. Mamaol ka.
3: Ilaan pa nga ng panit ko, Roy. Mabaka ko nga ang santon plus herbal oil, Roy.
1: Mamaol mamaol ka ginaya kay balaan mo ano nga daan nang naghublas ka mo pagkatapos nagwaan ka mo balhas pagkatapos naya mahanginan panuot na dol
2: o eh
1: kinanglan niya gid may santon plus herbal oil
2: do sa ano lang blaka pagkatapos siya sina sa ano mga kwat pa sa alo black.
1: sino ngalan sa ano ngalan sa babae?
3: Hindi na
2: tayo pumatay. Hindi ba si Brenda, hindi.
1: Si ano? Si Chinilin?
3: Si Brenda.
2: Si Brenda, agad siya ako nun iya.
1: Pero natuigan mga relasyon nyo nga doon, ha?
3: Why, Troy? Mga 10 months yun, Troy.
1: Mga 10 months? Lawing na na. Ang 10 months?
2: Pregnant?
1: Pilang edad sa babae?
3: 29.
1: Ah, mabato na. Kay 31 ka man.
2: O gani man.
1: Bato na. Pero ano na, no? Nakatilaw na una bago ikaw, no?
3: Nakatilaw na, Troy.
1: May bata na, wala pa.
3: Wait man, Troy.
1: Wait pa bata. Ang inyo, wala to na buo?
3: Bulag ko rin, Troy.
1: Bulag kung nabuo?
3: Bulag kayo, ayaw kita nabuo.
1: Di wala ka na plano nga balikan sa liwat. Eh, siyempre, ito paray man lang ka muda. Hindi ka mo magkita na yaw.
3: Kasado na sa bong Troy.
1: Agoy. Wala mo gin pakaslan mo. Pag ano na yan, pag bira mo na yan, pakasal gina yan, dayon yan.
3: Wala. Ano, Troy,
1: muna doon
3: na threesome
1: mo, Mr.
2: Troy? Threesome? Pwerte ka man magamba, threesome ba?
1: Damo ka na nabalan, ha? Kinanglan ka na gititumba. Pabungunon lang dahil yun. Ano na pangita mo sa isa? Ano na pangita mo sa isa kababae, Jake?
3: Ang simple lang,
1: Troy.
3: Tanggapangaboy ng pinggan, Troy, kagang...
2: Di pa nga ba'y basa, Troy? Na, muna! Damo na, di!
1: May nalapusan ka, Labador, Caldero, Kalaha, oh. Na!
2: May paman pala nga pakang!
3: Mga ba?
1: Ilang edad?
3: 32 to 35.
1: Single mom, abi. May ma, ano, may matawag nga single mom.
3: Pwede, ah.
1: Type mo?
3: Oh, yun, Troy. May ganyang single mom ka. May experience na sa mga buhay.
1: Kag may ara, naging nga daan kay. Hindi ka pa nga daan ka sigurado. Base kung ang imo itlay, nagluyloy na balahaw. Why pa man? Hugot pa?
3: Hugot pa man, Troy. Ha?
1: Wala ka pa man ka supporter. Nga rang ma, ano, malikawan bala iya nga luyloy. Ha?
3: Wala ka man, Troy.
1: Ah, mayo ka pa. Ako, gabakser na.
2: Base hindi na nalapot siya.
1: Ano na iya? Lapot siyong. Pati ka namin ko, Jake. Oh, number flag. Go ahead.
3: 09-66-05-36-890.
1: Liwata. Hinahinaya gamay.
3: 09-66-05-36-890.
1: Kung sa artista do, sino ka look-alike mo?
3: Si Cookie.
2: Ang alien.
1: Sige, ago apo man gali. Salamat, Migo Jake. Mayong gabi. Regards sa mga taga Mabini, Kadi City, ha. Bye-bye. 1 minute after 10, mabalik pang phone pal. Upod nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
1: Ining XFM, Katropa mo.
2: Exciting!

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosize. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
4: X FM.
5: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM, libo-libong papremyo.
6: Ako si Marin Lau nga taga Kalibo, nagapasayamak sa XFM ag kay Dr. Rebelito Oy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Kamong mag-intra man sa Santon, KXN, libon-libong papremyo.
5: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
7: Tinarin namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santon Vitamin C. Kaya sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Jenjen or Pasus.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Ooh, wow! Guwapan ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
10: Ha?
9: Oh? Ma? Ikaw na?
10: Oo. Guwapa sa akin ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo mang kusina ha?
10: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Diinta gali mabayad sa tusyon mo.
9: Oh, gali. Diriyo.
10: Ah, dali na.
11: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Gold. Mas pinalakas.
1: I'm retired caffeine. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Santon Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
0: Santon Plus Gold.
2: Nagausi ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkapiperme imnon ro kapeng manamigon healthy pa ro kapeng natural magkabulig sa tanan nga bagatian mapahuro may kabulig it paginomit Santon Plus Cup Mix bangod dry ay misang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga klasit kape uwa it side effects Santon Plus Cup Mix, may kape ka guan, may buong ka pa. Santon Plus Coffee Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
5: Ako si Marlene Lau nga taga Kalibo nagapasayamat sa XFM ag kay Dr. Rebelito Oy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash dag kamong mag-intra man sa Santon ya XN libu-libong papremyo.
4: O ikaw man katropa may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: XFM.
2: XFM.
0: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baradong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
6: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
7: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
8: Ako si Nani, isa ka bus driver. O kung tumig sa lawad na pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Bibili sa mga butika.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108-357.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: X FM.
6: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
7: Ako si Marin Lau, nga taga Kalibo, nagapasayamat sa XFM ag kay Dr. Revelito Oy sa ako nga na dagang nga 3,000 pesos cash dag kamong mag-intra man sa Santon ya XN libu-libong papremyo.
6: O ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
8: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawa na ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang
9: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowtag Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial

0: Gold, mas pinalakas.
1: Isa nito po, Sandoval, 23 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santon Plus Gold. Unti-unti nang nawala ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santon Plus Gold. Maganda po, maganda.
2: Santon Plus Gold.
3: Ako si Alicia Imardolasa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang, hay uwa gid ko no, sis ko no. Hay naguli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Santon, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. VisionX Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take VisionX Plus. Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
4: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
5: Ako si Marin Lau, nga taga Kalibo, nagapasayamat sa XFM ag kay Dr. Rebelito Oy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Dag kamong mag-intra man sa Santon kay XN libu-libong papremyo.
4: O ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
6: XFM.
0: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda, ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
7: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Santon Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pa ang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Sister Pain.
10: Ako si Sarah sa aking kututan ni Lilo. Ako sa call center agent.
11: Permigil ako nagpa-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
10: Ibalig na ito sa akong sang
11: Sister Pain.
10: Nagsigda, sige na matulang pagsakit ang akong ulo.
9: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mabibili sa mga butika.

0: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Bili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
3: Coffee break na naman.
1: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santo Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
4: XFM.
5: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
6: Ako si Marin Lau nga taga Kalibo, nagapasalamat sa XFM ug kay Dr. Benito Oy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Kamong mag-intra man sa Santon, KXN, libon-libong papremyo.
5: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libon-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto kito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
7: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
9: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan? Mag Sanson Plus Herbal Oil.
2: Edgar Elbanboy na isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanson Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Sanson Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
3: Sanson Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duha o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ano po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-scene zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
4: Ako si Marin Lau, nga taga Kalibo, nagapasayamat sa XFM ag kay Dr. Rebelito Oy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Kamong mag-intra man sa Santon, KXN, libu-libong papremyo.
3: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
5: XFM.
6: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
7: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Sister Payne. Si Michelle Nagali, isa ka sales team.

0: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Mabibili sa mga butika.
6: XFM.
7: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Xanthone and XFM.

0: libong papremyo.
1: Ako si Marin Lau nga taga Kalibo, nagapasayamat sa XFM ag kay Dr. Rebelito Oy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Kamong mag-intra man sa Santun, KXN, libon-libong papremyo.
0: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santun and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santun Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santun Gold Coffee Mix. Santun and XFM, libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo. Guwapa sa akin ay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko nag-huben ka.
5: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
4: Oh, gali. Diriyo.
5: Ah, dali na.
0: Santon Plus Herbal Oil.
6: Ako po, si Ethel Komplikado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Santon Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
3: Santon Plus Herbal Oil.

0: Mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Sunzone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Sunzone Plus Gold, mampibili sa mga butika.
1: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Sunzone Plus Coffee Mix araw-araw.
2: Sunzone Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Sunzone Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: X FM.
6: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
7: Ako si Marlene Lau, nga taga Kalibo, nagapasayamat sa XFM ag kay Dr. Rivelito Oy sa akon nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Kamong mag-intra man sa Santon, sa XN, libu-libong papremyo.
6: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
8: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
9: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta bumigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
8: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
10: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
11: Sunson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Sunson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Sunton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagkalanakit sa ang akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang epekto.
13: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: Symptoms persist.
13: Consult your doctor.
14: Sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ang Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: XFM.
4: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
5: Ako si Marlene Lau, nga taga Kalibo, nagapasayamat sa XFM ag kay Dr. Rebelito Oy sa akon nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Kamong mag-intra man sa Santon, ka XN, libon-libong papremyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libon-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
5: Ako si Marin Lau nga taga Kalibo, nagapasalamat sa XFM ag kay Dr. Rebelito Oy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash bag kamong mag-entra man sa Santon ya XN libon-libong papremyo.
4: O ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libon-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
6: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
9: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Also, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
10: Ako gali si Arjo. Isa ako ka panday. Apiktado ka isa. Ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oliveira at Mangosteen. Isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
3: XFM.
4: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo.
5: Ako si Marin Lau nga taga Kalibo, nagapasayamat sa XFM ag kay Dr. Rebelito Oy sa aton nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Kamong mag-intra man sa Santon, KXN, libo-libong papremyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lamang uri ng sakit.
6: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Pure Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako balik si Niloal Laguna. Laging nga CD sa haring gabi. Matake, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga kong nakakagaling ng Santon Plus Gold.
0: Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa uling patak.
0: Dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Daig pa ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
4: Ako si Marlin Lau nga taga Kalibo, nagapasayamat sa XFM ag kay Dr. Rebelito Oy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Kamong mag-entra man sa Santon KXN, libu-libong papremyo.
3: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: XFM.
5: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo! Uminom ka ng Turbo! Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin! May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido! Kaya, subukan mo!
8: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
9: Ako galing si Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
10: Mabibili sa mga butika.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Ba't tamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: XFM.
6: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
7: Ako si Marin Lau nga taga Kalibo, nagapasayamat sa XFM ag kay Dr. Benito Oy. Sa akon nga na dagan nga 3,000 pesos cash lang kamong mag-intra man sa Santon ya XN libon-libong papremyo.
6: O ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule, one blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, one blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
8: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Ooh, wow! Guwapa ni Goroy. Nami kutis, hamis. Miss?
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo. Guwapa sa akon ay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo mang kusina ha?
10: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
9: Oh, galit. Diriyo.
10: Ah, dali na.
11: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
12: Girl,
11: di mo kailangang magtiis. Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
12: No more!
11: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ang hinita po, sitwa po ako. Hinahanan po yung pananakit ng aking katawan, ng aking panginimin ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
0: Mampibili sa mga butika.
2: Nagausoy ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkape perme imnon ro kape nga manamigon healthy pa ro kape nga natural makabulig sa tanan nga pagatian mapahuro may kabulig it paginomit Santon Plus Cup Mix bango dry ay misang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga classic kape uwa it side effects Santon Plus Cup Mix, may kapikagon, may buong kapa. Pero Santon Plus Cup Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya, huwag magsettle sa vision na clear lang ng slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
4: Ako si Marin Lau nga taga Kalibo nagapasayamat sa XFM agay Dr. Rebeli.

0: libong-libong papremyo. Intra na!
1: Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
2: XFM
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang ganas sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: 7 Plus Herbal Soap.
7: Norma Oda, Tagasibalo. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Bili na!
6: Santon Plus Herbal Soap.
9: Sister Pain.
10: Si Gary, saka service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Takumi na nga po. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko tayo. Wala nang sakit ang akong likod.
9: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe.
11: Yeah!
9: Sister Pain.
11: Symptoms persist.
9: Consult your doctor.
11: Ibilis sa mga butika.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Antoinette Bale po, taga Siniluan Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, hirap po ako talaga dito sa akin ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Visionex Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: XFM.
5: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
6: Ako si Marin Lau, nga taga Kalibo, nagapasayamat sa XFM ag kay Dr. Rebelito Oy sa aton nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Lag kamong mag-intra man sa Santon. KXN, libu-libong papremyo.
5: O, ikaw man katropa, may chance na kapang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
8: Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Yan si Kelona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
9: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga bani, hamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
11: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na ang trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalas sa Sister Pain para dire-diretso ang trini.
0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: Symptoms present. Consult your doctor.
0: Sa mga butika.

0: ko si Manong Jude, Jeepney Driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Mabibili sa mga butika.
6: XFM.
7: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
8: Ako si Marlene Lau, nga taga Kalibo, nagapasayamat sa XFM ag kay Dr. Rebelito Oy sa akon nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Lag kamong mag-intra man sa Santon. KXN, libu-libong papremyo.
7: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
9: May

Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
4: Ako si Marin Lau nga taga Kalibo nagapasayamat sa XFM ag kay Dr. Rebelito Oy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash gas kamong mag-intra man sa Santon ya XN libu-libong pa-premyo.
3: O ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
5: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng Premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sumisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, Magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
5: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
5: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Si Sairan, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sister Doctor. Sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Bibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
1: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: X FM.
4: X FM.
3: Katropa?

0: Yari na ang atun winners sa atun weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ako si Marin Lau, nga taga Kalibo, nagapasayamat sa XFM ag kay Dr. Rebelito Oy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Kamong mag-intra man sa Santon, KXN, libu-libong papremyo.
0: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
3: Ako nga pala si Herina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gulat ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
6: Ha?
5: Oh? Ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko nag-huben ka.
6: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
8: Mag-Santon Plus Herbal Oil. Garantisado.
7: Maaasahan.
8: Sa sakit ng katawan.
7: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
8: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid na all-in-one.
8: Sa presyong magaan.
7: Santon Plus Herbal Oil.

0: Kanton Gold Live Testimony.
1: Juanita Badahor, sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Kanton Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran. Taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa alima. Pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang kung pwede. Pero yun lang, hay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako na patunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
4: Ako si Marin Lau, nga taga Kalibo, nagapasayamat sa XFM ag kay Dr. Rebelito Oy. Sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash gag kamong mag-intra man sa Santon ya XN libu-libong papremyo.
3: O ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
5: XFM. XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami minister, nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Pare, pare, oo, ikaw.
8: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
9: Handong mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap!
10: Ako po si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Santon Plus Herbal Soap! Barato na, epektibo pa! Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
11: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Ako tuwing sa nawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom sang Sister Pain.
12: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: Symptoms persist. Sa mga butika.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: XFM.
6: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
7: Ako si Marin Lau nga taga Kalibo, nagapasayamat sa XFM ag kay Dr. Benito Oy sa aton nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Kamong mag-intra man sa Santon, KXN, libon-libong papremyo.
6: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
9: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo at nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailaneng Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ano po, hindi ako mahilig sa kape pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
1: Ako si Marlin Lau nga taga Calibo, nagapasalamat sa XFM agay Dr. Rebelito Oy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Kamong mag-intra man sa Santon KXN, libon-libong papremyo.
3: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libon-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit No. 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
4: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
9: Nanamigin.
7: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
10: Ako si Sara sa aking kutipan ni Lilo. Dapat sa call center agent. Burmig, ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Igbal niya epekto sa akong sang Sister Pain. Nadasigda, sige na madulang pagsakit ng akong ulo.
0: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.

0: Jason po. Hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sa Santon and XFM, libu-libong papremyo.
5: Ako si Marlene Lau nga taga Kalibo, nagapasayamat sa XFM ag kay Dr. Benito Oy sa akon nga na dagan nga 3,000 pesos cash lang kamong mag-intra man sa Santon ya XN libu-libong papremyo.
4: O ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
6: X.
7: X.
6: F.

0: Skin.
1: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
3: Mag-Salzone Plus Herbal Oil.
2: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
3: Siguradong sisiglang pakiramdam.
2: Salzone Plus Herbal Oil.
3: Ang pamahid
2: na all-in-one sa presyo magaan.
3: Salzone Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. At dahil di kara ay amat-amat, nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan at kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang, mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: X FM.
5: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
6: Ako si Marlene Lau, nga taga Kalibo, nagapasayamat sa XFM ag kay Dr. Rebelito Oy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Kamong mag-intra man sa Santon, ka XN, libon-libong papremyo.
5: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libon-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium strength triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
7: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
8: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid
10: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
11: symptoms persist.
10: Sa mga butika.

0: Oras mga Katropolas, 4:52 sa gahon na.
1: Magandang umaga, Pilipinas! Oras na para sa pinakamainit na balita at pinaka-exciting na kaganapan sa buong bansa. Ito ang Exciting Pilipinas! Hatid sa inyo ng XFM Network Philippines ang inyong daily dose ng latest news, weather update at iba pang nakaka-excite na kwento sa buong bansa. Exciting Pilipinas! Tutok lang dahil dito sa XFM, balita pa lang. Exciting na! Exciting

0: karat ka libo. Good morning, probinsya Itaclan. Mayong aga, Western Visayas. Welcome mga tropa sa aton kinagapag ililiba pag pangalagad Exciting Pilipinas. Makaroon kita nga adlaw na itadaya karang Lunes. Pizza 8 sa buwan karat Hunyo dagong 2026. And of course sa gihapon, ako rin nyo karoon nga mangin kibahan mangin anchorman katropang RR Kulas. Sa ato na naikapag tabyaw, doita good morning! Kapin sa mga katropa na ito, no nagkaroon niya nag-monitor, nagatutok pinagi sa aton karaga Facebook Live from X of M, Kalibo 96.5. Kama naman sa mga katropa na ito nga nakatone in sa inyo karangatig sa tagsa ka mga radyo. Good morning! Good morning! Kamusta rin nyo karang area of responsibility mga katropa? Yari ba na ito nung nagkaroon yung maigbangod? Nag-aamat-amat yun man. Kaita daya karang pangape. Nag-aamat-amat yun man it daya karang bugtaw. Nag-aamat-amat yun man karang magpahaong. Kapin sa mga katropa na ito nga nag-prepara na at anda karoon niya pamahaw sa mga estudyante na ito nga nag-prepara na at daya karoon niya pagkaon. Abaw mga katropa, excited yun. Pero aton karang mga ginikanan o kung estudyante sa rungaya karang balik eskwela 2026. Aro ko tanan aton karang nano haom gunbaga ayan tanan. Balik sa eskwela, dahil ang bugan mo ka na si Gonjin lang rong bakasyon ni Tato nung nakaroon niya mga estudyante. Balik, kuha na naman, bagon. Balik, kuha niyo matana. Hatod sundo. Awa ka tropa. Anyway, ano rong preparasyon makara? No, ita aton karang deep ed mga katropa. And of course, ro aton karaga katapot kapulisan sa seguridad na itaton karaga mga estudyante kapin sa balik klase.
1: Exciting na? Pilipinas!
0: Harana kita sa Western Visayas kapin sa pampublikong eskwelahan ginasugid haumgon sa pagbukas it's school year 2026 to 2027.
1: Exciting Pilipinas!
0: Sa bilog karang Western Visayas. Aga suro sa DepEd Region 6. Piragi karang kay Hernani Escolar Jr. Rong tagapaghambag it DepEd mga katropa. Nga as of June 7, no? Nag-aabot yun sa 725,061, no? Mga learners nga nagpa-enroll na. So, iya pang ra, no? Sa, kuan mga katropa sa Western Visayas. Aga ginasugit, posible man yan nga madugangan, rura sambit ka ng numero sa mga masunod nga adlaw. Bangod sa nagapadayon ka nga encoding it data it mga enrollment coordinator. Apisar man nga mag-aumpisagon rong klase so padayon sa gyapon sa pagbaton kara no ita enrollment ro mga eskwela. Aga gininganyo man kara no ro ginikanan nga uwa pa nakapa-enroll itandang maunga nga mag-agto gamang sa eskwelahan para magiyahan. No, kuha ka man at mga papeles. No? Ginagpakita sa eskwelahan. So, maski bro presensya baga, itadaya karon niya mga or imo karang nga makita no sa eskwelahan para magaidan na mga katropa itaton karang nga mga manugturo ko alindranda karang nga paghimo. No? So, di karang kinasugid haumgon rong mga eskwelahan sa pag-implementar ita three-term school calendar. Kung saan, napaidagom gon sa orientation ng mga college, division personnel, ag manugturo para maayos nga maipatuman rong revised school calendar mga katropa. Kaya man, si dagom kara, gubot si ganon, pag tungaon, no? Rong school year sa tatlong klaro nga termino nga may opening block sa pag-umpisa ita klase para sa learning, profiling, assessment ag kahauman itdaya nga eskwela. Now, rukada term kara hay may instructional block nga nakasentro sa tayuyon nga pagturo ag pagkaantigo agro end of term block para man sa academic intervention pagpaungwad ita kasayuran ag professional development it mga manugturo mga katropa. Toyo kara gamagtao it mas mahaba nga tiyempo para sa pagturo nga uwait sa bugag agod mas maayos rong pacing ag mas epektibong maiplastar o mga ginatunan. Ag kaparte raya, it mas magapad nga pagparikasog nga pabaskugon rong learning delivery ag basic education itaton kara nga mga estudyante.
1: Exciting Pilipinas!
0: Now, siyempre, sa pagbukas, makaraid na yan karang ang klase yung mga katropa. Excited kara ro tanan, no? Tanan na ton karang ang mga igmanghod, excited. Baga? Agro pagkahimuon man, siyempre, may mga guideman right aton karon niya otoridad. Sa guwa pangit na yan karang eskwelahan, may nakaabang na nga mga kapulisan para masiguro raya nga safety itaton karang mga inunga. Ano kung naro, pagtabok, pagtinabok sa mga pangarsadahong, nano pa, no? So, aton kara nga Aklan PPO magapatuman hugot nga seguridad sa mga eskwelahan. Ha? Daragin pag-uha makarat aton kara nga Aklan Police Provincial Office. Ro seguridad kadungan ita pagbukas it klase sa mga pampublikong eskwelahan. Makaroon nga adlaw karanga Lunes. Aga suno karang kay Police Captain Aubrey Ayon, rong Chief Public Information Officer, itaton karang Aklan PPO, nga uman rumabaskog nga presensya it kapulisan sa mga eskwelahan. So kagakipan kara, rupag plastar ita Police Assistant Desk sa mga nagagkuan ni eskwelahan ag magapit karanga pangarsadahon. No, syempre, pila pag isang daman karanga giratutukan no, ita mga otoridad hayro pagpatigayon it foot and mobile patrol ag checkpoint. Kamanaman may mga coordination yun man sanda sa mga kabaranggayan para sa dugang puwersa no? Agrong tuyo kara nga masiguro rung kagwasan it mga estudyante ginikanan ag manugturo sa pagbukas it panibago kara nga school gear. no, apisar nga wasanda, no, mga katropa, ita na monitor nga naman ka nga pagag o kon risgo, no, wa naga pakampante ro motridad nga padayon ro pagpatuman itugot karanga pagmonitor sa kapin makaranga bukas na itdaya karanga klase.
1: Exciting Pilipinas.
0: Okay. So dano may mga notebook na nakapamakagon man siguro hagos rong tanan, no, kapin sa ato no nakaroon yung mga estudyante makaron. Okay. Alas 5:03 mga katropa, ruaton karanga oras. Well, sa aton karanga pagpadayon, sa aton karanga pagpangalagad, balikan ta na iro nagkagatabo man sa runaya karanga Senado.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ha? Mga update nga nagkagatabo magkaranga sa Senado mga katropa. Nagpangayo it pasaylo mga katropa si Senator Erwin Tolpo. Bangudra saan ang mga naging agresibo nga pahayag kontra sa mga kibahan na nakara sa Senado.
1: Exciting no? Pilipinas!
0: Sa ginpagguha karang statement ni Tolpo, nagsuri raya kasunod sa mga nahambang na nga ipa-aristo si Senator Alan Peter Cayetano kon uman raya nga magpatigayon itbukon it autorisado nga hearing. Agin ako na na uwa sigo nagakaangay para sa sangka opisyal itnayay karga gobyerno gabi pa sa sangka senadorong anang mga ginabuyan nga tinaga. Kaywan paatag ka rin ni Tolpo nga basi nga ni masanyot ana ra ibaw eh. That's why nga ginasugid na na nadagagamang imaw sana karang emosyon bagod sa tinutuyo karanga hindi madelay rong obra sa Senado. Agaangot ka ra, nagapanawagan man si Tolpo sa mga kapariho na nga senador nga taposon gon rong pagbinahin-bahin ag mas tutukan rong pagserbisyo kuno sa rong raya karanga publiko.
1: Exciting Pilipinas!
0: May mga grabe, pero mga tinaga na nagkaranga kuno eh. Kapin sa Cayetano Black, tag-akig pa si Erwin Tolpo. Oh, ay tayo na yung masmasan yun. Ay, siyempre, nangayon magsuri ron. Oh. Ay, kung madumduma na ton, Webis Katlo, may ginpantiga ayon ka nga Blue Ribbon. Ay, di ka rin nagwa ngayon si Tolpo. Ah, magpinatiga ayon man ako magpike ka rin nga Blue Ribbon. Pagkakasuhan, kumana ka mo. Kalad karon kumana ka mo. Pagwat na yan, ka rin nga opisina.
1: Exciting Pilipinas!
0: Grabe. Baga katropa. Sunod ka na kay Erwin Tolpo. Sa mga kapwa senador, tama na pagkawatak-watak. Trabaho na lang tayo. No, rera na ka nga ging mitlang. No, mga katropa, di Erwin Tolpo. Matapos na nga magpaubos, magpangayot daya karang sore. May kantanan sa our particular ray karang pagpa-aristo, pagkwelyo, pagbitbit kay Senador Alan Peter Cayetano mo no, ag sa pila ka mang individual, pagwait daya karang sesyon or plenary hall.
1: Exciting Pilipinas.
0: Sorry di kada kana dahil man ang angin panghambal ko nabuhian ko ng mga tinaga. Dahil man ay imbis dapat nga bukon it insakto to sa publiko. Kundi man naray dala it kaakig kumana. Ah. Mga katropa. That's why nga dara na nga panawagan. Pero problema, puno tayo mo tayo karo nga batikos ra. Of course, particular sa nung raya karo nga sa Facebook.
1: Exciting Pilipinas!
0: Diba, matapos na magpakayot dahil karo nga asore, puro batikos tayo. Pero raya karo nga naagom. Ah, naagom ni Senator Erwin Tolpong nga mga katropa.
1: Exciting Pilipinas!
0: Dugang na di kara bilang pagkilala sa mataas na institusyong aking kinabibilangan. Lubos akong humihingi ng pamanhin sa aking mga kasamahan, sa aking mga naging marahas na pahayag ukol sa pagpa-aristo, pagpakwelyo, ang pagbitbit kay Senador Cayetano ag sa ilang individual palabas ng sesyon or plenary hall. No? Humihingi din ako ng kapatawaran sa ating mga kababayan dahil sa mga nagdaang hidwaan natapos ang sesyon nang hindi umuusad ang mahalagang batas nang dahil sa bangayan nangin paralisado ang ating mandato, ang mga Pilipino, ang tunay na talo dito. Sino pa baga ay hangin man, kundi kita nga mga sa ubos.
1: Exciting Pilipinas!
0: Mga ordinaryong Pilipino, mga katropa, row number one mismo karang apektado. Unlike sa mga senador,

0: Pinas. Sumigo bagang santay. Bagang San Juan da karaga ginahimo makaron. Agpilang sisyon na. Pilang sisyon na mga katropa nga uwa ta ita daya karanga gina doso nga mga batas, kumbaga tenga raya karon nya mga batas.
1: Exciting Pilipinas.
0: Ay, nagagasto kararong gobyerno kung wat daya karon nya sisyon. Oi, good morning kay TJ Noynoy Tanlok Solidad. No, nagapamantew na karon sa San Francisco, California.
2: Good morning.
0: Kara magbuhay mga katropa, magasecure kita daya karaga police report kay katropang Christian Villanueva. Kay Dang Villanueva. Yes, good morning man. Ag happy birthday sigon. No, kay Onjog Arsenio. Oi, good morning ha.
2: Good morning.
0: Katropang Onjog Arsenio naga-celebrar gid magkarat ana karon niya kaadlaw.
1: Exciting Pilipinas.
0: Sana all may pa-birthday. Katropang Dang Villanueva. Kay Michael Villanueva Solina man, no, good morning. Katropang RR Patamyaw rakon karon niya kasi Mario. Una karon sa may Lagin Banwa Wisno man siya ba nagapinamati man sa damakarakaton. Good morning, Ged.
2: Good morning.
0: Alam sa mga katropa na to niya may mga ginapanawan, no? Makaron. Anyway, no? Sa piyak na. Alright, sige. Mga katropa, gato-gaton ta. Ayan na kita sa produkto ni Taton Karanga Gestalt Incorporated rong Santon Vitamin C. Rong Vitamin C nga magaling si Santon. So, ba't siya ganun ka mga katropa, ginapabaskog na kararong resistensya gabihin sa mga physical activities. Aga ginasukan rong fatiga. Pangatlo, ginabuligan nga mga padasig na sa recovery magaling man sa masakit. Stay active, stay protected with Santon Vitamin C. Mabakag sa pinakamagapit ka rin nga butika sa inyo ka rin nga lugar, mahimo man no, nga ma-add to cart sa Shopee ag sa TikTok Shop. Tayo ka rin nga Santon Vitamin C nga rin mga katropa. Okay, sa gihapon nagapadayon kita mga katropa no, sa pagbaton man itaton ka rin nga Santon and XFM libo-libong pa-premyo. Kung sasiin sa mga katropa naton no, nga nagagamit it produkto itaton ka rin nga Gestalt Incorporated, hindi naton ipilakro na karon niya sachet. Halimbawa, may imo ka rin nga sang kabanigid Santon Gold Capsule, may imun ka rin nga entry. Sang kabanigman it premium D3 soft gel capsule, may imun man ka rin nga entry. Sang kabanigman it turbo food supplement for men, may imun man ka rin nga sangka entry. And of course, kung may imun man nga lima ka mga sachet, it's Santon Gold Coffee, may imun man ka rin nga entry. Pero pag himuon mga katropa, ibutang no sa white envelope with your complete name, address, contact number, agrong signature. And then ibutang sa aton karang drop boxes ha. Sa pwede man sa iya sa istasyon, sa Exberto Road, Tigayon, Calibo. Ag may aton na nga drop boxes sa may Pharmacia Gomez Calibo Shopping Center. May aton man na karon sa Ruel Junior Barbershop o na karon sa Poblacion Banga mga katropa. So, every week may inyo karang nga pag dagaan niya 3,000 pesos para man sa aton karang nga grand draw prizes 50,000, second prize 30,000, third prize 20,000, ang may aton man karang nga 10 consolation prizes nga tig 5,000 cash each mga katropa.
1: Exciting Pilipinas!
0: So, daya karamiton, no? Nga pa-promo ita aton karanga Gestalt Incorporated. Anyway, no, sa piyak na karanga linya si katropang Christian Villanueva, no, mga katropa, sa anaman karanga natipon niya police report. Katropang Christian sa report, standby.

0: Police Report. Police
1: yes, report. Katropan Christian sa report. Good morning.
2: Good morning.
3: Yes, katropang RR, good morning. Ag sa atong karang mga suki nga mga katropa na tuno na, no? May dahil nga karang akong karang adlaw karang Lunes, ang permerong adlaw. Sa atong karang pagbalik iskwela at atong karang mga inunga.
1: Nakabakay ka gano'n man itdayag karang bag o kung notebook.
3: Ha?
1: Nakabakay ka gano'n, nakapa-enroll ka gano'n man.
3: Ay mga, anong nga dagon pa, limang dagon pa ang huwaton, katropang RR.
1: Away, mabay-buhay pa matuod to ay.
3: Eh, kung mga limang dagon, siguro nga to ay, ako nga pangapangidaron, mga nasa 28 anyos pang man kita ka to ah.
1: Ay, medyo bata pa man, ugali medyo maganit yon.
3: Bata, okay lang Ron, ay at least may papaon ka, kung mahumok man, iwa man, di mo man mausap.
1: Pero yun yung manaw, pero kung iba, kita kong bukong, kita kong tat maganit, ay madali rin mo pag-usap.
3: Ay, manami pa takunta tag medyo panit-panit yat nga to ay classic. Madali ka ta usap-usapon ag imo karang angkit-angkiton.
1: Anyong panit.
3: Et imong panit tanong nga nailaan.
1: Ay, din yo. Oh, din yo manner.
3: Kutang-kutanas ka turpang sipre lay side na gitaron ay paborito na ron.
1: Sige.
3: Ay, kapit ra atong kilaya nga to si katropang Larry Boy. Ay, kinag mahilig man to sa panit nga hilaw.
1: Panit gitang hilaw randa karang ginausoy anong klase imong panit. Yani.
3: Tagpanit yata nga ron nga medyo gaubo-ubo nga ron itang gire, oh.
1: Hindi kita ba nato naiintindihan, di mong nawinambay nga ron una?
3: Kita mo gila to, mat sa gapalata kag iting uwa kating kaagit mo makaroy nga ikaw nga ikaw mo nagturo karon.
1: Bawa. Ako pero dinagahig. Bawa manyari kita ka sayod-sayod man karon kung alin doon.
3: Kapin kung mga 10 oras at gabi nga ron, mahili kita ka ron magpaparin ikaw. Sinimo ka to dati.
1: Inugkatugog na natin doon. Tapos mga 10 oras at gabi, nagkakaon ka pating gapon.
3: Oh, gilat aron. Ay, kita mo ang kilangan nga di, abot ngayon batan.
1: inusoy matong to, no?
3: Oh. Ay, malay mo tama ko nito batan.
1: Oh.
3: Kasi kita sa may mga seafoods mo na ito. Basi mo ko nag-usit, tahong or tagabang ha, may hugas.
1: Ano yung danausoy? Priskang tagaba ito?
3: Oh, may hugas nga tagaba.
1: Aba,
3: Ito ba manamis nga maagat-agat?
1: Oh, ay, depende man sa tagaba. May matambok, may maniwang man. Alin doon mas mahal ka ron?
3: Ay, depende. Tapos imong pamanaw ito sa bat. Ay, imong pamanaw na ano, manahambal ko ta. Depende na saan ang pagkatawon to sa batan.
1: Ay,
3: kung kinaya nga to.
1: Oh,
3: kung mga paborito na mataro mga matutambok ng mga tagaba, doon kita rin manami, Ron.
1: Oh, eh, ikaw, alin di mo, maniwang matambok.
3: Sa tungaan, katungaanan niya nga. Kagitakpo nga nga. Bulok man na pero maniwang mayad. Di ka pukot, pagkabusog. Bulok man mga tambok.
1: Amin naman ko no, nga, magasay o kung maagat man ko no.
3: Tatag namin, tatag magat-agat ron. Agad may lasa-lasa man. Kung mga magasay, abing nga ron, ay medyo, hindi mo ma-feel nga sang kataga mo katrupang
1: Harap. Siyempre, hawas at pilang adlaw siguro man.
3: Oh, gilat aron. Ay, gabaho rin doon katrupang Harap. Dapat sabi, paghawas mo tagaba, hindi mo pagpauganan o hindi mo pagpasalakan.
1: Hindi man paghugasan?
3: Hindi, paghugasan. Bago mo hugasan, dapat ay taginakaon mo gutara yun.
1: Okay.
3: Ang kita mo, akong kilala nga to, pagsugod nanda, naligos, pag kumaon. Di ba? Ay kung maligos ka karon ag indo na patang magkakaon, ay mabaho ta rin ka trupang harar. Tama, drive, tagaba ka ron.
1: Matindi. Expert ka gini mo pag-abot sa mga makaruyon, ha?
3: Ako tarin mo nga. Ituraan malang kita ni katrupang Larry Boy.
1: At least may idea kita. Kung ginagaha ko taro tagaba, di ka to gata na hugasan.
3: Oo, kato gata hugasan.
1: Dahil una patraan ng alasa.
3: Oo. Ay kung hugasan mo ron, ang hindi na panimo ka nun, maturad laway, masamad.
1: Oo, medyo magasay.
3: Baho.
1: Doon. Gits ko gon. Siyempre. Siyempre matuod eh. Mingko naga, kwandron eh. Kumaga naga tugo nga nga. Kumbay, naga pabanos.
3: Doon nga sa sambilog, karoon nga kadihilanan, katropang harar. Hindi mo natin pagbasong-basong gitaan ay mintras nanto nga hindi mo pa ready kanon. Dapat ready kong kanon. Katumot ang basong nanay rayon.
1: Iwa mataga ako ha, nagagasay kung buitan-buitan.
3: Ay, huwa taro na. Ngayon mo pang pipihon no, na mamakarodo no, ay huwa kita gagas iron.
4: Wow!
1: Sige ha, katropang Christian. Ano na ito ng report?
3: Anyway, sa ato ka lang ang mga natipo ka ng mga report na kaangkon it bali sa nakarangapaare karasang kayaki matapos ma-involve sa nakarang aksidente sa part itatay karang situasyon da barangay Bayang nga kusingan ni Karon kahapon ka rano it hapon no adlaw karang Domingo ang sinisyal na itong informasyon nga ni Karang Nabuga tropang RR ng banggaan ito yung kanas nasabit ang karayaki ay kusingan ni Karon sige da karang nag-respondero at nga rescuer para tawad it first aid aging daya sa itong hospital. So sa mga karang ipamayad yung raya karang ayaki no, sa nakarang naangkon karang kabali sa nakarang kapaa ag investigasyon do itong nga batang PMP nagpapadayon sa gihapon no katropang RR. Anyway, sa itong paginidugang paginig mga report padayon mga nagpabayad do dayo ka mga driver man motorcycle matapos nga ni no nga ma-involve sa sang aksidente sa atong nga bahin barangay ni Buwan Sur nga kung singa ni Karon bandang alas 4:20 kara kahapon man ita hapon aging kilala rin ka mga involved nga si alias J 28 anyos residente barangay si Guy sa Manua Karat Banga ag si Russell 19 anyos ang residente ita yung karang nilang Buwan Norte. Sa ating information ka na nabuog no sa Banga MPS maghalin sigon sa direksyon it Kalibo padulong sa atong karang Manua Karat Banga si J aga pagabot sa lugar gulpi mo nga sigon na nagaliko Roday karangasang ka motorsiklo nga ginamayo ni Russell ag una kara nakapark sigon sa Arco diyan ka motorsiklo ni Russell kung saan ka naging paandart ah no maghalin sa slow lane agulpit ang pa sumaylo sa fast lane kaya dila na andray ka na nga pagkabangga no ito ka na nga daywa ka mga motorsiklo so nakaangkon itin na sa iba't ibang parte kaya iwasan diyan ka na nga daywa ka mga involbado ang irespondente at itatong ka ng MDRMO ang nakaangkon it head injury si Russell nga nakatropang RR no sa makaroon inawat para decision nito ka nga mag daywa ka nga magpanig aga para sa nagkakigwa ka nga disposisyon aga sa kustodiya at aton ka nga bang PNP no Roraya ka nga katropang RR nga motorsiklo no kara katropang RR pero anyway aton nanay ka nga tauan no ita kahigayunan Roraya na aton ka nga mga report pagid no sa kusingan ni Karon akang tanan baga sa daya karang stabbing incident na nagkatuhaw karang katropang RR sa bahin no itaton karang poblasyon malinaw o kadagtaliwan pa no nga adlaw ra nga kung sino ni Karon ay resuspect ra no hay pabilin para naka custody no sa aton karang malinaw PNP so sa adaya bi nga investigation kara kung nagtaliwan ka ng adlaw katropang ara ni Bukaron pwede ka raw kang library book para nga makita baga natin no, mga aton gustong makita dahil nga ni nga medyo masubo-subo rin dahil nga ni nga gimbawi ang katugam ng kabuhi
1: wow,
3: no Roraya ka rin yayaki ka rin katropang RR nga una na nga ni mismo ra no, sa daya ka rin guwa no ita sangka na matyan o pako kay namatsan yung ani mako na tapos daya pa lang natabo mga katropang RR mi una pagid no gaging buong hugam nga kabuhi dahil ya mo sa daya karang katropang RR nga natabo ay daya ta ngani nga sa aton karang informasyon medyo wa ta baga it daya karang natabo nga diskusyon sunog ata sa aton karang kwan no pero sa investigation abi ta dato nga Marindaw PNP hay kwantay ro daya ta karang kaso is homicide no ay ko permiro abi no hay
1: murder
3: ging pasaka anay sa frustrated the murder dahil nga niya buhit ay reya karang biktima o galing ging paidagom no it daya karang prosecutor naton sa daya noon nga natawag nga frustrated homicide so pagkataliwan tangani no katropang RR idaya ka rin natin nga pila ka sang adlaw ang siguro no ay nag-report aro pamilya mga idaya ka rin nga biktima nga gingbawi ang tatuyang mga kabuhi idaya ka rin nga biktima ag katutangan ni ging pasaka guman no sa daya ka rin nga homicide nung daya ka rin kaso no idaya ka rin nga suspect so daya ka rin nga suspect abe may dati man nakakaso ha may una ka rin nga rape
1: ay okay. No?
3: Yes, no sa sangka minor de edad ra katropang RR na nakarang involved. So sambilog pagid himo ra ikakaguwa lang man no sa prisuhan ag harawman nga ni natabo nung kung siya ni Kron ay haraw matangani katropang RR nga nakaubraw man o nakahimo man no idaya karang krimen riya karang suspect na katropang RR pero
1: naila sa, naila ta siguro imaw to nga magbalik gid mata sa sugod siguro ay
3: ay kasi mako mo kay libre tabi tanan katropang RR
1: ay kung yama to sa guwa magtinrabaho pa imaw tapos ay yawan pa mat inusoy pangita syempre alin nayang halin mo sa kulungan, no? Basta mo mga karinabi ay minko hagos pag-isipit ato niya mga igmanghon ay mahimo umanimot uman it dahil karang ang krimen. Ay naghibo, tama to, it dahil karang ang krimen.
3: Pwede, palisod ko to pangaral kung ikaw karang ay hiyang kauting sa sugod ay kung pagwa ni mo ay medyo bukugang bagarin mo. O ay nausoy-usoy mo tarayon. Ay siyempre, hihimo kalating rin doon kung ano man ulang ang mga pwede mong himuon nga krimen para makabalik ito sa sugod. Kung nag-inyo, kung nag-inyo, kung nag-inyo, kung nag-inyo, kung tama akong to sa ito nga BJMP nga magbalik ka lang ito ka lang abima na magtutong tambay-tambay ay basi pwede pa.
1: Oo.
3: Kung kumanit krimen, siyempre, sa kakabuhi, ando na yan ka nang hingimo ka nang ibuol, no? Ika na si Babot Kalibutan, nag malisod na ron, katropang nga nga mga makaraya nga nga klase nga tao nga kumbaga, sa kriti, nga mga banggian ay dayon nga nakaubra ra yon ida kara krimen no ida kara nga pagpuno kay katropa nga RR. Anyway, sa ato pagigaradugan pag inya report sa iluman kita no sa bahin ni Tato Karaman wa karat ni Washington kang tanan man sige hapon sa pag daya kara nga pag kwan ha pag buno no agda ko siya ni karon sa kagaki kara norong biktima banang alao na kara kahapon ni tahapon sa Sangga Compound sa Barangay Pulo ni Washington. So, sinisyal mga hapang investigasyon ni Washington PNP, parang residente, rin ka na sa bitan ka ng lugar, rin ka ng biktima, at rin ka ng 52 anyos nga suspect. Sa inisyal nun nga report, Sangga Commission na bigkara na tabo sa Daywa Kara, at naulit na nga sa pangbuno, rin ka ng suspect, sa Daywa Kara nga biktima. So, isigi na nag-responde sa lugar at katapot ka pulisan, at yung turo, rin ka ng mga nakakita Roya karang suspect rason nga imo ka naging dakop lahing ka nakatropa nga RR. So sa makaroon sa kusudiya tato nga ng Washington PNP roya karang suspect samtang gindaga in sigida itato nga MDR mo ni Washington sa mga ping hospital roya karang biktima. Anyway, di nato karang natipon ka ng mga report sa pagsikir natin at tila tato ng mga police station roya karang sa mga provincial na report mga PNP ako si Katropa Kisa Villanueva at XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo.
0: XFM Police Report. Police Report.
1: Thank you so much no sa police report ni katropang Christian Villanueva. Baga katropa, grabe ta may mga disgrasya. Tapos may mga buhunan. Mao ka isog ng mga tao man makaron. Kay Aljon Derilo Navarro, good morning kuno na karon sa may barangay Pulo Bangabaw nagapinamati man makara. Oh, exciting game. Eh.
2: Good morning.
1: Ang katropang Aljon. Oh, Sir Well, Junior Barber Shop, no na raton man karon nga drop boxes mga katropa. Oh, sige jo mo na karon yung magpagawa po. No, so inyo si gwapong Aljon Derilo Navarro. Kay Marlene De Los Santos, good morning. Nagatutok watching from Tabok Libertad Antique no nagapinamati gid makaron mga katropa so katropa taga Antique niyo na sa Antique niyo ro kamusta kamo una. Kay Michael Villanueva Solina, yes, good morning man. Nagpatamyaw man kuno ra nagkaron niya kasi Mario nagkaron sa Maya. Laging ban mawis naman siya, no? Nagpinamati man mga katropa. Kay Joyril Patricio, good morning.
2: Good morning.
1: Kay Chubby Rapis Inan, no? Good morning man. Pilipinas, solid gid ba nagpinamati mga katropa o nagkaroon sa may barangay Tambuan na malinaw.
2: Good morning.
1: Ako ka ng miton, pero ay Chubby nga rin ako. Ano na, oh, nayang bindungguan, may guto, may lugawan, ano pa nga na, no, ay kibaan sandara ni DJ Chan. Maramit to, itaranda, karo niya minuman. Medyo balik-balikan mo, tapos kumasamitan. Kay Joms Atero, good morning. nag-monitor gid no magkaron pinaagi sa aton karaga Facebook live una karon sa may Barangay Mabilo, New Washington. Good morning.
2: Good morning.
1: Katropa. All right, mga katropa, no gid ko gabos sa gid kita no sa champion aton karaga paga Waragwanga, exciting Pilipinas.
2: Exciting Pilipinas.
1: Sa mga katropa naton nga medyo nabitin kita. Sangkere. Mga ililiba, mga kililita, man kita karon hinaga, no, mga katropa, adlaw karon niya Martes, no, same time sa station sa Gihapon, no, iya karon sa XFM Kalibo. Sa pila nga mga news in public affairs, no, nga wala to na talakay, mga talakayon ta, no, mga katropa, iya karon sa aton karon niya pagpangalagad. So may mga ginapanawan, ginakasakuan, no, ayong gid mga katropa. Sa mga estudyante na to, yung nagamat-amat magkaroon. Masako-sako gid, no, raton ka rin ang pangarasarawan. Balik, eskwala. Naging iba na itong partner, Technical Sign, katropang si Pril Kit Palmona. Sa kahit aton ka rin ang patrol with katropang Christian Villanueva. Sa kagan man ito aton ka rin ang station manager, katropang Jan Alin Ascan. Aton man karang CEO Dr. Emilito Oy, ako man ninyo karang yan ang inkibahan, tropang RR Kulas nga nagaywan, it may adayad karang agawan ni Tex of 96.5 Kalibo, ang katropa mo.
2: Exciting Pilipinas!
4: XFM.
5: Mga katropa, XFM!

0: strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Ako si Anne. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya. Walang problema. At nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
4: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
6: Mga katrupa, exciting!
2: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated, ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil, at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
7: Isang magandang araw sa ating lahat, mga kaibigan. Malusog ng pakikinig sa ating pong lahat. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa pong ito ay hatid sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng mga may visa, mga nutraceutical grade na mga produkto po nito. Sa mga kababayan po natin na gusto po makasubok ng ating po mga FDA approved na mga produkto at mga suplemento po natin, ay puntahan ang pinakamalapit na mga butika, parmasya dyan sa inyo pong lugar para masubukan nyo ang ating pong mga products, ha? Ito po ang inyong lingkod, Sir Michelle Hinas, mga kasama nyo dito sa ating pong program. At syempre, mga kasama pa rin po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine, syempre ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
8: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga tagapakinig sa buong Pilipinas, ha, na nakatutok sa ating pong mga himpilan. Welcome pong muli. Kumusta na? Ha, ang buhay at kalusugan po natin, sana po ay okay tayo. Sa samantalang tayo po ay nakikinig sa napakaganda na naman natin pag-uusapan ngayon pong araw hong ito.
7: Mm-hmm. Sa mga kababayan po natin, ha, kung gusto po makahilo-bilo dito sa ating pong programa, pwede kayong mag-text sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. Pating ko lang, Dok, lahat ng mga katropa po natin dyan. Kasama nakakabot ang ating pong programa, no? Yan sa may parting Negros. Ayan. Taga Iloilo, Bacolod, pati dyan sa Kalibo. Lahat dito rin sa parting norte, North Luzon, sa Santiago.
8: Ayan. Ayan, taga Zamboanga.
7: Mm-hmm.
8: Welcome.
7: Ayan, magandang pakikinig po. Malusog na pakikinig sa atin pong lahat. At lalo na sa mga tumatangkilik ng atin pong mga produkto, araw-araw na uminom, especially ng atin pong Ultimate Trio. Nako, ay talagang nakapagbigay ito ano, ng dagdag kalakasan sa atin pong pangangatawan, dagdag panangga laban sa mga infeksyon ano, na pwede po nating makuha sa mga virus, bacteria, mga fungi na sa ngayon, Dok, ano, tuloy na banggit natin nakaraan. Nagkakaroon ng collab din. Diba uso ngayon, Dok, yung mga collab? Ano? Collab ng mga vloggers. Oh. Isang ano, mga pathogens, nagkakaroon din ng mga collab ng mga virus at bacteria. Kaya nga minsan, nagtataka yung iba. Ano, diba dati, Dok, pagka nagkaroon ng lagnat, nagkaroon ng simpon, tubig-tubig lang, pahinga, okay na.
8: Okay na.
7: Ngayon, kakaiba eh.
8: Oo, saka ano, halos walang patid ngayon yung pagkakasakit. Kakagaling mo pa lang, after a few days, magkakasakit andyan ka na naman. O, kinakailangan talaga nating patibayin yung pundasyon ng kalusugan. O, kasi nga, sobrang dami ng dahilan para humina yung resistensya natin, mga pagkain, yung stress. Ang grabe ngayon, partner, yung stress. And also yung weather. O, kasi hindi na natural yung weather natin. Pag tag-init, nagiging tag-ulan. Tag-ulan, nagiging mainit.
7: Yun na nga.
8: O, diba? At pabago-bago. Kaya, kailangan talaga, sabi nga ni Senator Bato eh, gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit.
7: Yun, ha? So mga kabayan po, kung yung mga factor na yan eh padagdag ng padagdag, ano? Kumbaga, ibig sabihin, parami ng parami yung mga nagiging sanhi ng pagkakasakit ng isang tao, eh dapat dagdagan din natin, ano? Yung mga nutrisyon, yung mga bitamina, mga minerales na atin pong ipapasok sa atin pong pangangatawan para naman makakope up yung kalusugan po natin, mga kaibigan. Problema kasi, Dok, napakarami ng mga sakit nga ngayon, maraming pinagmumula ng mga sakit, eh yung atin pang lifestyle, pababa ng pababa. Kumbaga, paano, pahinaan, yung ano natin, diet, especially sa atin pong diet, nagiging poor yung choices po natin, ano? Pagdating sa atin pong mga kinakain na dapat sana, eh, pa-healthy ng pa-healthy yung atin pong mga ginagawa at mga kinakain.
8: Ngayon, ang focus ngayon ng mga gumagawa ng pagkain, eh, yung lasa, kung gaano katagal na tatagal ito sa mga grocery shelf, di ba? Hindi na uso ngayon kalimitan yung mga organic, di ba? Kaya pinaka the best talaga pag pipili ka ng pagkain, yung alam mo kung paano ginawa. O mga pang emergency na lang yung pagkain na hindi mo alam paano ba ito ginawa. O ganun yung ano natin, patakaran sa buhay at kalusugan para sigurado tayo na magiging malusog tayo.
7: So yan po, sa mga kababayan po natin, ako, eh kinakailangan bigyan natin ng panahon at bigyan natin ng halaga ang atin pong kalusugan. Pangalagaan po natin ng husto gamit ang atin pong mga suplemento at ganyan rin yung mga available ano, nandiyan dyan sa atin pong paligid at sa atin pong kusina, mga kaibigan, ha? Okay, bago tayo patuloy, ha, sa mga kabayan din, if meron kayong mga katanungan, just text lang sa atin pong numero at ipon sa text line 0969-609-6545 at tayo po kayong iniimbitahan bumisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Napakahalaga po ano, ng regular na pagpapakonsulta, pagpapatingin po kung ano yung mga current condition ng inyo pong kalusugan, ano? Baka mabibigla po kayo. Eh, napakarami na palang mga komplikasyon, ano? Yung mga nag-umpisa sa mga simple na sakit at napabayaan, Dok, ano?
8: So, ito naman talaga nag-umpisa yan. Una, simple. O, tapos, siyempre, dahil simple lang, pinababayaan natin, kaya pang tiisin, lalo na kung yung typical na Pilipino mentality, no? Kahit may nararamdaman, ako, yung pupunta sa doktor, baka malaman ko yung sakit ko, lalo ako magkasakit. Hindi ganun. Kasi, alam mo ngayon, makikita natin yung halaga ng tinatawag na prevention. Kaya ngayon, supplement partner, hindi lang yan sa mga may sakit. Ang purpose talaga ng supplement, eh, para dun sa mga wala pang sakit. At saka yung mga nanganganib tubuan ng sakit. Kasi lahat naman tayo, eh, may prone tayo or nanganganib tayo magkasakit. Oo, diba? So, gawin nating, kumbaga eh, proactive. Yung hindi reactive, yung ating approach. Diba? Pag proactive, ibig sabihin, eh, maaga pa lang, iniisip mo na what if, di ba? Pero yung mga reactive, saka ka lang gagalaw kapag ikaw ay meron ng mahirapan ka ng lumakad. Ganun kalimitan kasi yung mga tao.
7: Dapat meron tayong advanced step, hindi late reaction. Minsan kasi late reaction yung nagiging ano natin, yung action natin. Eh pagka medyo malala na, tsaka pa magkukumahog, ano? Iinom ng napakarami ng mga suplemento. Minsan pa naman, Doc, ang gusto, isang inuman, instant, gagaling kaagad.
8: May mga ano? Ganun.
7: So, hindi po ganun ang pwedeng gustuhin natin na mangyari sa ating pong pangangatawan, ano? Lalo-lalo na pagka napabayaan natin ang ating pong kalusugan.
8: Okay. Batiin muna natin, partner, si Sir sa kanyang belated happy birthday kahapon. Si Sir Sem Uy.
7: Uy. Yan. Magandang malusog na karawan. Kaya Sir Sem Uy, ha? At sa lahat ng mga nagwa-birthday ngayon, ng mga nakarang araw at magba-birthday pa. Ang aming wish ay nawa na mapanatili natin ang lusog ng ating pong pangangatawan, ha? Okay, bagay tayo patuloy, ha? Sa mga kabayan po natin na gusto pong makapagpakonsulta sa ating pong mga Yes to Health Clinic, puntahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathy Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
9: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
7: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon at health assessment, complete health assessment, at mabigyan na po ano ng katugunan yung mga karamdaman na matagal po nating tinitiis-tiis. Dapat yung mga sakit na yan, hindi yan tinitiis. Dapat nilulunasan po yan as soon as possible na makita po ninyo or maramdaman ninyo yung mga sakit na yan, dapat bigyan nyo na kaagad ng solusyon, mga kaibigan, ha? So puntahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic. Araw-araw, open po tayo mula Linggo hanggang Friday. At nandiyan ang ating pong mga trained alternative consultant na tutulong at gagabay sa inyo, mga kaibigan, na ma-improve ang inyo pong kalusugan, mga kasama.
2: Secret of Health, Health Info.
7: Health Info po muna tayo, dagdag kaalaman kung paano po natin papangalagaan na functional ang ating pong pangangatawan. Ito para sa mga kababayan natin, ano, na nakakaranas po ng mga pamamanas or pamamaga sa kanila pong mga extremities, ano? Atin mong pag-usapan itong edema. Ano po ba itong edema na karamdaman, Doc?
8: So, nabanggit mo nga kanina, edema, pamamaga. Pamamanas sa Tagalog, ito po isang uri ng kondisyon na kung saan pwedeng ito ay maka-apekto sa isang bahagi, local part ng katawan, pwede rin pang kabuuan, ano? Commonly, ito ay sanhi sa mga una, yung mga medications na pwedeng nagko-complicate, pwedeng pregnancy o pagbubuntis, pwedeng infection, at marami pang ibang mga medical condition na pwedeng maging dahilan ng pamamanas. Ang pamamanas kasi, nangyayari yan kapag yung maliliit na blood vessel, yung tinatawag nating capillaries, ano, ay mag-leak ng body fluid. Kasi usually in the body natin, mayroong tinatawag na balance. Mm-hmm. Kung saan, hinohold ng katawan yung fluid na nagsisirculate sa ating sistema, sa cells natin, na hindi ito magli-leak sa abnormal area ng katawan. Pero pag nagkaroon ng problema, pwedeng ito ay lalabas at magkukos ng pamamanas sa ating katawan. So maraming klase ng pamamanas. Una yung peripheral edema, nangyayari yan sa kamay, saka sa mga binti. Ano? Mm-hmm. Kasi yun yung lower part ng ating katawan. Meron din naman tinatawag na pedal edema na nangyayari doon sa mga buntis. Minsan, ito yung local swelling ng ating lower na mga leg, katulad mm-hmm. ng mga paa natin. Ano? Nangyayari yan. Minsan yung mga buntis, makikita mo, ang laki-laki ng paa. Diba? Yun yung pedal edema. Yung lymphedema naman, dahilan sa pagbabara ng lymphatic system, tapos yung lymph fluid natin, yun yung nagkukos ng pamamanas. Yung pulmonary edema naman, ito yung sa baga natin, okay? Pag nagkaroon ka ng tubig sa baga, ang feeling mo para kang lunod. Mm-hmm. Lalo na kapag nakahiga ka, hirap na hirap kang huminga. Pag tinignan ka ng doktor, ay, may pulmonary edema ka. Ano? Yung tinatawag na pleural effusion. Okay? Yung cerebral edema naman, nangyayari yan sa brain area. Okay, pag halimbawa nagkaroon ka ng injury, nauntog ka na nagkaroon ka ng traumatic brain injury, pwedeng nagkakaroon ka ng cerebral edema or pwede rin ikaw ay nagkaroon ng infection katulad ng mga meningitis, mm-hmm. di ba? Yung isa naman yung tinatawag na macular edema sa mata naman 'yan. Mm-hmm. Yung mata natin na parang namamaga bigla because of several shock sa mata natin. So, yun yung mga nangyayari sa ating pong katawan, iba't ibang uri ng edema. So, yung peripheral edema, yan ang mas common eh. Okay, dahil kapag hindi balanse yung water sa katawan natin, hindi na italabas ng maayos at ito naman talagang normal namang kini-carry out ng katawan natin yan, ano? Pag uminom tayo ng tubig, iniihi natin yung excess, then the other water or fluid will be circulated sa mga cells natin para magamit sa metabolism. So may mga tao na kapag hindi balance yung kanyang water intake, water loss, at saka yung kanyang electrolytes, pwedeng magkakaroon siya ng pamamanas. Yan. So sinabi ko kanina na yung mga capillaries natin o maliliit na blood vessels, pag nag-rupture yun, nagkakaroon ng paglabas ng fluid na hindi normal. Kaya nagkakaroon ng pamamanas.
7: Yun. Dapat bandayan yun, mga kaibigan, no? Paano po ba, Doc, yung mga iba pang factor sa pagkakaroon po ng edema o yung pagkakaroon ng pamamanas?
8: Oh, katulad ng low albumin, ano? Nangyayari yan kapag nagkaroon ka ng hypoalbuminemia, ibig sabihin, mababa yung albumin mo, mm-hmm. pwedeng, ito kasi protein po ito eh, na ito ay nagsisilbing ano, parang sponge. Para yung fluid sa loob ng ating blood vessel ay hindi ito basta magliliko lalabas. Mm-hmm. So kapag kulang ka sa albumin, malaki ang chance mo to develop itong ano, problema sa pamamana. Mm-hmm. So usually naman, ang problema na ito, nangyayari yan kapag may diferensya ka sa kidney. Mm-hmm. Diba? Yung iba naman, pwedeng may allergic reaction. Kaya diba, usually sa mata. Mm-hmm. Saka sa ano, kapag na-allergy ka, diba, luha ka ng luha, mm-hmm. o namamaga ka. Yan. May mga allergic reaction na pwede mag-cause ng localized edema or overall, di ba, iba namamaga talaga. Pwede namang obstruction sa daloy ng ating dugo. For example, nagkaroon ka ng deep vein thrombosis o blood clot, mm-hmm. pwede itong mag-cause ng pamamanas. O nangyayari ito sa ating mga binti. O kaya naman isang tumor na bumabara o nakaka-block doon sa ating lymph flow, yung mga kulani, di ba? Pwede mag-cause ito ng pamamanas. Pwede rin ikaw mayroong congestive heart failure. Alam naman natin, yung puso natin, ang trabaho niya is mag-pump ng blood. Ngayon, kung weak yung puso mo because may congestive heart failure ka, mm-hmm. hindi na maganda yung takbo ng dugo mo. Mm-hmm. So, kumbaga, yung pagbalik ng dugo at ng fluid associated with it doon sa ating heart, para makaikot siya. Umiikot kasi yung dugo natin, partner eh. Hmm. Mula sa puso, ibabato yan, paikot. Pag mahina yung puso mo, pwede magkaroon ng retention yung fluid doon sa lower extremities mo. Hmm. Yan. Yung nangyayari yan sa mga may congestive heart failure. Pwede rin may liver disease ka. Ah, may cirrhosis. O na pwedeng nagkukos ng accumulation of fluid, mm-hmm. doon sa iyong tiyan. Kaya commonly, yung pag may liver disease ka, laki ng tiyan, parang mm-hmm. buntis. Ano? Nagkakaroon ng pamamanas. Pwede rin ikaw ay may problema sa kidney, particularly yung tinatawag nating nephrotic syndrome, mm-hmm. ano? ang palatandaan niya namamaga yung mga binti natin. May nakita ko talagang parang puputok na yung mga paa because of kidney problem. Kaya nga 'di ba pag inano ka, dinialysis ka, kasama yung nahahatak ng dialysis yung mga pamamanas mo. Yan, because yung kidney mo nagkakaproblema, hindi niya magawa yung normal na trabaho niya. Meron din naman mga tinatawag na temporary edema, mga mild lang ito sa mga binti kapag ikaw ay nagbubuntis. Yan, yung mga buntis, makikita niyo yung mga binti nila minsan namamaga, no? It's a mild lang, pero may serious complication yung ganoon minsan sa pregnancy, lalo na kung meron kang tinatawag na deep vein thrombosis at yung tinatawag na pre-eclampsia condition na nagkukos ng pamamanas. So kinakailangan din kung namanas ang isang buntis, eh pasuri po ninyo kasi baka po mayroon ng isang nagbabadyang problema na delikado sa isang taong buntis. Kaya dapat kahit na masimple yan at commonly associated sa pregnancy, kailangan ipasuri nyo rin yung kamag-anak nyo, asawa mo na buntis para maiwasan ng problema. Kasi may mga ganyan, namamatay sa panganganak kasi hindi naagapan. May pala, may problema na pwedeng mahina yung heart, kaya nagkakapamamanas o may magkakaroon ng na-eclampsia. Kaya dapat ipasuri ka agad. So, yung mga iba't ibang kondisyon na binanggit natin, ilan lang yan sa pwedeng mag-cause ng pamamanas sa isang tao. Na kinakailangan, alam mo, walang pamamanas na normal. Kaya pag nakita nyo ang inyong kamag-anak na may pamamanas, huwag pong ipagwalang bahala. Dalhin ka agad sa doktor para masuri anong dahilan ng pamamanas.
7: Or pumunta sa atin po mga Yes to Health Clinic, ha? O dapat huwag ipagwalang bahala, mga kaibigan, ano? Kasi ibig sabihin, meron ng underlying causes kung bakit nagkakaroon ng retention sa, or water retention sa iba't ibang parte ng pangangatawan.
8: Lalo na yung tinatawag na pitting edema. O, ibig sabihin nun, pag may pamamaga tapos pinindot mo, hindi agad bumabalik. Parang may naiiwan na parang na parang hukay. Pitting edema. So kinakailangan talaga na i-consult po sa doktor.
7: Kumbaga malala na yung doc.
8: Maaring may komplikasyon yun ng isang chronic disease.
7: So yan ha. So mga kababayan po natin, yan yung mga dapat nyo pong obserbahan. At lalo tigit, pagka nakita nyo po na mayroong mga ganyan, localized or overall edema sa inyo pong pangangatawan, ako, magpakonsulta na kagad, Doc. Ano? Pumunta sa mga kakilala nyo po ng mga gamot or pwede kayong bumisita ha, sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Kung malapit kayo dyan sa mga Yes to Health Clinic natin, magpakonsulta na kagad para malaman kung ano ba yung mga underlying causes na nagdudulot ng mga pamamaga na yun or pamamanas sa iba't ibang parte ha, ng inyo pong pangangatawan, mga kaibigan. Ha? Okay, so mga kaibigan natin, kung meron kayong mga tanungan about our topic, just text lang sa ating pong numero. Ate po, text line 0969-609-6545. Atin po munang pakinggan ang isa sa ating pong mga kababayan na bumisita sa ating pong Yes to Health Clinic at natulungan sa kanya pong problema. Isa na nga, itong pamanas at pamamaga sa kanya pong pangangatawan. Eh, natulungan, mga kaibigan. Ito po, mga kaibigan, pakinggan po natin.
10: Magandang umaga po, Nay. Ano pong pangalan po nila at saan po nakatira?
11: Pangalan ko ay Enrique Tagcruzado, pero kilala ako doon sa lugar namin na Henry. Ako ay naninirahan sa Marikina, sa Summer Home Subdivision, for almost 50 years na yata kami doon sa lugar na yun. Lahat ng kapitbahay ko kakilala ko.
10: Ano po bang problema niya, Naya? Bakit kayo napasubok ng atin pong mga produkto?
11: Nakikinig ako sa radyo. One time na narinig ko yung Santon Plus. Nagkataon na namamaga ang paa ko noon. Natakot ako pag ako may kidney failure na. So, trinay ko na, bumili talaga ako ng Santon Plus at inisip ko, malay mo, baka ako'y gumaling doon. In 5 days na pag-inom ko ng Santon Plus Bowl, nawala yung maga ng paa ko. Sabi ko, pumulubot na nga yung paa ko. So, akas ka ko. Nangingintab kasi yung paa ko noon eh. Opo. Natatakot na ako. Binibiting ko na sa double deck para lang ma-relieve yung aking sakit ng binti. After 5 days, nawala yung pamamaga ng paa ko. So, tuwan-tuwa ako. Malaking bagay sa akin. Then, may dumating akong kaibigan na palikbayan, namamaga din ng paa niya. Sabi ko, try mo yung aking, hindi ako doktor, pero malay mo, pagkaloob ng Diyos na, sa awa ng Diyos, Ganun din, naramdaman din yan. Maganda rin. Marami rin nag-advise sa kanya na sa probinsya. Siguro yung mga nakasubok na.
12: Wow.
11: And then, nagkaroon ako ng pasa-pasa sa braso ko, dalawang braso ko. Ito, parang ang anong tawag nun? Sabi nung apo ko, meron ka bang tattoo, Lola? Sabi ko, hindi naman. Kaya nagtakot, natatakot na ako dahil ang iniisip ko, mag-aakoy kung ano nang sakit na nararamdaman.
12: Opo.
11: Nang ako'y subukok rin na bumili ng Santon Plus, nakita ng mga anak ko, nanay, wala na yung mga itim sa braso. Kaya malaking bagay at ako'y talagang narelieve yung takot ko. Mm. Dahil sipin mo naman kung magkakasakit pa, 85 years old na ako, hindi ko na kaya ang magkasakit ng masamang karamdaman.
12: Oh. Ano pong masasabi niya na isa, mga kababayan po natin na may parehas din na problema sa inyo, ano pong ma-advise
11: sa kanila? Advice ko sa kanila, sabi ko, i-try mo rin mag-check up dito, pre-check up ka ako, dahil listener nga ako sa DCXL. At saka yung 774.
12: Opo.
11: Ay kako, naririnig ko lahat yung mga testimony ng mga nagkuhan na yung mga gamot na ito. At hindi gamot, food supplement ka. Kung wala mong problema, naisabay natin sa ating mga maintenance. At nasubukan ko talaga sa katawan ko ng malaking bagay. Kaya ngayon, sa totoo lang, marami kong kaibigan na gustong pumunta dito. Ang problema yun, susakyan sa paano kami pumunta doon, mawawala kami. Ay sabi ko, subukan lang ninyo na may sasakyan kami, hindi magpatak-patak na lang kayo kung gusto nyo para madala kayo doon dahil pangalawang uli ko na ako dito na pumunta. Sa totoo lang, sabi ng anak ko, sabi niya, balik na lang tayo doon sa ano, yes to heaven. Kaya na, nagpasya kami, sinama ko na itong anak ko at saka yung manukan ko para dahil. At saka yung isang number one rin na pinagpasalamat ko, nagpa-tudeek ko.
12: Opo.
11: Ating classmate yun, namamagaro ang puso ko. And then, nung marinig ko sa inyo sa DCXL, yung tungkol doon sa premium D3 na mababawasan yung problema ka sa puso. Nagpatuloy ako last Saturday. Maganda ang resulta ni Doktor. Wow! Ang ganda ng puso ni nanay. At sa makatuwid, malaking tulong sa akin yung premium D3. Na talagang, yun na. Kaya niyaya ko itong manugang ko dahil alam ko may problema rin siya sa puso. Maganda ng pakiramdam ko na wala yung parang nakalagang sa dibdib ko. At nakakatulog na, siyempre noon, nag-alaala ko, baka hindi na ako magising sa umaga.
12: Opo.
11: Ngayon.
12: Ayos na.
11: Oo. Yung nga lang, may panahon na, may times
12: sumusog
11: pag matanda ka na mahirap na matulog.
12: Opo.
11: Kaya sabi ng anak ko, halika na. Pumunta na tayo kay Doc at para ma yung follow-up check up. Kasi June, I think last week of June, nagpunta kami dito. No? Ngayon, second time ito.
12: Maraming salamat po, Nay. Ano pong pangalan po ulit at saan po nakatira?
11: Henry Cruzado, Summer Home Subdivision, Marikina.
2: The Secret of Health.
7: Ayan po mga kaibigan, inyo pong napakinggan ng isa sa atin pong mga kababayan na namamaga, Doc, ano? Yung kanya pong extremities, especially yung kanya pong binti, ano? At pumunta sa atin pong Yes to Health Clinic. Totoo ngayon na nabanggit mo kanina, Doc, ano? Kasi ano eh, meron siyang heart problem, then meron ding kidney problem na nung na-address yun, nag-improve yung kanya pong pakiramdam.
8: Oh, kasi ang pamamanas naman, yan ay isang uri ng komplikasyon. Kumbaga, consequences kapag meron kang isang problema sa kalusugan. Kumbaga, sign yan or symptom na medyo hindi maganda yung kondisyon. Katulad mga binanggit natin kanina, yung puso mo, yung kidney mo, yung daloy ng dugo mo. Kaya yan ay ma-address lamang kapag makorek talaga yung pinanggagalingan niya. Kumbaga, partner sa bangka, pag mayroong pumapasok na tubig, may butas. Okay na, kailangan mo yun ang targetin natin. No? Naturally naman, maraming way para ma-manage mo yung edema. No? At yan naman hindi pa yan huli ang lahat kapag ang isang tao. Wag lang yung halos hindi na makahinga.
7: Oh.
8: O punong-puno na ng tubig yung tiyan. Kailangan mo talagang hugutan ng tubig sa baga o sa tiyan.
7: Mm-hmm.
8: O, kaya wag papabayaan po kapag mayroong ganyan ang inyong pasyente.
7: Ayan, ha? Sa mga kababayan po natin, eh, dapat maging maaga po, ano? Pagka may nag-uumpisa pa lang na puwamanas or puwamaga, localize mo yan or overall your body, eh, aga pa na kagad mga kaibigan, no? Okay, mayroong nagtanong dito, Doc, ano? Na listener natin, pwede po ba isabay ang gamot nyo sa mga pharmaceutical na gamot? Yung San Reyes po ito ng Bacolod. Maraming
8: salamat. Oo naman. Oo, alam nyo kung bakit. Dahil yung supplement ay categorized as food yan.
7: Mm-hmm.
8: Eh, hindi naman sinabi ng doktor na, oy, pag umiinom ka ng maintenance, huwag kang kakain, ha?
7: Mm-hmm.
8: So, nakuha nyo po yung point. So, ang supplement, ang kaibahan lang niya sa regular food natin, yan yung mga tinatawag na functional food. Kumbaga, hindi na pahihirapan yung system natin to assimilate it, katulad ng regular food. Pero it will not contradict to any of your medication.
7: Mm-hmm.
8: Magkaiba yan ng ruta sa ating katawan o ng function. Ang function ng gamot is targeted. For example, if you have maintenance for hypertension, may specific yan na action sa ating katawan. If you are taking anti-cholesterol medication, yan, or blood thinner, iba yung action niya. Ang supplement ay may mga nutrients that are generally beneficial to every function of the body. Okay? Kumbaga, kung ano yung mga abnormal function ng katawan na nangangailangan ng boost or control para mabalance, sustansya ang kailangan niyan. So, yung mga supplement na mayroong specific nutrients ay diretso ito doon sa ano ng katawan natin, natural function ng katawan natin to balance, to metabolize, di ba? Yun ang tinatarget ng ating mga food supplement. Kaya may mga tao, once you take a supplement, nagiging maayos na sila after a few days.
7: Mm-hmm.
8: Kasi nga, malamang na yung tao na yon, marami siyang deficiency na na-address ng ating suplemento.
7: Mm-hmm.
8: O any supplement, pwede mong isabayan sa medication, walang contraindication yan kasi yan ay pagkain.
7: Mm-hmm. Yun ha? So, tanggalin ang pangamba, mga kaibigan. Ano? At mas para sa ikabubuti ng atin pong pangangatawan, eh, mas makakatulong po yun ng higit. Ano, yung mga suplemento na inyo pong iinumin, okay? Good PM, Doc. I'm Saddam, 50 years old. Taga-Bacolod po ako, isang epileptic. Pwede po ba ang Santon Gold sa sakit ko? Salamat po.
8: Pwede po, pwede. Pwede. Kasi yung epilepsy, wala namang definite cure talaga na may gamot sa epilepsy. Pero alam nyo, since ang epilepsy ang nagkakaproblema diyan yung tinatawag na central nervous system, may mga sustansya na mula doon sa Santon Plus Gold na makakabenepisyo doon sa ating central nervous system.
7: Mm-hmm.
8: Okay, so you can take it kasi beneficial yung nutrients na yan para sa kalusugan ng ating nervous system, which is marami naman tayong mga pasyente na nagtitake po nito na nakakabuti sa kanila.
7: Mm-hmm. So yun na sa mga kababayan po natin, ha, na meron pong mga nervous problems, mga kaibigan, mas maganda sabayan nyo po ng premium D3, mga kaibigan. Kasi meron yun siyang mga proteins and then essential fatty acids na tutulong para i-fix ano, yung mga ano, tawag ito, yung protective sheath doon sa atin pong ano, sa ating mga nerves, yung myelin sheath, mga kaibigan. So premium D3 ang isa sa kinakailangan para maging maganda yung myelination doon sa atin pong mga nerves, mga kaibigan, okay? Now, Doc, napakabilis po ng oras natin. Baka may pahabol pa kay Doc na minsay sa ating mga avid listeners.
8: Lagi ko lang pinapaalala na siyempre kapag may nararamdaman tayo, kinakailangan nating alamin kung ano yung ating status. Alam yung status ng diet ninyo.
7: Uh-huh.
8: Baka sakaling meron kayong problema doon, ano? At lagi nating babantayan yung mga symptoms na ating nakikita. At may pamamaraan namang natural na pwede nyong gawin. Kaya makinig lang po kayo palagi. Baka makatulong kami sa mga tips na pwedeng makatulong sa inyong prevention ng pagkakasakit. At syempre, ugaling uminom na ating mga suplemento. Malaking bagay po yan sa ating kalusugan. Maraming salamat. Hanggang sa muli, ako po ang inyong Manday Kalusugan. Si Dr. Algie Bakla po ito.
7: Maraming salamat, Doc. At maraming salamat, ha, sa lahat ng mga avid listeners ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Hanggang sa araw po ng bukas, tayo po ay magkasama-sama at magkarinigan dito sa ating pong mga himpilan sa ganitong oras, mga kababayan. Ito po ang lingkod, Sir Michelle Hinas. Pansamantala nagpapaalam. Hanggang sa muli, ang aming pong dalangin, ang Panginoon ang papagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
13: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
14: X FM. Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusukong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila. Dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo, tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak.

0: kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan, sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan, nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik, di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin, sapagkat sila'y tumawag. Laging handa ako na sila'y pakinggan, aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbaba ang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo, sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntoang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalad. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: X-F-M. X-F-M. Get ready, Windsor fans. We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins, 100 pesos verification free bet, 2,500 pesos risk-free bet, 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th. Plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: mga katropa Philippines at Artama la size 17 sa agahon.
1: Live mula sa XFM News Center Calipo, ito ang Express sa Balita. Express sa Balita. Araw-araw may mga pangyayari, may mga balita na ikaw at ako dapat malaman. Sa bilis ng ikot ng mundo, sa balita, hinding-hindi ka maiiwan dito sa XFM Express Balita. Express Balita sa Agahon.
0: Mayaday nga gaon Luzon, Visayas, Mindanao, mayaday nga adlaw Filipino sa Lobre World. Ako si Katropang Marian Tolinto. Yan ang sa mga hotlines, mga kanyadlaw at Lunas, June 8, 2026. Headlines. At para man sa kanyang headlines, sagupan ng balita lokal, mapapublikong eskwalahan sa Western Visayas sa Umuon sa pagbukas sa itunang adlaw itlase. Sa Tanglan Police Provincial Office, magapatuman tugot sa siguridad sa mga eskwalahan na kauwasan ng mga estudyante at manugturo, prioridad. Ordinansa sa modified muffler sa Banwa at Calipo pwede nga i-revisit matapos sa viral nga reklamo itsang kaestudyante. Mga ordinansa sa Calipo na kaanggid sa national law. At sa tamahan niya, headlines, balita, national, Malacanang, what confirmation sa impormasyon nga may kangtanan sa destabilization plot sa June 12. Samtang kamara sa portadro special session para tapusan o krisis sa liderato at senato. Money headlines balita international. Iran gin kondinaro airstrike in America sa andang radar ag surveillance sites. Samtang Ukraine nagpatigayan itmap nagon nga airstrike sa Russia. Money balita entertainment, masobra 1,000 na bisita ginagauman sa kasal ni Taylor Swift ag Travis Kelce sa Madison Square Garden. Sa tamanya balita sports, Knicks posibleng ibusar 2026 championships sa Game 6 sunod sa Pinoy European Basketball Championship. At sa tamanya health news, Department of Health nagpaandam sa earthquake safety measures kasunod itlinog sa Bicol.
1: Express, balita sa agahon, balitang bukan, balita sa bukan.
0: At sa madetalye man balita lokal, narito magkato ni Santon Vitamin C. 100% ko niya omro 2,841 yung mapapublikong eskwalahan sa bilog ng Western Visayas sa pagbukas school year 2026 to 2027 magkaroon niya adlaw Lunes, Hunyo 8. Ipayag ni Mr. Hernani Escolar Jr. tagapaghambag itdepad Region 6 nga as of June 7 nag-aabot ngon sa 725,061 yung mga learners nga nagpa-enroll. Kasi isigaw niya madugangan para nasambit yung numero sa mga masunod niya adlaw mga nagpadayin para encoding it data it mga enrollment coordinator. Abisar siguro niya mag-aumpisa ang klase pa din gihapon sa pagbaton it enrollment rung mga eskwalahan. Ining gani man karar maginikana ni wa pa nakapa-enroll it anda maunga nga mag-agto gamang sa eskwalahan para magiyahan. Dalawang karagin pa siguro man ni eskolar nga umuon mga eskwalahan sa pag-implementar it three-term school calendar. Kung sa siin na ipay-down man sa orientation ng mga school heads, division personnel, ag managturo para maayos kami patumaro revise school calendar. Kaydam kara pagatungaon ro school years sa tatlong klaro nga termino nga may opening block sa pag-umpisa klase para sa learner profiling assessment agaoman it eskwalahan. So kada term hay may instructional block nga nakasentro sa tayuyo nga pagturo ag pagkaantigo agro end of term block para sa academic intervention pagpaumwad kasayuran ag professional development it mga manugturo. Tuyo kara magtawit mas mahaba nga tiempo para sa pagturo nga uwit sa bag agud mas maayos ro pacing ag mas epektibong i-plastar o mga ginatunan. Kapati right mas magapad niya pagpanikasug nga pabaskugon o learning delivery at basic education.
2: Ready na ang atong sininga mga public schools sa Bugo sininga region no around 2841 ka mga public schools sa nato no ang magabukas ang atong sininga mga ganhaan for the opening of school year 2026-2027. So currently as of June 7 7:14 AM we are looking into around 725,061 ka mga public school learners no, na enroll na sa atong sininga mga public schools, but this number no is still subject to change pa in the upcoming days because padayon pa rin coding no sa aton sini nga mga enrollment coordinators no sang ila sini nga enrollment data. Kung once na gini ka na no nga gusto pa magpa-enroll sang ila sini nga bata, hindi gusto lang magpagduwa-duwa no. All they have to do is to proceed sa aton sini nga mga public schools, approach lang ang aton sini nga mga school head kay buligan gid ini sila no nga makaka-enroll sang ila sini nga mga bata. Actually sang tinaliktan sini nga bulan no, mayara kita sang orientation sa aton sini nga mga division offices, sa aton sini nga mga school heads, master teachers and also sa aton sini nga mga manunudlo. Agud sini no nga maklarohan gid no kung paano nato ni implement ining three-term school calendar naton.
0: Si Mr. Hernandez Escola Jr. tagapagkambalit dapat Region 6 sa naman nga pagpahayag.
1: Express Balita sa Gahod.
0: Samtang ginpasiguro man Aklan Police Provincial Office kan APPO ro andang kauman sa pagtag-seguridad kadungan pagbukas it klase. So kay Police Captain Aubrey Ayon, Chief Public Information Officer at APPO nga gauman o basko ga presensya ka pulisan sa mga eskwelahan. Gagitan kara pagplastar at police assistance da sa mga dagkuhan ng eskwelahan ang gapit sa karsada. Ilapasag itutukan at motoridad o pagpatikan at foot and mobile patrol ag checkpoint. Kuman naman yung may koordinasyon ni Gonzandas mga kawaranggayan para sa dugang apwersa. Para masigurado rin kagawasan at may sudyante ginikanan ag managturo sa pagbukas at panibagong school year. Kapisar nga wasan dit na monitor nga anuman niya pagago kung narisgo uwa nagapakampante ng mga otoridad ag padayon o pagpatuman ithugot nga monitoring.
3: Haumot asoy Nora aton nga kapulisan kaibahan karunda aton nga 17 municipal police stations ag daywa nga ka provincial mobile force camp para magatao it seguridad sa aton nga mga estudyante ag mga maestra naton sir maestro nga magabalik sa eskwelahan. Sa daton gid kara sir hay ano ro mabaskog nga presensya it aton nga mga kapulisan nga kung siin nga ni sir may aton karon nga mga police assistance desk o pads nga iga-establish sa mga eskwelahan. Tapos may aton karon sir nga traffic management nga iga tao man sir no sa aton nga mga commuters atong mga traffic man aton sir no nga kung siin nga ni i-focus gid naton kara sa mga dagaguan aton nga mga eskwelahan especially sa aton sa Kalibo tapos daya nga ranga sa mga national highways naton sir no. And then may aton man karon sir nga foot patrol nga iga-expectar da atong pumuyo and then mobile patrolling sir sa mga eskwelahan mat asoy nga hindi naton ma-establishan it police assistance desk. Sa pagplastar abi naton it aton nga security deployment, gina-identify abi karon it atong mga kapulisan tag mga dagaguan nga ra abo nga mga population nga mga eskwelahan and then tag sa mga magapit sa binit it karsadahon.
0: Si Police Captain Aubrey Ayon, Chief Public Information Officer at APPO sa naman nga pagpahayag.
1: Express Balita sa Gahod.
0: Ang sapusan man yung balita lokal, rito man katot Vision X Plus Soft Gel Capsule or capsule nga para guide sa aton niya mga mata. Bukas si kalibusan gunang bayan member Ronald Martin nga i-revisit municipal ordinance angot sa modified muffler kasunod it nagtuhaw nga issue sa ito nga ICAP member ag sangka estudyante nga gintikitan ag inimpoundro motorsiklo matapos ginaaligar makitaan it paggabag. Tuyo karang makaangkon it kaklarohan ag basihan sa pagbatuman it layis sa karsada. Matupang dani nag-viral gumakot mga reaksyon o hitabo matapos magpathag it anang sentimento sa social media na tungdan niya motorista. Panindugan imaw nga sugod sa standard limit at Land Transportation Office kung LTO ro anang gininstall nga aftermarket power pipe apang ginpamilit sigon it cup member nga ray modified muffler rason para imaw hay isyuhan it ticket. Gusto kong dahil isadyante nga gamitan it disabled meter para mapamatudan kung nagapaw ray sa standard limit apang ginimpound it enforcer doan ng motorsiklo. Samtang istarman ni SB Marting nga anggid sa national law ro andang mga municipal ordinance paon hindi ray pwede nga magsobra.
4: Mayroon nga ni Ron ay napaabot ninyo kamon para ma-revisit natin do aton yung ordinance, ano? Para matanaw natin ay unfair matabi sa iba mataang mga motorista baga nga nayang medyo nagasunod matsanda ag kung may una man niya kuwan ay dapat may mga basihan kita.
5: Basara yung ordinance is aligned tara sa national law mata.
4: Ah yes, yes. Hindi man kita mag-ubra at mga local ordinance nga nagasubra pa kita sa national law ay bawaw yung moron. Dapat ay gasunod dyan kita rin karon, ginaba ang kita, hindi kita mag-apaw rin karon nyo.
0: Si kalibusan ganang bayan member Ronald Martes sa naman nga pagpahayag.
1: Express Balita sa Gahod. Balitang Nasyonal. Balitang Nasyonal.
0: Oras mga katropa Philippines sa their time alas 6:26 sa Gahod. At sa malitayong mga balita, national nga tumangkatan Santo Plus Gold Herbal Capsule. Again, pagit Malacanang, wapasanday at makumpirma ang impormasyon. Kaangat ginaligar, planong destabilization kontra sa gobyerno sa Hunyo 12 kadang pagsilibrar it Independence Day. So, kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, bukod nun itbag-or mga makarunday nga report, bago mabuhay ko, yung may mga grupong naganahan. Ako na, magbutang it andang sariling leader sa pwesto antes para 2028 elections. Nagpanaman si Castro sa publiko nga magdahan ag maging mapagmatsyag kontra sa ginatawag nga kampo ng kadiliman nga posible si Goon niya magpagapnaag it kinagamit. Kung tapay opisyal nga sa mandato Goon it mga law enforcement agency ang investigating bodies rupag usisag pagpatuman nagakigong aksyon kontra sa numanya illegal nga limuon nga nagatugay it pagag sa seguridad it nasyon.
1: Express Balita sa Agahon.
0: At kapusan man ni Balita National, ginpasigurit House of Representatives na suportado na andaranuan ni special nga sesyon sa Senado ang ikapatawag ni President Bongbong Marcos Jr. para masolbaro o kung marisolbagon ro nag-airal nga krisis sa liderato. Payagraya ni House Committee on Public Accounts Chairman ag Bicol Saro Party List Representative Terry Ridona. Inulta na obligado ro bilog nga Kongreso nga magpugong kung nagpatawag it special session ro Presidente. Kinahangan si Goni Senador espesyal na sesyon bangod sa mga napaiway nga proposisyong laigi kung managtaliwan niya Domingo tugat tensyon sa liderato. Ginauman ni Redon nga rayar magadesisyon kung sinor matuod niya dumaga sa mataas nga kapo. At para man sa kanyang foreign exchange rate update, rato ni US dollar nagabalar 61.41 pesos.
1: Express Balita sa Agahon. Balita sa International. Balita sa International.
0: Ag sa malitali man palita international nga tumangkatan Santom Plus Coffee Mix. Incondinite Iran, ugin himo nga airstrike in America sa andang mga radar at coastal surveillance sites. Itawag ng daray bilang sang kapagabag sa andang ceasefire deal. So sa Foreign Ministry it Iran, tumama ro strike sa regions it Sirik ag Kishom Island. Depensa man it U.S. Central Command garo pag-atake sa surveillance radar sites sa lugar ay para malikawan naman yung pag-atake sa mabarko nga nag-aagi sa Strait of Hormuz.
1: Express Balita sa Agahon.
0: At sa kapusan man yung balita international, ang sa Ukraine it mapnago niya pag-atake sa Russia. Russian Army nag-abot sa mga sobra 140 drones sa ginbuhian sa Ukraine para atakiho ang St. Petersburg. Malagay na pag-atak sa kasagsagan ni Tuling Adlaw at Annual Economic Forum sa Russia. So, kaginan, halingkat mag-umpisa ang giyara mga sobra apat na tag-ungono nagtaliwan, haging lagayan ang mga otoridad o mga residente na magpabilin lamang sa andang panimalay. Mapnago niya sunog sa runasambit niya pag-atake sa sangka military facility ito. Ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky nga andagamang gina-target ro mga arsenals ag naval base ito. Sabi gamang si Gunraya ang pagsabat sa ginhimo man niya pag-atake kanta. Ipagbukal pa ni Zelensky nga andang natamaan o oil depot it Russia makitaan sa Krasnodar region.
1: Express Balita sa Agahon. Showbiz News! Showbiz Balita!
0: At sa malita limang balita entertainment nga magkaton it premium dito. Masobra 1,000 nga katawo ro ginibitahan ni Taylor Swift ag Travis Kelce sa nang kasal. Nakataganda nga paghiwaton ra sa Madison Square Garden sa New York sa Hulyo 3. Pinakamayitay ba nga personal yung bitahan mga bisita kaysa ipadagaraya sa digital type para malikawan yung magkalhit para sa andang privacy. Kamot man, mga security plans kung sa'yo nakipag-angot kung sanda sa New York Police District para malikawan rin naman yung kinagamot. Madong naman yung kapin sa 1 beses ko nag-perform si Taylor Swift sa Madison Square Garden.
1: Express Balita sa Agahon. Balitang sports. Balita sa sports.
0: Ag sa madetalye man palita sports nga tumangkaton ni Turbo Dietary Food Supplement for Men. Nagapati si Batang Europa Program Director Coach Kem Novoa nga magkuhit it New York Knicks sa 2026 NBA Championship. Napananaw ang posibleng matabo ra sa sugod na mga game o kon 4-2 nga score. Sa Europe-based sa Filipino basketball coach Apisar nga mabahuro chance sa San Antonio Spurs nga makabot pilang kadagaan posibleng magpangibabaw sa gihapon o pagimbatikan it Knicks player kumpara sa karanasan it bagitong superstars nga si Victor Wimbanyama. Posible man si Goni makangkon momentum swing sa mga masunod ni hampang apang nagapatir batikang Filipino coach nga magapangibabaw sa gihapon experience it Knicks. nga nami nga performance at New York guard nga si Jalen Brunson sangka volume shooter nga sarang duminahon ro 3-point line ag paint area.
1: Express Balita sa Agahon, XFM Health News.
0: At para man sa nagkanyang health news portion, nagpandam ro Department of Health o DOH sa publiko nga striktong sundon ro mga safety measures sa kasagsagan at pagkatapos it pag-uyog. Rai kasunod magnitude 5.3 nga linog nga tumama sa rehiyon at Bicol ko Biyernes si Gabi, Hunyo 5. Sa gitpagong advisory gintawan ni Punto at Department of Health ro temprano nga pagpahaom ay critical para magkawan mga kahalitan na gayo pang health-related emergencies. Angot ka rin nagplastar man o ahensya at mga importante ng mga suntanan. Antas ro linog sa euro ro pinakamapit at pinakaluwas ng emergency exit sa bagay o pisina o kuan edipisyo. Pisaduhan ro pinakamadasig na dagan paagto sa mga evacuation centers. Mag-impaket emergency supply kit nga may sugod niya kinahanganon ka para tubi pagkaon ng first aid kit nga madali man niya mabuog. Sa kasagsagan matayit pag-uyog, magpabili niya kalmado, magtago sa damit matibay nga furniture, agprotektahan o ugo halin sa mga falling debris. Kaman naman niya magpagayo sa mga bintana, glass, pertahan, pader, at mga nakasabit nga bagay nga posibleng mabasag o kon mahugog. Pagkatapos itlinog, antas o man niya magsugod sa mga struktura, inspeksyonon o bagay, kung may mga giltak, samad, electrical hazards o kon kahalitan sa mga linya at utilities. Pagpabili niya alerto sa mga opisyal nga reported gobyerno para sa mga pandam angot sa posibleng aftershocks.
1: Express Balita sa Agahon.
0: Oras mga katropa Philippines sa Dertamala size 23 sa Agahon. Balita ang tipon pilog nga parasat XFM Network Philippines 96.5 kalibong makanya adlaw kidayt Lunes June 8, 2026. Agray balita ug kato Santo Plus Gold, Santo Vitamin C, Santo Plus Coffee Mix, Turbidator Food Supplement for Men ag Premium D. Kamana Vision X Plus Soft Gel Capsule, recapsule nga para gid sa ato ni mamata Santo Plus Herbal Capsule, Santo Plus Supplement Oil ag Santo Plus Herbal Soap. Agroma produkto ito, Yasto Holt Incorporated, Premium Dieter Coffee Mix, Santon Gold Herbal Tea, Santon Gold Coffee Mix, Sas the Pain, Clear Skin, Gluta, Kojic Soap. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Marian Tolentino, Agraya Ru, Express Balita sa Agahon.
6: XFM.
1: Mga katropa, exa

0: Playing strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health. Premium D3 food supplement. Pinakamalakas na immune system booster.
2: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We're Reyes family and we're certified premium D3 users.
3: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kami naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
1: Premium D3 food supplement. Ang bago mong kagampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 food supplement. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napatunayan na makatutulong para maiwasan at malunasan ang napakaraming karamdaman. Ito ay may tagline na mabisang natural antimicrobial, antiviral, antifungal at immune booster. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng pinakamagandang kalidad ng vitamin D3 na napatunayan sa pag-aaral na mabisang panlaban sa mga viral o bacterial infections at ganun din sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga buto. Kamakailan lang ay natuklasan din na ang Premium D3 ay nagtataglay ng lauric acid, isang epektibong antimicrobial agent, at ang ferulic acid na isang malakas na antioxidant na makatutulong upang proteksyonan ang ating mga tenga. Ang dalawang potent ingredient ng Premium D3 ay napatunayan na mabisang panglaban sa mga skin diseases, dulot ng fungus at bakterya na nakakaapekto rin sa ating tenga na maaring humantong sa infeksyon na sanhi ng pagkabini. Ayon sa pag-aaral, ang lauric acid at iba pang medium chain triglycerides sa Premium D3 ay may kakayahang pigilin ang Staphylococcus aureus, isang bakterya na maaring manirahan sa ating balat at lumilitaw sa labas ng ating tenga. Ang patuloy na paggamit ng Premium D3 ay makatutulong din para malunasan ang pangangati dulot ng eksima na nagdudulot din ng pagtutuklap ng balat sa ating ear canal. Ang Premium D3 ay pwede ding alisin sa soft gel at i-apply sa ating mga balat na isang napakabisang panlaban sa mga pigsa at acne sa loob ng ating tenga dahil sa mataas na lauric acid content nito. Ito ay makatutulong para mapigilan ang Propionibacterium acnes, ang bakterya na nagdudulot ng tagyawan. Ang Premium D3 ay may taglay ding mabisang antifungal properties na makatutulong upang maiwasan ang otomycosis na isang uri ng infection sa labas na bahagi ng tenga at kadalasang nararanasan kapag sobrang init ang panahon. Ang Premium D3 ay may sangkap din na BCO na mayaman sa medium chain triglycerides tulad ng lauric acids. Ang lauric acid ay kinoconvert ng ating katawan sa monolauric na makatutulong para maiwasan ang mga beke na isang viral infection na nakakahawa na kadalasang tinatamaan ito ay ang mga batang edad 5 hanggang 15 taong gulang. Ngunit ang beke sa mga adults ay mas delikado dahil ito ay pwedeng maging dahilan ng komplikasyon tulad ng meningitis o encephalitis. Ayon sa isang pag-aaral, ang monolaurin na makukuha sa Premium D3 ay mabisang pamuksa ng paramyxovirus, ang virus na responsible sa pagkakaroon ng beke. Ang medium chain triglyceride na nasa Premium D3 ay nagpapaganda din ng absorption ng magnesium, vitamin A at vitamin E na kailangan-kailangan ng ating katawan para sa kalusugan ng ating pandinig. Natuklasan din sa pag-aaral na ang Premium D3 ay makatutulong para maibsan ang hearing sensitivities at ringing of ears dahil sa sangkap nitong ferulic acid, isang napakabisang antioxidant at nagpapalakas sa function ng iba pang antioxidants. Para makasiguradong protektado laban sa mga viruses, bakterya, skin diseases at iba pang karamdaman, uminom na ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health na aprobado ng Food and Drug Administration ay mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
2: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-Premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may BCO. I am Tunet, a certified Premium D3 user.
5: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-Premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat Right plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy ka.
1: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kagampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
7: XFM.
2: Dati, konting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Sanzone Vitamin C, nawala na ang pagiging sakitin ko. Ako pala, si Kathleen.
1: Sanzone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Care Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag-Santhum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santhum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santhum Plus Herbal Oil.
2: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santhum and XFM, libu-libong papremyo.
3: Ako si Marin Lau, nga taga-Kalibo. Nagapasayamat sa XFM at kay Dr. Rivelito Oy sa akon nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Lag kamong mag-intra man sa Santhum sa XN, libu-libong papremyo.
2: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santhum and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santhum Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santhum Gold Coffee Mix. Santhum and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
4: XFM.
5: Mga katropa, exciting dito!

0: Ay mga katropa, exciting na sa Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 6:46 na sa gahapon.
1: Araw-araw may mga pangyayari na dapat mong malaman dahil ikaw ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang balita dito sa Pusa! Programa ng XFM Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may klarong opinyon ang mga kontrobersiya ngayon. Pusa! Dito lang sa inyong paboritong istasyon, XFM Pusa!

0: Hoy, good morning! Mayadayad nga gahon banwa, mayadayad nga pagpropamati sa aton karang mga katrupa bilog nga probinsya Itaklan. Kaya sa aton sa banwa kara Itakalibo. Yaki praton ka ng Islay Boracay. Oy, good morning ha.
1: Good morning!
0: Mag-amat-amat na mga katropa. Panibagong adlaw. Adlaw kita magkaroon nga Lunes sa Pizza Otso na bugad nga ra Itunyo. Oy, June 8 na mga katropa ha. 2026. Pag-aside mo kita, magkaroon ka ng adlaw. Balik eskwela, balik klase, aton nga mga estudyante.
1: Good morning!
0: Iya sa aton ka ng Banwa Itakalipo. Bilog nga Pilipinas na mga katropa. Yan ay magpupahaom na sa aton karang mga estudyante nga may mga klase makaroon nga adlaw.
1: Good morning!
0: Iba na aton nga mga estudyante, excited na nga makabalik sa klase. Makaroon nga gahon, gaban-gaban, matrapik-trapik kung mandiyas may Banwa Itakalipo. Kasi balik rong klase itaton karang nga mga estudyante.
1: Good morning!
0: Oy, June 8 na ha! Amat-amat man aton nga mga empleyado sa gobyerno. Aton karang nga maigmanghod, makaroon nga may mga obligasyon, may mga trabaho, makaroon nga Lunes.
1: Good morning!
0: Yon, amat-amat na. Iba nagabubalikutot pa. Oh, umpisahan taro Lunes mga katropa, timprano pa. Pati pa sa mga nagatrabaho sa aton karang gobyerno.
1: Sa
0: mga ginikana, nagahon pa. Siyempre, may klase man na makarong adlaw. Anyway, sa aton karang pag-iliba, aton nga pag-welcome. Aton karang mga nagatutok, nagapropamati, di kara sa aton nga mga secondary area of coverage. Sa probinsya Karait Capiz, Antique, sa northern part it Iloilo, Romblon, Masbate, southern part it Mindoro. May dahil nga gahon, good morning, magandang umaga po, Buenos Dias mga katropa. Panibagong adlaw aton karang pagatutukan, pagawistoryahan. Iya sa aton karang pagpangalagad sa aton karang programa. Sinuman bagar mabuls ayan makaroon.
1: Good morning!
0: May kamustahon tanero, dagagan it aton karang panyampo. Well, iya sa aton sa Western Visayas, waita na mo monitor makaroon nga mga weather disturbances sa sugod ag guwa ita nasyon. Base sa report, itaton ka nga pag-asa. Pero apektado mga katropa rong Western Section, Northern ag Central Luzon, ita Southwest Monsoon. O raya ka nga amihan. Iya sa aton sa Western Visayas, mangin manami rong chimpo makaroon ka nga adlaw. Doon na nga hapon may pag-ugan-ugan.
1: Good morning!
0: Kamabatsagan kita, magugag-umon. Ha, may gapta-gapta nga pag-ugan. Dagaman lang right, mga localized thunderstorm.
1: Pusa!
0: Or aton ka nga mga kadagatan niya sa aton sa mga baybayon sa probinsya Itaklan.
1: Pusa!
0: Ang matawhay, makanay. White mga gale warning makaroon nga ginpag-uwa.
1: Pusa!
0: Aton ka nga pag-asa mga katropa. Nga ni safe. Pero mag-uwaligmat niyang sa mga subasko kung namata. Gina-expect man makaroon nga kasi may matinding init man gihapon nga mabatsagan kita mga katrupa. Well, sa aton makaroon nga pag ililiba makaroon karang adlaw pero pag bukas it klase sa aton nga mga estudyante. Yan yung magpapahal ng mga ginikanan una no, or mga empleyado sa Department of Education kasi sa kumanrong unang adlaw, no? Pero hindi na i-check na ito patrol, no? Sa mga public schools. Iya sa Banwa Itakalibo, igaban-yaban, kabuhabo rong excited sa pagbukas ita class. Itaton ka nga mga estudyante, mga katrupa, iya sa aton sa bilog nga Pilipinas. Although may mga problema ka nga nakikita, pero na-address bagara, itaton ka nga mga taga-Department of Education. No? Ro, raya nga nga mga problema makaroon sa mga eskwilahan na mga katropa. Pero good morning nga na kay Antindi, nag Uncle Charlie ha, nga nag-monitor makaroon na sa libto.
1: Good morning!
0: Kakapi-kapi ron, nag-exercise pa. Kay James magpusaw pare, good morning ha!
1: Good morning!
0: Nag-kapi-kapi man right Santon Gold. Kay Marca Francisco, good morning! Kapashoutout iya sa Balintawak sa QC. Hey, good morning una ha. Ag sa tanan nga pamilya na iya sa Agdugayan Ibahay, sa Mangilaya, Ag Francisco family, oy good morning. Naka monitor una makaroon.
1: Good morning.
0: Iya sa aton karang pagpangalagad. Siyempre kay TJ Noynoy Igtanlok Solidad Noy una sa San Francisco, California.
1: Good morning.
0: Good morning. Thank you guys sa pag-highlight sa happy birthday sa anak karang father-in-law nga si Joe Castillo. Iya sa Albasan, San Juan siya.
1: Good morning.
0: Happy birthday. Alinon kay TJ Noynoy Igtanlok Solidad ito sa San Francisco, California. kami taga-Pinamatis noy noy nasa California. Good morning ha. Sa aton karang mga katrupa nga nagatutok. Okay, makaroon nga Lunes nga ra mga katrupa. Bukas it klase sa nambad naton. No? Agrayang pagbukas it klase. Bukod niyang it mga estudyante ro uman nga naga umpisay. Pati ro mga ginikanan. Pati ro mga teachers. Agrong bilog nga komunidad mga katrupa. No? Now every time nga may magbalik ro klase, raya hay simbolo it panibag-o naton nga paggaom. Di ba? Despite sa mga challenges. Ano rong mga challenges di kara sa pagbukas ng right klase? Rong mataas yung man ag mahal nga mga bagayran, gagastuson, especially sa mga school supply. No? Rupa masahi, itaton ka rin nga mga estudyante. Ruanda ka rin nga mga bagon everyday. Ag iba pa nga mga kinahanganon, itaton ka rin nga mga inunga. No? Pero despite karon may mga ibang mga ginikanan, wata na ilaga, pasugod, anda ka rin nga mga unga sa eskwilahan. Pero may mga unga, matana nga nagatinguha. No? Ag mga ginikanan, nga rayang mga kinanganon sa pagbukas it klase, pilit nga gina-provide. Bisan, ro iba uwa-uwa gon. Para gang matawaan it manami, nga puturo. No? Roanda ka nga mga unga, mga katulad. Now, para sa mga estudyante naton, ro raya ka nga pagbalik it klase, bukon niyang rait, may kaangtanan sa pagsugod mo una sa eskwilahan. Raya rong time or panahon nga para kita hay mag-antigo. Mag-handom kung ano gusto naton nga matabo sa ulihi mga katrupa sa aton nga nga pagtuon. Ang siyempre ipupahaom nyo rin yung mga kaugalingon sa mga challenges mga katrupa sa raya karanga pagpag yes babaw at kalibutan. No? Kasi ro edukasyon nagapabilin nga sambilog sa pinaka powerful da nga dagan agod nga maka tibawas kita sa kapigado. Aga maabot naton ro aton nga mga handom sa ulihi mga katrupa. Doon ro punto kun hamat nga ginapaeskwela kamo it inyo nga mga ginik. Diba? Sa mga estudyante. Now, para sa mga teachers naton. Oh. Daya another guman nga pagadaghon it mga teachers rong sambilog sa pinaka importante nga obligasyon nandara. Nga bilugon rong isip bukon yamang itrong kaagaman pati rong karakter. Diba? Agro pagtaoit importansya sa aton karanga mga kabataan. Sino mga papel it aton karanga mga teacher sa raing pagbukas human it klase mga katrupa iya sa aton. No? Pero despite sa raing karanga pagbukas it klase eh dapat man aton nga padumdumon especially ng gobyerno ag tanan nga sektor nga bukon it bastante ro pagbukas yang it klase sa mga eskwela. Dapat siguraduhon man naton kung baga guwas, maayos, may mga bastante nga mga gamit ro mga eskwelahan. Agod nga maging manami man ro anda karang pagturo, garo pagtuon itaya karang mga inunga. No? At the same time, manami man ro plastada para sa aton karang mga teachers. Kasi kung kabuhabo nga problema nga tubangon nga giro mga teachers nga ra, ay medyo mapiktuhan man rung pagturo nanda sa aton nga mga kabataan. Diba? Kasi rung matuod-tuod nga kadagagan ita aton karang nasyon pag-abot sa edukasyon. Wata na sukat ra mga katrupa sa kung ano kataas rung mga building iya or na ano kabahurong ekonomiya tayas Pilipinas. Kundi raya sa kalidad at edukasyon, no? Nga na-i-provide naton sa raya kara nga mga ito. That's why nga makaroon nga ra sa pagbukas ita klase, no? Kabay pa nga guwas sa pagsugod sa eskwelahan roaton kara nga mga ito. Ag ropagtao it giya. It aton kara nga mga teacher sa saray kara nga mga ito. No? Agrong kabaskog para sa aton kara nga mga ginikanan. Di ba? Ag dapat tawa naton is it mas klaro nga direksyon roanda kara nga mga puturo para sa masunod nga henerasyon. Itaton kara nga mga igmanghod nga mga Pilipino iya sa Pilipinas. No? So doon ka importante ra. That's why nga nakatutok makaroon Department of Education sa pagbukas ng rate klase, makaroon karang adlaw. Ito na, no, siguridad, pag-abot sa kagawasan, ibasyada natin daton karang mga kapulis. So, Philippine National Police, mga katrupa, may mga ginpupahauman raton karang PNP. May ginpupahauman raton karang Department of Education. Raton karang spokesman at DepEd, may pagpahayag, may pagpadumdum sa aton man nga mga teacher nga ginikanan at pati sa aton karang mga estudyante mga katropa iya sa aton karang nasyong Pilipinas. Iya sa aton doon sa probinsya Karitaklan, Banwa Karaita, Kalibong. Good morning ani kay Lalaine. Good morning from Balite. Good na nagamonitor makaroon na. Good morning. Nakatutok sa aton karang Facebook Live. Si Hel Banzuelo, good morning.
1: Good morning.
0: Yung Satiro ha, naka-watch kita makaroon sa FB Live sa Mabilon, New Washington. Good morning na ha. First day of school.
1: Good morning.
0: Kaya nung Andy Norada, good morning. Happy Monday. Pasyarad pa ko na sa nag-asawa nga si Melinda. Naghatod ita apo. Atugon. John Stephen Pontanilla sa Montfort. Technical. Watching kita makaroon sa live. Nasa Dumlog, New Washington ha. Good morning na kay nung Andy. Norada, nag-monitor makaroon nga gahon. Kay Norming Placido, ha? Good morning. Happy Monday man sa tanan. Sa pamilya Placido, Magsipok, Islao, Fernando, iya sa Maria Cristina Madalag. Yan, nag-monitor makaroon. Kay Cloyd the Beltran. Cloyd, good morning.
1: Good morning,
0: Moses! Yun, sige. Sa ito makaroon nga pag padayon. Ara, sambilog sa mga ginabantayan at ginatutukan makaroon naton. Rositwasyon makaroon sa Senado, makaroon karang adlaw it Lunes. Although white sesyon, nga matabo. No? Pero may mga committee hearing nga ginabantayan kita. Kasi ma-resume pat-a, roaton karang sesyon, pag assume it daya karang State of the Nation address ni President Bongbong Marcos. This coming July, sumaba-aba. Pero no Senado, pero mga senador, may mga nakatigana at agihapon ron nga mga trabaho. Makaroon nga adlaw, gina-expectar, nga may mga isyu nga dapat resolbahon. Especially, ruraya ka na nga tungkianay. Ha? Daywang kapaksyon makaroon nag-aagawan at liderato sa Senado, mga katulad. Rugatsalian Black, Agro Cayetano Black. No? So last week, naresolbaw na ito no didlak ka. At the same time, nakabalik sa trabaho ro iba sa Senado. After nga makabilog it kurum. Ag mapili si Senador Sherwin Gatsalian bilang acting Senate Presidenta. Ag imaman makaroon rong ginpili bilang Senate President pro tempore mga katulad. Now, sambilog sa mga ginexpektar naton. Ro mga nakapinding nga mga proposisyon ag mga legislative measures una sa Senado nga na-delay. Samtang may mga nagkakanabo nga stand-off mga katropa sa Senado. May issue pa kita nga dapat resolbahon sa impeachment proceedings kontra kay Vice President Sara Duterte. Pero na baliwala ani makaroon ro impeachment kasi iyat ang nakasintro ro kanyon sa agagawan it liderato. No? So, impeachment, medyo... Wa na, hagos natatawaan it nagakiigong at... Ag-ano taro natawaan atensyon, ro mga pagbag-o sa chairmanship ag intern mga rules itsinado mga no so may pagbag-o it pamunuan the same time ro anda kara nga mga internal rules ginabayluhan man di ba so makaron ro Senate Blue Ribbon Committee hearing under sa Gatchalian Block padayunon ta makaron nga adlaw itlo agdaya ro mga bagantayan mga katrupa. Ha? So, may mga order of business or agenda rung iba nga mga committee ba? Oh. Agraya, matayon ba ga? Kasi kung iya mata sa Cayetano Black, may anda mata nang hearing. Pero, dato ba ga, official? Kasi rung natabo nga to sa Cayetano Black mga katrupa nga hearing nga ana daw it daya karang sinit Blue Ribbon Committee bukon it official dato matsa ginaconsider yang nga priscon nga gin interview ro mga 18 nga mga marine dating mga marines mga katrupa nga mga malimalita nga mga kwarta nga ginasugid nga gin pinanupod sa mga kaalyado di ba so may mga pagbag-o. Oh, ano rong mga bag-o malang di ka to? Rong mga bag-o nga mga pangagan nga ginpang mention yung man mga katrupa. May mga bag-o nga mga personalidad. Pero sa nauna nga mga statement, wa nun. Wa ni, abo pa ganing natanggal eh. Ha? Pero pag abot sa sesyon nga to, anda nga tong hearing ko Biyernes, ano, manawag, patawag ka to mga katrupa, ay, abo uman rong mga ginduga ito sa lista. May mga gindugang nga mga pag no? So, doon rong sistema agro sitwasyon. Kasi datong ang mga pahayag sa Cayetano Black mga katrupa, bukon ito pisya. Haman mahamba datong nga bukon ito.
1: Bullseye!
0: Kasi wa ito na-record sa Senate. Wa it's tinograper. Uwa it recorder. Uwa ginaprubahan. Ha? Ita Senate President or sino una? Sa nasambit karon nga hit. That's why nga ginatawag ko Gatchalian Black nga bugos. Pero nasambit nga to nga hearing. Now, makaroon nga adlaw. May hearing man, ro, ana it Gatchalian Black sa Senate Blue Ribbon Committee. Invited ba garo mga Marines nga na? Sinuparo mga ginimbitahan nga mga personalidad. Di ba? Dapat imbitahan man si dating Speaker Martin Romualdez. Or even si President Bongbong Marcos kasi namimensyon andang mga pangagan ito eh. No? Agdaya nga ra, sa flood control issue, may ongoing man nga investigation ro ombudsman. In fact, iba nga mga senador na kulong na eh. Jinggoy Estrada, ag dating senador Ramon Bong Revilla Jr., iba nga mga kontraktor. No? So, wa man it bag-o. Saray ka na nga sistema nga ginpatuman mga katrupa sa mga investigation. Pero ako na nagkikita, di kara tong kianay tara, away tara, daywang kapaksyon, daywang kampong nga mga katrupa it ng Senado.
1: Bullseye!
0: Bullseye! Diba? So, sa bilog ka na. Kung nagtaliwan nga Sabado, si Senador Alan Peter Caetano, nag-Facebook Live gumatay imaw eh. Oh, kasi daya ro mode of communication na para sa publiko. Ha? Ro, ano man lang itong mensahe? Hey, medyo pagdipinsa. Sana karanga posisyon. Nga nagapati tagihapon imaw nga imaw ro lehitimo nga Senate President agro pagbatikos na mga katrupa sa datong resulta sa June 3 ba ngato nga pagpungko ni Senador Gatchalian bilang acting Senate President ha So, saan na nga pagpati ginakonsider na nga illegal or unconstitutional? Pero dato nga pag-agaw it liderato it senado. Oh. But still, ana tagapon nga panindugan, legitimate Senate President agihapon imo mga. No? So rana ka nga pananawan sa mga provision it aton nga konstitusyon. Ag mga rules it senado nga saan na nga pagpati may gingapas sa ginpatigayon nga to nga sisyon ko June 3 mga ka, which is sumubat man di ka to sa sisyon si Senador Chis Escudero nga nadayon rong sisyons because may kuro. Ah? So, di kara kita man nga mga pumuyo. Ginabusikan tayo tosto. Rung mga nagkaganabo. Argumento. No? It magtimbang ka nga kampo. Nga sa baylo nga magsalig, saray ka nga mga interpretasyon it iba or nanuuna nga mga ano, anuro pagpati naton sa mga nagkaganabo makaroon mga katulad. No? Kasi rung mga pumuyo nagapatita nga this is a kind of drama nga nagapabutang katon sa alang-alang. No, ag sa iba naton nga migmanghod. No, sa datong wa madayon nga mga sisyon abo katuro na apektuhan. May mga nakapinding nga mga bill nga dapat matawan it nagakaigong at. Ano tabo, more on drama ta kita mangaron eh. Oh. Sa mensahe ni Senador Alan Peter Cayetano o datong pahayag no nga mga senaryo nga nagkanabo sa Senado makonsider patalinan na nga blessing in disguise mga katrupa kasi natawaan daw rong publiko it time para ma-verify

0: decision para sa atin. Sabi naman nung iba, may mga pro China. Hindi pwedeng ang China ang nagde-decide para sa mga Pilipino. Having said that, when you are a sovereign people, you decide, not because you're anti whatever other nation. Ako po, hindi ako anti any other nation. I am pro-Philippines. So I will decide based on three books. Yung rules ng Senate, yung Philippine Constitution, at ang Biblia. Yan po yung tatlong libro na susundin ko. At walang conflict yan sa sovereignty. Ano po yung pangalawang nakalagay? Imploring the aid of Almighty God. Tayo po ay makadiyos na bansa. So regardless of faith, no? Bawal po na magkaroon ng official religion ang Pilipinas. Pero hindi po bawal ng ating mga religious leaders ay magbigay ng kanilang mga opinion, guidance, principles, values, no? Ang hinihingi ko lang po that it should all have a common denominator, which is the love for God and love for country, and not hate. Ang sabi po dito, in order to build a just and humane society, so we're here po to build. Dapat po nation building ang ating ginagawa. Ang nakalagay po dito, establish a government that shall embody our ideals and aspirations. Ang ibig po sabihin nun, meron po tayong values, meron po tayong ideals. For example, nasa ilalim po, the regime of truth. Isa pong ideal yon. So, wala po dapat sa buto natin ang cover-up, ang pagtakpan ang totoo, ang kasinungalingan. So, kung may corruption, dapat ma-expose. Kung may pandaraya sa eleksyon, dapat ma-expose. Kung may mga pinatay, dapat managot yung mga pumatay. So, I just want to emphasize one more thing, no? The blessings of independence and democracy. Ano po kayo kabaliktaran ng blessing? Curse po. So, meron pong curse ang dependence. So, even po, as we are today, hindi katulad ng panahon ng Kastila, panahon ng Hapon, panahon ng Amerikano, nasasabihin hindi tayo independent. But, pwedeng ang mga leaders natin ay maging hindi dependent. Pwedeng ang ating Pangulo ay makinig sa isang bansa lang. Pwedeng ang Senado ay maging kasangkapan ng Malacanang imbis na maging independent. So pagka independent, may blessing. Pag ito po ay naging puppet at may puppet master, curse na po ito. Ganun din po ang democracy. And later, I will talk about the dangers to our democracy. Ang democracy po, ang ibig po sabihin yan, tayo representative democracy. So we exercise our democratic rights individually by voting. There are other manners of exercising our democracy. For example, free speech, demonstrations, rallies, pagpo-post sa Facebook, paggamit ng social media. Naalala nyo po, nung parang pinagbabawalan or hinihigpitan ng mga OFW sa Balikbayan Box pagdala dito, grabe ang mga protesta noon, mga videos na pinadala ng ating mga kababayan. That's an example of democracy in our own hands, no? Having said that, we usually exercise democracy to our representatives, our mga bukal natin, mga kagawad sa barangay, ang ating mga kongresista, ang ating mga senador. So, sa pag-ordain ng
1: okay. Kusabaduron nga ko na Facebook Live man. So, Rosintro is di kara sa Senado. Ag still, nag-claim ta si Senador Alan Peter Cayetano nga legitimate imaw nga Senate President. Basta makaroon mga katropa. Morning ani kay pare Wilbert Sumkada. Good morning pare.
2: Good morning.
1: Nasa Marzon Hotel nagamonitor kay Mati Tornia ni. Good morning. Thank you gid sa pag-highlight sa
2: atin. Good morning.
1: Kay Rini Rosgal watching man makaroon sa Hong Kong. Good morning. Kay Mama Medina Beltran Tiad naka-highlights man.
2: Good morning.
1: Good morning. Naka monitor makaroon nga gahon ya sa aton nga pagpangalagad kay Ginaline Amaro. Good morning ha. Watching makaroon sa San Francisco Agusan del Sur. Good morning kay Leslie Patricio. Liz, good morning kay Jory Jorpo. Oh, Wala na sir, pinaikot-ikot na lang tayo ng mga politiko, hindi pa na-solve ang isang problema, andyan na naman, problema na naman na ang atensyon natin, pero kapag mainit na ang problema, may lumalabas na naman na bagong issue na problema para mawala na ang atensyon natin sa isang problema. Pinapaikot-ikot, mana politika, morot na rin ang politika. Right. Joyce Chavez, Joyce, good morning. Ha? Una sa Hong Kong na nag-monitor. Makaroon ka ng agahon sa itong karang pag-pangalan. Pero mas interesting, kahapon nagawa rong podcast nga rin ni Senador Chis Escudero. No? Ano tawag ka? Chiswis. Ita chismis mga
2: bullseye.
1: Now, bullseye. Na, pero mga nagkaganabo. Naghalin gid man baga imaw. No? Halin sa majority nanda. Paadto sa minority nga makaroon naging majority black na. Iya kay Senador Win Gastalian. Si Senador si Chis Escudero. No? So kabuabo rong nagtao it may namang positive ag negative nga reaksyon. Either ba si kung may ginadipinsahan si Senador Chis Escudero nga mat nagsaylo imo ito. Pero iba taraana kara nga naging pahayag kunhaman nga nag-attend imao it sesyon sa Senado kung nagtaliwan nga tong adjunct. Pagklaro na, ging klaro na ra sa anang karanga podcast mga katrupa. Kahapon yang gumawa na podcast na ko June 4 ang mga katropa, pero kahapon niya ginpag-uwa sa media. So, anak ka na nga podcast, samtang gina-interview, ang ginaklaro na rung mga nagkaganabo sa Senado ni Senador Chis Escudero. Pamatian taro porsyon ka na mga katropa.
3: Hello and welcome again to my podcast. This is Chis Escudero, Chiswiz, Usapang May Laman. At pag-uusapan natin sa episode na to, yung mga kaganapan itong mga nagdaang linggo at araw sa Senado. Siyempre, mga kapiling natin, mga kilala din yung content creators at vloggers. At hindi ko napapatagalin pa, mga kasama natin ngayon, siyempre si Mark. Hi, Mark.
4: Hello, Sen.
3: Ganon din si JC.
5: Hello, Sen.
3: JC, hello. Nico, hello.
6: Hello, hello, Sen.
3: Siguro hindi nakaila sa marami na napapanood din nyo sa telebisyon yung mga nangyayari sa Senado. Pabor man kayo, kontra, sino man ang pinapanigan nyo. At yan ang pag-uusapan namin sa episode na ito. Kayo, nasusubaybayan nyo ba yung mga nangyayari sa Senado?
4: Grabe, grabe.
3: Sa Netflix na ba tawag?
6: Sir, thank you pala sa pag-unlock po sa ano namin.
3: Karangalan namin na makasama kayo upang magkaroon tayo ng magandang palitan ng panorama mula sa iba't ibang perspektiba.
4: Hmm. Oh, Sen, ito, diretso na siguro tayo doon sa napakainit na issue ngayon. Ano ba yung nangyayari sa Senado? Paano humantong sa ganitong bottleneck? And kaninong kampo ba kayo ngayon?
3: Dami na.
6: Isa-isa lang.
3: Ano yung una ulit?
4: Anong nangyayari ngayon sa Senado?
3: Well, klaro na maliwanag ang hidwaan sa pagitan ng dalawang grupo na halos pareho ang bilang. So, ang kailangan mo, 13 para manaig dun sa mananatiling numero na klarong mayoriya. Subalit, dahil kasalukuyang hindi matagpuan si Senator Bato, kasalukuyang nakapiit at pinaglalaban yung kanyang pagiging inosente si Senator Jinggoy, so 22 lamang ang senador ngayon. At kung titingnan mo, 11 yung isang panig nung una at 11 rin yung kabila. Tay. So deadlock siya. Walang gumagalaw at ang resulta, walang mangyayari at gagalaw din sa Senado. Yun ang rason kung bakit panay lamang adjourn ng Senado. Ni hindi nag-open-close, adjourn lamang ng adjourn na hindi maganda para sa institusyon. Ika ko nga sa unang bahagi ng aking pahayag kahapon, hindi na to sustainable at tenable at hindi maaari magpatuloy ng ganito ang Senado. Kung tanong mo naman, kaninong panig akong ngayon? Ang panig ko mulat mula hanggang ngayon ay sa Senado. Ibig sabihin, hindi pwedeng manatiling ganun yung institusyong kinabilangan ko. Kung ang tanong mo ay majority ka ba o minority? Magpapaka-technical ako ng konti. Ang definisyon ng majority sa Kamara man o sa Senado, bumoto ka sa nanalong Senate President. Ang definisyon ng minority, bumoto ka sa natalong Senate President. So kung maalala mo yung election ni Senate President Cayetano, bumoto ko para sa kanya, so majority ako. Yung iba bumoto para kay Senator Soto, kaya sila minority. Ngayon, walang Senate President kasalukuyan ang Senado. So, acting lamang si Senator Wynn Gatchalian at Senate President pro tem lamang siya. Pero dagdag ko, hindi porkit majority ka, kakampi ka ng administrasyon. Hindi porkit minority ka, kakampi ka ng oposisyon. Hindi porkit majority ka, iisa lamang ang boto nyo. Bigyan ko kayo ng isang halimbawa. Nung Senate President ako, syempre kakampi ko ng mga nasa majority na bumoto sa akin. Nung in-archive ko yung impeachment ni VP Sara last year, yung boto hindi sumunod sa majority-minority. Tulad ng ibang mga kontrobersyal na botohan. Halimbawa, si Senator Risa yata nung panahon yun bumoto para labanan yung pag-archive. Si Senator Lacson nag-abstain. Si Senator Zubiri bumoto para i-archive yung impeachment. Magkakakampi sila sa minority pero hindi pare-pareho ang boto nila. Ganon din ang mangyayaring botohan sa mga controversial na bill. Death penalty man, divorce man, soji bill man, abortion. So, hindi yan susunod sa mga linyang ganon. So, majority-minority, hindi ibig sabihin, tulad ng sinabi ko, eh isang boto o grupo kayo palagi sa lahat ng issue, sa lahat ng botohan.
6: Sir, pero mahirap po yung decision na lumipat po kayo sa kabila, essentially.
3: Nagpasya ako na itigil na yung kawalan ng sesyon sa Senado. Nagpasya ako na hindi pwede magpatuloy na walang sesyon ng Senado dahil nakasaad din sa saligang batas. Hmm. Hindi pwedeng mag-adjourn ang Senado ng sosobra sa tatlong araw nang hindi nagpapaalam sa kabilang kamera. Kahapon, kung hindi pa kami nagsesyon, lalabagin na namin yung provision na yun ng saligang batas. At kahapon, bagaman walang opisyal na pahayag, nagbigay na ng sulat si Senate President kay Tano na wala nang sesyon. So, kinailangan talagang mag-convene na ang Senado kahapon.
2: Sir, hindi ka ba natatakot sa paglabas mo sa plenaryo? Eh, tawagin kang traitor?
3: Kasama yun siguro, pero ang tatawag sa ano yung traitor, yung hindi sumasang-ayon sa'yo. Sa totoo lang, JC, sa sobrang polarized ng ating bansa ngayon, wala nang makakakuha ng suporta ng 80% siguro, 70%, okay, o baka 60%. Maswerte ka na kung may posisyon ka at 55% sumama sa'yo. Halos hating-hati ang bansa natin sa ngayon eh. Opo. Na napakabigat bitbitin ha. Ang hirap gumalaw, ang hirap magpasya, ang hirap magkaroon ng isang aksyon o paksa na pwedeng pagkaisa ng higit na nakararami. Mm-hmm. Ang definition ko ron, 70-80%. So palaging may ganun, pero bahagi na yun ang trabaho ko siguro sa serbisyo publiko. Kung magpapasya akong tumakbo muli, edi mapagpapasyahan at huhusgahan ng taong bayan yun sa balot ha. Kung magpapasya akong hindi na, walang pagkakataon na mahusgahan yun. Pero, tama ka. Kasama sa trabaho yun, kinabahan ba ako, natatakot ba ako sa mga ganun? Siyempre, concern yun. Pero hindi ka naman din pwedeng matakot doon at gumalaw base sa takot. Na baka may ganyan, baka may ganyan. Ginagawa ko lamang kung ano ang tingin kong tama, ano man ang pakson o grupo na kinabibilangan, ano man ang pagkakaibigan na meron o wala sa isa o magkabilang pangkat.
4: Sen, hati po yung reaksyon ng tao, tama po kayo eh. Talagang makita mo hati, yung dati na nagagalit dahil dun sa definition ninyo ng fourth wave, eh tinatawag na kayo ngayon na savior o hindi kaya hero. Anong masasabi niyo po doon sa mga kaganapan na yon?
3: Lahat naman ng bagay sa tamang panahon, lumalabas yung totoo at lumilinaw. Kaugnayan ng fourth wave, nagpasa ang Korte Suprema. Tama ang ginawa namin. Wala kaming ginawang mali. May mga ibang opinion, pero sa dulo, kaya nga tayo nabubuhay sa isang sibilisadong lipunan eh. Pag hindi tayo nagkakasundo-sundo, may korte para magpasa para sa atin. Kung hindi tayo magkasundo sa isang bagay, may korte para maghain ka ng reklamo mo na siyang maghuhusga kung sino sa inyong dalawa ang tama. Pwedeng sumasang-ayon ka sa desisyon ng korte o hindi, pero wala kang pwedeng gawin kung hindi sumunod. Kung hindi, magkakagulugulo at magkakaaway-away lamang tayo. Tulad lamang ng isyong ito sa Senado ngayon. Nagkatulakan yata na naman kanina. Sa totoo lang, nakakalungkot bilang miyembro ng Senado. Nakakalungkot siguro kahit sa pampananaw ni naman. Subalit, may remedy naman eh. Kung hindi ka sang-ayon, hindi ka pwedeng magmatigas na lamang, di ba na? Ay hindi, basta ako ito. Bahala kayo sa buhay niyo, gagawin ko to. Basta ako pa rin. Diba? Hindi, dumulog sa korte at hayaan natin ang korte magpasya. Kaya ngayon sinasight na basihan ng pagkaka-convene ng Senado ay desisyon din ng Korte Suprema.
6: Do you think it's legally valid, sir? Yung sinabi po ni Senator Wynn?
3: May basihan. Ang Avellino versus Cuenco ay dinesisyonan niya ng 1935 Constitution. Magkaiba ang saligang batas natin ngayon at noon, pero sa aspetong yan, pareho. Ang issue din doon ay Senate President. Pero kaya nga hindi sila nagkasundo, dinimanda ni Avellino si Cuenco.
6: Opa.
3: Kaya nga nagkapasya eh, nagkaroon ng desisyon eh. Ngayon, kung mangyayari man yan, pwede naman magdemanda rin. Iba na lang siguro ang pangalan. Cayetano versus Gatchalian. At ang Korte Suprema, kada merong mga kasong inaakyat sa kanila dahil nag-iiba yung komposisyon. Ulitin ko, under the 1935 Constitution yung Avelino versus Cuenco. Matagal na yan. So, maaaring magbago ang Korte Suprema. Maaari din namang sundan niya yung desisyon niya yun. So, sa dulo, Korte magpapasa ng mga bagay-bagay nito at sana hindi dinadaan sa tulakan, sa bangayan, sa away o sa sakitan.
6: Pero sen, umaten po kayo nung last session. I'm assuming po na since umaten kayo doon, you actually believe yung current na argument ni Senator Win. Is that fair to say?
3: Oo. Pero ang mas higit na importante ron na magkaroon ng sesyon. Kaya hindi ako nagsasalita gaano tungkol doon. Kaya sa paliwanag ko, sa pahayag ko, pinaliwanag ko lamang yung aking naging posisyon, rason kung bakit ko ginawa yon. At hindi ko masyadong pinaliwanag dahil hindi ko nakikita namang papel na dapat kong gampanan yon. Dahil kung hindi nga sila sangayon, yung kabilang panig, may paraan naman para questionin yon.
6: So are you saying, sir, na para magkaayos-ayos sila, dapat umakyat sila sa Supreme Court?
3: Hindi para magkaayos-ayos, para masettle yung issue. Yun ang mapayapang paraan. Kesa may dalawa kang nagsasabi, sila ang hari, di ba? Magulo yun eh. Pinagdaanan na rin natin sa kasaysayan natin yan. Kung maalala, hindi pa yata kayo buhay.
4: Hindi pa naman.
3: 1986, wala pa no?
6: Meron. Opo.
3: So, noong 1986, dalawa yung nagsasabing presidente nun ha. Sabi ni Cory noon, dinaya siya. Sabi ng COMELEC, si Marcos ang panalo. Nagrarally silang dalawa, nagmamatigasan. Nagtapos yun sa EDSA 1, na parte na ng kasaysayan natin. Ganun din, yung panahon ni Pangulong Estrada, sa EDSA 2 naman. Hindi siya pumapayag na umalis, pinapaalis siya. Sa dulo na paalis, bumaba sa pwesto, pero siya pa rin daw. Yun, umakyat sa Korte Suprema yun. Gamit ang kanyang journal or journal ni Senator Angara, tatay ni Secretary Angara ngayon, sabi ng Korte Suprema, constructively resigned si Pangulong Estrada. At sinabing si Pangulong GMA ang Pangulo. So, nakita na natin nangyari yan at nalampasan naman natin yan na hindi tayo nagkakasakita ng grabe. Sana, ganun din yung mangyaring solusyon dito sa kasalukuyang issue natin na kinakaharap natin.
2: Yan, Sen, di ba bago kayo pumasok ng plenaryo, may hamon yung media na dapat 13 signatures daw. Pero bakit yung reorganization eh 12 lang yung votes, tinuloy nyo pa rin po. Nagmamadali po bang ano?
3: Sang-ayon kasi sa saligang batas, ito yung bagong provision na nasa 87 Constitution na wala sa 35 Constitution. Nakalagay sa 1987 Constitution, kailangan mo ng mayuriya ng lahat bago ka makahalal ng Senate President o Speaker. Wala yon sa 1935 Constitution. Pero, sa pangalawang talata, pwede ka mag-elect ng ibang mga opisyal ng Senado at Kamara ng mayuriya ng quorum.
2: Okay.
3: Yun nga yung nangyari nung I think may 2015 president na sinaside sila na ang pangulo ng Senado ay si Senator Drilon. Tatlo ang nakapiit, apat ang abroad. Bakit mahalaga yon? Kasi ang definisyon ng Korte Suprema sa Avelino-Cuenco, bahagi sa disyong yon, if the senator is outside the coercive jurisdiction of the Senate, ibig sabihin, hindi siya pwedeng piliting mag-attend, hulihin, arrestuhin para mag-attend, hindi siya kabilang sa quorum. Kabaliktaran nun, totoo din ha. Under our rules, if I'm not mistaken, Section 99, pwedeng ipa-aresto ng minority, ilang senador lamang, halimbawa, ilang congressman lamang, yung mga senador na nasa loob ng bansa para piliting mag-attend, para magka-quorum. Dahil trabaho namin yun eh.
2: Okay.
3: In fact, kasama sa provision yun, pwedeng ipa-lock yung pintuan at yung mga nasa loob na hindi pwedeng palabasin. At yung mga nasa labas ay dalhin sa loob. Para sa akin, again, maaring interpretasyon ito ng ilan o nung oko. At kung hindi sang-ayon niya iba, ito may pagkakataon namang iakyat ito sa Korte Suprema.
6: Pero Sen, given all your answers, I feel like we're heading for a constitutional crisis.
3: Hindi naman.
6: Alright.
3: Ang usual definition ng constitutional crisis ay ito. Nagbabanggaan ang dalawa sa tatlong ahensya ng pamahalaan, executive, legislative, judiciary. Yun ang crisis. Let's say, may utos ang korte, ayaw sundin ng presidente. May batas ang kongreso, ayaw patupad ng presidente. A constitutional crisis is usually defined in a republican system of government where there are three branches, may nag-aaway na dalawang branch. ito away to sa loob ng iisa.
6: So Senate crisis lang siya.
3: Hindi to away ng buong Kongreso. Walang bangayan sa pagitan ng Senado at Kongreso.
6: Wala.
4: Within the Senate.
6: Sa loob Senate lamang. Crisis lang talaga.
3: So Senate crisis sa siguro, hindi pa sa constitutional crisis.
4: Sen, sa after nung mga mangyari nung mga huling araw, paano magbabago yung direksyon at agenda ng Senado at meron pa bang posibleng lumipat dito sa bagong majority?
3: Hindi ko masasagot yung huli mong tanong. Kada isang senador, may kanya-kanyang pasya, rason at dahilan kung anong gagawin nila, kung kailan at saan. Pero tingnan natin yung calendar na lamang ng Senado. Recess na kami. Sa punto de vista ng dalawang panig, recess na kami. Kasi nga, sumulat din si Senate President Cayetano na adjourn na. Tapos, in-adjourn na rin kapon ni Acting Senate President Wynn. So, adjourn na kami. At least nagkakasundo sila doon. Hindi issue yun. Ano ang calendar namin ngayon? Kaugnay ng impeachment, dahil yun lamang ang tatakbo ngayong recess. Kapag ka naihihain na ang huling pleading ng magkabilang panig, prosecution man o respondent, magsischedule ng pre-trial ang Senado. Ang pre-trial ay tatagal ng 1 to 2 weeks. So tinatayang matatapos na yung pag-file ng last pleading next week, second week of June. Isasagawa ang pre-trial 2 weeks, huling 2 linggo ng June, at pinalabas na yung calendar yata na magsisimula ang trial sa July 6.
6: Yes.
3: So recess kami, pero kailangan namin mag-convene bilang impeachment court sa July 6. Iso doon kung sinong, di ba, kung hindi ba nasisettle to.
6: Kaya po ba natin maging fair doon sa impeachment trial? Magiging impartial po ba siya?
3: Ako, oo. Pero kada isa dapat din, oo. Kasi na nakalagay din naman sa rules namin.
6: Sinumpaan nila yun.
3: Sinumpaan nila yun. Pangalawa, binago yung rules kahapon. Sinabing pwedeng mag-elect ng presiding officer. So ibig sabihin pwedeng iba. Kasi may posibilidad na yung presiding officer ay baka yung Senate President ay baka hindi abogado. Actually parang meron na ring blessing in disguise yun. Bakit? Kung may issue ngayon sa kung sino ang acting o Senate President at magbe-preside, pwedeng pagbotohan yun under our rules. Dati, bago nung amendment, hindi pwedeng pagbotohan yun. So pwede sila mag-away till kingdom come. May proseso na para pagbotohan yun. Hindi ko alam kung yun ang naisip nila kung bakit nila ginawa yun. Pero ngayon, pwede na.
4: Sen, tatanong ko lang din. Kasi sa ngayon, ang lumalabas, di ba, acting president si Senator Sherwin, hanggat hindi makaabot sa 13, ganun ba ang mangyayari ngayon?
3: Oh, pero hindi naman sa vacuum. Kaya nga may Senate President pro tem ka eh, parang vice president yan. Habang walang presidente, siya ang gaganap ng tungkulin bilang presidente hanggat hindi nakakaabot sa 13.
4: Okay.
3: Aminado naman eh, may mga nagsalita lang kahapon na medyo nalito lang, pero aminado naman eh na walang Senate President. Acting Senate President lamang si Senator Wynn.
6: So kahit mag-livestream si Cayetano, hindi pa rin siya, hindi na siya yung Senate President.
3: Yung pananaw na pinangahawakan niya, may basihan din naman. Legally. Pero ang solusyon nga sana, imbis na mag-agawan sila ng trono, may dumulog na lamang sa korte para pagpasahan ito. Yun para sa akin yung mapayapang solusyon sa problema ito.
2: Sa paglabas mo kahapon, bilang urado, may kinikilingan ka ba sa impeachment proceeding?
3: Wala, kasi hindi ko pa nababasa. Ganyan kataas yung complaint eh.
2: Dami.
3: Kasama annexes, ganyan din kataas halos yung answer ni Vice President Sara Duterte. Ganyan ka, so pag pinagsama mo, ganyan kataas. Sa totoo lang, hindi ko pa nababasa. Sisimulan ko pa lamang basahin itong recess. At magbabasa pa rin ako ng rules of procedure ulit. Dahil nag-graduate, nag-bar ako 1993. Halos pareho naman, may konting pagbabago, pero kailangan mo pa rin magpatalas ng konti. Kaugnay sa mga bagong rules of procedure at rules on evidence. Para makapagpasa ka ng walang kinikilingan at nakabase lamang sa ebidensya.
2: May mga usap-usapan na ginawa mo daw ito dahil para sa sarili mong interes or sa flood control issues or baka daw may kapalit na maleta or what? Ano ba sabi niya rin, sir?
3: Asan? 5 ang nagsampa ng kaso laban sa akin. May 5 kasong pending noon. Kabilang na yung 4th. 3 sa 5 yon ay na-dismiss na, napatunayan namin wala kaming kasalanan, hinarap namin isa-isa yon. Nakabinbin, 2 kaso pa, hinaharap din namin yon. At buti ng paniniwala namin, malalampasan namin yon. At mapapatunayan wala kaming kasalanan, pero hinaharap namin yon. At walang kinalaman yun dito, eh, sana tigil na.
2: Apo.
3: Eh, ganun pa rin eh, wala namang pagbabago eh. Kung ano yung sitwasyon ko, bago kahapon, yung pa rin ang sitwasyon ko sa ngayon. Umaasa kami sa mga nag-iimbestigang mga ahensya man o sa korte mismo, kung isasampan nila yung kaso, mapapatunayan namin ang aming posisyon na wala kaming ginawang mali o paglabag sa batas. So tuloy-tuloy lamang naman yun eh. At hindi naman tumigil. Hindi sana tumigil na. Pero hindi.
6: Sir, ano po yung, kung meron po kayong message doon sa mga Senate staff ngayon, kasi sila po yung naiipit eh. Ano po yun?
3: Na nauunawaan ko ang kanilang kalagayan. Na naawa ako at na naiipit sila. At sa totoo lang ha, mas matagal sila sa Senado kaysa sa akin. Okay. Kami halal lang kami, dumadaan lang kami. Sila halos buong buhay nila, Senado na. At sa totoo lang, para sa akin, hindi mo pwedeng tawaran na mas mahal nila ang Senado at ang institusyon kesa siguro kami na dumadaan lamang. Minsan mananalo, minsan matatalo, hindi natatakbo. Sila, dyan na sila tumanda. Masakit para sa kanila, may mga nakakausap ako ilan sa kanila. Masakit para sa kanila itong nakikita nila nangyayari sa Senado. At na-frustrate na rin sila kung bakit ganito ang nangyayari. Nadagdagan na naman kanina umaga. Walang may gusto na nangyayari ngayon sa Senado. Kaya hanggat maaari, kung may paraan, kung pwede tayong mas magtimpi, mas magpasensya, kung pwede tayong magbigay, magpakumbaba, hanapin namin yun, kaming mga senador mismo. Gawa namin ang paraan para hindi na madamay pa yung institusyon at ganyan din. Yung mga secretariat na nagtatrabaho sa Senado ngayon, naipit na ipit sa ngayon sa kasalukuyang kalagayan.
6: Sobra yan.
3: Siyempre takot sila, baka kumampi sila dito, dedemanda sila ng civil service, eh permanent sila eh. Malay ba nila kung ano yung, di ba, kung ano yung nangyayari sa politika. So sana wag natin silang ilagay sa balag ng alanganin, wag natin sila ilagay sa gitna, wag natin gamitin silang sangkalan dito sa kasalukuyang issue na ito.
4: Sen, i-follow up ko lang din doon sa tinanong ni JC kanina. Wala bang kinalaman yung palasyo sa naging desisyon nyo na magpakita doon sa plenary kahapon?
3: Wala. Para sa akin, ang posisyon ng palasyo, walang kinalaman sa posisyon ng Senado bilang senador. Bakit? Hindi ba masakit sa dibdib na nakikita mo nag-adjourn na lang ang Senado ng tatlong araw na nandoon naman yung mga tao na nagbo-boycott man o protesta man? Di ba? Huwag na lang yon, iba na lang. At hindi ako nagkulang sa pakikipag-usap sa mga kasamahan ko sa Senado sa magkabilang panig na dapat ganito. Huwag gamitin to. Hindi tama to. Hindi na tama yung ganito. May ibang paraan. Iba yung kaisipan nung iba. So kailangan kong tayuan kung ano man ang paniniwala ko, kailangan kong gawin kung anong tingin kong tama at nararapat, hindi para sa sarili ko, hindi para sa isang pangkat o grupo, pero para sa Senado na bilang isang institusyon. Tungkulin na yung pinag-uusapan para sa akin, hindi na kulay sa politika o pagkampi sa isa o kabilang grupo.
6: Madi-divide po kasi yung base nyo dyan eh, para sa akin, yung sa naging desisyon nyo po.
3: Para sa akin, ni hindi basehan yun eh. Tingin mo ba porkit halal na opisyal ako, ibang halal na opisyal, palagi ka mag-compute? Palagi ka mag-survey? Anong gagawin natin? Sa pula ba tayo o sa puti? Sa kanan o sa kaliwa? Ano man sabi ng survey? Ang hirap nun ah. Kasi pag yan ang sinunod mo, makikita mo na ang paninindigan, prinsipyo at paniniwala mo, ganun-ganun no? Pero kung paninindigan, prinsipyo at paniniwala mo ay pareho at hindi nakabase ron, makikita mo, pag binaligtanawan mo, diretso yung takbo. Hindi zigzag.
2: So Sen, ano bang prioridad ngayon ng Senado?
3: Isaayos ang kanyang tahanan. Para sa akin, yun ang numero unong prioridad. Dahil ang krisis nga ay nasa loob. Pangalawa, hindi man kami magkakapareho ng pananaw, mag-usap ng matiwasay at payapa, at ang hindi pinagkakasunduan, idulog sa korte, sa husgado. Huwag ilagay sa alanganin at igitna ang empleyado, at hanapan ng paraan bilang mga mature na leader ng bansa na gumalaw, umusad at magawa ng Senado ang trabaho, kabilang na yung impeachment na isinampa sa amin, kabilang na yung pagbubukas muli pagdating ng SONA at pagpasa ng makabuluhang mga batas, upang sa gayon ay sa kabila ng aming magkakaibang kulay na dinadala, sa kabila ng magkakaiba at matitindi naming pagkakaiba sa posisyon, sa kabila ng tampuhan o sama ng loob sa bawat isa, makapagtrabaho kami. Kahit naman kayo eh, sa mga trabaho nyo, kahit yung ating mga taga-subaybay, sa pinagtatrabaho nila, hindi naman nila best friend lahat eh. Hindi naman nila paborito yung boss nila eh. Pero trabaho to eh. Kaya tinawag trabaho eh. So sana
1: Okay. Daturo porsyon, kuraya ka rin nga podcast ni Senador Chis Escudero, no? Kahapon ginpago sa publiko, rin nasambit ka rin nga interview. Ano pagklaro naman lang sa nagkakaganabo makaroon sa Senado ako naman at nga nag-atinitsisyon, nga nagkakurom, kung nagtaliwan nga itong June 3. Now, araman lang, sa tunga kuray karangatong kianay sa Senado, ro pangutana ita ordinaryo nga ra nga mga simple man lang dai. No? Kun san o magabalik ka? Ro atensyon it mga senador sa problema nga ginapangatubang it aton nga na. Di ba? Samtang ro iba busy sa isyu it liderato nga ra. Nga mga senador, legalidad itanda kara nga sesyon. Ro pagbilog it daya kara nga mga bloke una sa Senado mga pero despite karon may mga problema nga ginapangatubang ro mga ordinaryo nga mga Pilipino eh. Kasi nagatinaas ro presyo it mga gagastuson. Di ba? May mga igmanghod kita nga wa it trabaho nga dapat matawan it daga kaigong atin. Ag still kita nga mga pumuyo nagasalig nga may una nga mga layi nga maipasar para mapamayad-ayad ro pagpangabuhi it mga ordinaryo nga mga Pilipino. No? Now, importante mga katrupa ro pagsunod sa aton nga konstitusyon eh. Di ba? Ag kun ano ro mga pagsinuundan una sa Senado. Importante man nga may dapat nga mga manabat nga mga opisyal nga makita it publiko. Doon dapat. No? Ag hindi dapat malipatan it mga senador ruanda karang nga gahom nga naghalin man ra mga katrupa sa aton karang mga pumuno. Kasi ro Senado bukod at arena ra nga for personal nandauna or pampolitika nga away eh. Ag dapat daya magapabilin nga institusyon nga magaserbe sa interest a it publiko, interest a it nasyon, bukod a it interest it mga politiko. Diba? So, makaroon nga Lunes, gina-expectar naton, bukod niyang it kung sinuro maga daog nga ras politika, kung sinuro maga buyota. No? Kundi kung paano maging produktibo rong Senado mga rong sukatan it anda kara nga mga kadagagan hay bukon it kun sino ro nagapungko una sa mataas nga nga posisyon either Cayetano or Gatsalian. Kundi ginauso ita mga katropa kun ano rong konkreto nga resulta nga maitao para sa mga Pilipino. Kasi sa panahon nga ra nga nagatunga-tunga ro mga senador gaban ro importante kara nga mga reminders ha ro mga posisyon sa gobyerno temporary man lang ra pero rong epekto itanda kara nga mga desisyon sa Senado nakaapekto sa mga ordinaryo nga mga Pilipino ag daya pang matagalan yo tara nga hinampang mga katrupa eh. Pero sa makaron wa kitat nakita nga bimihura kung ano rong mga ginaistoryahan, kung may nagdango po nakara sa Supreme Court para ma-resolve baro issue, iwa pa eh. Doon doon sa bilog sa mga ginatanong kabay pa, nga makaroon nga adlaw, maging mayad-ayad doon sistema, makaroon mga katropa, kasi gina-expectar nga may una nga Senate Blue Ribbon Committee di kara sa Gatsalian Block sa mga patikiling makaroon nga adlaw. Kaya raton ka nga bubantayan. Okay, Randy Santisas, good morning ha. Kay Mati Tornia ni, thank you gina sa pag-highlight so naroon sa ibahay sa Tornia family. Good morning! Rod Salvador, Rod, good morning! Nagakapi-kapi man. Good morning! Divina Yepes, good morning! Kay Tristan Gulay, good morning man. Good morning! Monitor, makaroon karang agahon, iya sa aton karang pag-pangalaga. Good morning! Kami lang iba, kay Ninia Bilarmino, good morning ha. Nakatutok makaroon, iya sa aton karang programa. Bullseye! Bullseye. Sige, iwan-iwanan tara, pero bantay ka mo kara. Kasi makaroon ka rin agahon, may Senate Blue Ribbon Committee hearing. So ano ron, matabo ka ra? Sadya ra. Kung ako man sa kumpiha ka ra, imbitahan man rin mga Marines nga to. No? Kung sino, mag-akwan lang. Mag-bilog lang. Di ba? Kasi rin ginausoy natin is kung sino rin sa likod, mastermind tanan, itdaya ka rin nga flood control scam. Kaya sa aton sa Senado or sa aton karang gobyerno Now, sa ato makaroon nga pag-apropadayon. Oy, datong porsyon ato kato ni Santon Gold Coffee Mix, ha? Kapi-kapi ani kita na sa aton karangamang katropa. Rosanton Gold Coffee Mix, kabuabog itang binipisyo ra. Nga mabuura aton karang mga katropa makaroon ko nag-inom kita at Santon Gold Coffee Mix, ha? Rokapi nga bukod niyang itmanami rung lasa, kundi makabulig pagida sa aton karanga gawas. Una, nagapabasko kita aton nga resistensya. White side effects sa gawas. Kasi may santon, may malunggay imaw, may spirulina, may garlic nga makabulig para mapasanyo gro aton karanga gawas mga katropa. Kun adlaw-adlaw nag-inom kita ita Santon Gold Coffee Mix. Ro manami pagid, may glutathione ag collagen para maging manami aga makinis raton karon nga panit. So adlaw-adlaw unta mag-inom ita Santon Gold Coffee Mix, kasi abogad ang benepisyo nga mabuo raton karang gawas. Mabakara sa mga butika, sa aton karang mga parmasya, yes, may Banwait Kalipo, ha, may mga ibang mga parmasya nga medyo out of stock ima, pero sa iba available gid Santon Gold Coffee Mix sa mga katrupa. Sa aton makaron nga pag propadayon. Sa aton karang nga pagpangalagad mga katrupa. Haranay, tawan natot dagan. Dodaya nga ranga ordinansa it kalibo sa Mapler. Ay sa bilog ra naging mainit ang kontrobersyal ko nagtaliwan karanga adlaw eh. Ha? Ruraya karanga ordinansa matapos nga may sangka estudyante mga katrupa rung hadakpan. Nga nagginasugid nga nagbayular sa municipal ordinance it aton karanga banwa ita kalibo. Kung nagtaliwan karanga Domingo mga katrupa. Agraya naging mainit sa social media. No? Medyo tunga ro opinion it publiko eh. Sa sistema sa pag-aristo or pagdakop itaya karanga pag-impound itaya karanga motorsiklo nga umani ita sari-saring reaksyon mga katropa sa aton karanga publiko. Especially sa aton karanga mga motorista. No? Yes, sa aton sa may banwa karaita kalibo mga katropa. Now, wa kita nagambal nga nagakontra kita sa ordinansa. Pero ordinansa is for good. Diba? Doon yung ginausoy naton. Para ron, dahil ginatawag naton nga local naton nga layi. Ha? Ro barangay, pwede mag-ubrite ordinansa. Ro munisipyo, pwede mag-ubrite ordinansa. Para sa kamagayran, itaton ka lang ang mga igmanghod. Now, paano abi kung ro ordinansa ay nag-conflict sa aton ka lang ang national law? Diba? So, ibang istorya ra. Kung mauraro hinampang. Now, kung nagtaliwan nga itong Domingo, may rider mga katropa nga gintikitan, gin-impound roana karang nga motorsiklo. No? Dahil ginaasugid itdaya karang nga enforcer nga modified Mapler roana karang nga gin-install ito. Diba? Pero ginpabutyag itrider nga raya hay bukuntay aftermarket ta pipe tara mga katropa. So, aburo na dismaya sa plastaka. Ha? Matapos nga gintikitan ag gin-impound. Actually, hindi tagani dapat i-impound doon eh. Kasi may ticket, may lisensya, lisensyado. Gina-impound malang ro motorsiklo kon uwait lisensya, uwait rehistro mga katropa rong motorsiklo. Mauron rong dapat karon. O galing, sangagan nga ordinansa, kasi mauron matranda nga patakaran una. No? So what problema? Tanan, legal, kompleto, dokumento, lisensya, rehistro, mga katropa. Pero only nga violation nga nakita, itdaya ka nga enforcer, is Mapler. Ha? So, nagadiskusyon, itdaya ka nga rider, nga bukon tara it ng kasi aftermarket tara eh wa tara gin rituki, wa tara gin bayluhan o kunano nga sistema. At doon nga ron nga ordinansa, dapat nagasinanto sa aton karon nga LTO. Di ba? Oo. Kasi ginapamilit ang modified mapler eh. Agwa man to gin verify sa may andang gamit, ano yung tawag karon, decibel meter. No? Nga daya gamitan, itadaya ka rin pagsukatan baga para masiguro kung baga sugod sa standard o kung uwa sa standard limit ha. No, o kung below sa gintagana itaton karon nga LTO. Hayo man ginobra ron itaton karon nga ano. Dino problema sa ordinance sabi, tao kung may andara nga sukatan sa metro or sa ginatawag karang decibel meter para masiguro kung sugod sa standard mga katropa ito. Di ba? Kasi nga pamilit aro rider nga kwantara eh. Legal agwa ta it pagbaylo aftermarket pagbuo na sa kasa do yun yuta. Ruhi nampang mga katropa. Now, may mga conflict da. Nga dapat makurik it aton karanga LGU kalibo, makurik it aton karanga LTO. Ro mga maurang klasing tikang kasi nagalitik ro ugot aton nga mga rider kara. Kasi mabakal timot pares ka tunga motor. Maglibot-libot iya, kompleto, tanay ka, wakat na problema. Dakpon kat imo, it's because nga modified mapler. Pag inamba mo modified, gin retoke mo una, gin bubayluhan mo. Di ba? So, gin impound, rumasakla pa gin impound eh. No? Kung sa LTO ro, wata gin impound kung kompleto, uriin mo karon may lisensya ka, may registro ka. Oh. Doon ta karon galing sa ngagan nga ordinansa ra wak dat mahimo. Now, may pagklaro kung kararo aton kara nga LTO mga katrupa. Pero tawan ko ang itligwa. Nga daya wak itat ginapaboran kara o kun na ginadepensahan sa maurang hinampang. Manami nga istudyuhan ra itaton kara nga mga taga LGU. Agkuaton kara nga mga otoridad. Ro issue pag-abot nga ra sa muffler mga katrupa. Uray kara nga masangag nga tambutso. Kuli kontra gid kita karon eh. Naway gid kita sa mga masangag karong tambutso. Especially makaron nga may ordinansa. O galing ro ordinansa medyo nagasalungat ta. Or mas mahigpit pa kaysa sa ginabasihan nga ginakilagang lagi itaton karang nga LTO. Dairoy ng pangkaray. Mas mataas pa rong ordinansa kaysa sa layi. National law. Pwede man pwede. Diba? So, huwamat kontra sa nasambit karang nga tinutuyo itdaya karang ordinansa. Kontra sa mga masangag makaroon nga mga tanan kita, gusto naton makaangkon it matawhay mahipos nga komunidad especially kung gabi mga katropa. Pero the question is paano kung rungsang ka motorista nagsunod tanan sa national rules ag legal nga pamaagi no una sa legal roana karang aftermarket mapler nga motor mga katropa. Diba? Now, kung matuod nga rong motorsiklo ay pasado, sa gintangana nga basihan itaton karang LTO, waman it actual nga pagyapas sa noise limits doon mga katrupa. Kasi ginasunod ta kung anat LTO nga rules. Kasi dapat klaro ra sa publiko kung hamat gindakop under sa aton karang local ordinance. Agrong laye dapat klaro nga ginatanaw ta kasi dapat pari-pariho ro pag implement karon nga hindi dapat maglitik ro ugo itaton karang nga mga pumo. Diba? Agrong pinaka manami karon nga tikang nga dapat maobra no hindi tagadigagi dapat nga bi dakpon kay. Di ba? Kundi tawan ta it klaro nga impormasyon. No? Ag dapat may una nga mga advisory ro aton karang LGU. Magpatigyon it information campaign. Klaruhon ta kung ano rin sakto nga ginabawag di karang mga katulad. Ha? Roraya karang mga masangang nga mga tambutso iya sa aton sa Banwad Kalibo kontra naton da. Pero kung aftermarket mapler, hindi man siguro rin mga kasa nga raya sa aton sa Banwad Kalibo mag-provide itdaya karang mga masangang nga mga ano eh. Huwag mauron ngayon ng... Kasi ro LTO ta, may sukatan ta eh. Kung ano ro kabaskog, ro dapat nga gamiton itaton karang nga mga motorista sa pagbiyahe itanda karang nga mga tricycle or motorsiklo na. No? Kung may una nga wa nagasinanto, ha? Sa tunga itaton karang nga LGU, anda karang mga ordinary